0: Bueno, salamat kayo. Alas 8 size na mga kabibes. Medyo dunay ni Timang man sa atong pagiskot sa uyon tanga. Ipatuman og balik ang death penalty matud pa ni kabibes sa Lorna Margarita uyon siya. Inaning nahitabo mga kabibes. Kanina to dunay death penalty law ang Pilipinas. Apan, diyan tong 2006, ah, particularmente Hunyo 7, 2006. Gipapas ni sa dihang giuyuna ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act 9346, ah, kay matod pa sa kanhi Presidente nga kinahanglan nga ipatuman ra ang reclusion perpetua sa ato pa tibuok kinabuhi nga pagka bilanggo mga kabibes. Ang labing uhay nga Pilipino nga napahamtangan sa silot nga kamatayon, ah, kadto si Leo Echegaray, ah, pintor ni siya nga ni atong tuig 2004, ah, kanang napamatud-an nga may lugos sa anak sa iyang live-in partner. At that time, 10 anyos ang bata. Ang ako, manggod mga kabibes ba, kanang alabi na ron nga, ah, di sa pag-unsa, ang ato bitawang katilingban, ah, di mangyod malalis nga naagi ng problema sa ginadili nga drugas mga kabibes. Arangkada sa kabutan. Ang yasaga nining mga tao nga muhimo og ngilngag nga krimen og dili manggaling hubog, ah, lango sila sa ginadili nga drugas. Arangkada sa kabutan. Kuno galing samtang ako, ha, supa ko sa extrajudicial killing sa mga nalambigit sa ginadiling drugas. Apan dili ko supak nga atong ipahamtang og balik ang death penalty mga kabibes. Arangkada sa kabutan. Somehow I believe that this will be a deterrent. Ah? Kay iya maginabuhat siyawa manang muhimo tag linuog nga krimen mga kabibes sama nining nahitabo ditos Alkoy nga igo lang ni sakay ni mug tricycle. Unya imo na hinong patyon. Pagka sang klase pon nga pagkatao in tao nang maong suspect mga kabibes. Arangkada sa kabutan. So, mao na ang atong, ha? If there should be a campaign mga kabibes. Kita din, he, ha? Uyon ta nga ibalik ang silot nga kamatayon ngadto sa makahimo og mga heinous crimes, kanang mga ngilgig nga krimen mga kabibes. Arangkada sa kabutan. Matod pang kabibes sa Lorna Margarita, ingon siya nakapamahaw or kapina mga kabibes mao na ni sa tibuok kalibutan. Salamat kay Ma'am Lorna, ha. Mingon siya, mintras na ay syabo, dili mawag yun. Ma'am, anang bahina agri ko ni mo? Pa? Kay lagi kanang problema sa, ha, ginadiling drugas, that has been a problem not only in the Philippines. Ha? Mag-real talk ta mga kabibes. But even modern countries. Amerika, name it, mga modernong mga nasod na ni anak dito sa Amerika, samot dito kay ang kasagaran nga tinobdan sa ginadiling droga sa Amerika ang nasod sa Mexico. Unya nila pa border lang ang pagitan. So mao na nga doon na mag-iuban nga mga yabag ni anak. But then again, ah, dili pon nga himuon natong shortcut. Atong taralon sa hukmanan, unya masadan gali. Aw dili na way labod. Atong ipatuma ng silot nga kamatayon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bino mga kabibes, alas 8:11 naman. Karong adlaw mga kabibes. Ha? Gipaabot nga si Senador Jingo Estrada. Ha? Sigon sa gipahibaw ni Ombudsman Buying Remulla, Jesus Crispin Buying Remulla, pasakaan kini sa Ombudsman og kasong plunder ngadto sa Sandigan Bayan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga sa ato pa og galing, ha? May nayo ni ron. Ang sunod niya na, ang pagpagawa sa warrant of arrest batok ni Senador Jingo Estrada.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nitimang si Kabibes 5598. Matod pa niya, Kabibes Tonton, nindot kaayo nga ibalik tong gitawag og electric chair killing. Kay aron mutagam ang mga badlungon, mga tulisan, kawatan og adik Prambarlon Archibald, your regular listener Dennis Kabukiran. Salamat kayo, Kabibes Marlon Archibald. So, mauna ang development sa kang Jingo Estrada. Unya, lagi nang giskot man ta ni anang death penalty, naku, yung kong uyo ni anak. Ha? Di lang lang yun nato i-shortcut. Kinanglan yun ang proseso. Ha? Kinanglan yun taralon sa hukmanan. And, ang ibinit sa hugot yun. Labi na sa mga heinous crimes. Ha? Samtang ang kinabuhi sa tao balaan nun, pero ang makahimo ka o ngilngig nga krimen, awlay na ng istorya, ha?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes 5598. Okay, maura na ito. Sorry, ha? Kabibes 5598, uyon siya. Kanana ang lahi ramang god kon makautang kag kinabuhi ba? Unya, bangis pagyud kaayo ang krimen nga imong pagabuhaton. Para sa to? Nga nisakay ra ni mog tricycle niya. Imo na nung patyon. Ha? Unya, notado nga badlungon sa katilingbad. Audi angay ng padugayong diri sa kalibutan, oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But don't get me wrong about it. Kinahanglan, dili ipaagi shortcut. Kinahanglan atong taralon sa, ha? Taralon ato sa hukmanan. Muna'y akong baruganan nga klaro, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay Uroy, og ang may tabo, mapasangin lang. Ha? Di san maayo. Ha? Ang dipinsa po na ba sa mga pro-life advocates nga looy ko ng pobre. Ha? Sa tinuod lang mga kabibes, kana na ang kita matag-usa ka na ito doon na magiging tayo pinsada. Ato magiging matuloy timbang-timbang. Ang uban mo, shortcut lang lagi na yun, nga maubitaw na, nga sakto itong ibuhat ika ni Presidente Rudy Duterte. By the way, raba doon ay bagong na kiniang natukod nga usaka grupo. Nahog man ni nga gipasiugdahan ni sa Simbahang Katoliko, but I am still trying to kanabang to weigh the pros and cons ni mga kabibes ka para nako. Nga nung karoon pa man kahaan nila gitukod. Ha? Gipanguluhan man ni o kanhi judge sa International Criminal Court. Dili ba kahaan ni kanabang delayed reaction sa atong anaa sa pundok relihiyoso, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So inguni ana ta dinhi ato sa ning tanaon og unsay mamahimong epekto ni ini kay og tua karon pending ang kaso dito sa International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte unya karon pa tanagmog na ining grupuha Pasig Makawa apektar lang hinuon nga dili mamahimong ligon kung unsa manggaling ang motomaw sa ilang ipahigayo ni ining natukod nga komisyon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes 4541, happy Thursday morning Kabibes Sir Tonto, 93.1 FM Radio Cebu lang sa Kalam, deres lungsod sa Liloan. Kabibes, mao na ni. Salamat kayo Kabibes 4541. Kay ba baka Kabibes nga dool kay nasdughan ako ang Liloan? Because that has been the roots of our family. Diha gani sa way pabor-pabor ha. Sa Barangay Tabla, Liloan, Cebu, doon ay ginganlan dihag purok ang tugop. Ha? O niya, doon na sa dihay mount ang tugop. So, dool nasdughan ako ang lungsod sa Liloan, Cebu, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, shift ang atos dahil tabo karoon ni Jinggo Estrada. Ha? Gibutyag ni Ombudsman Rimulya ni atong iyang press conference sa bilabay nga duha ka adlaw nga iyang pirmahan karong adlaw ang formal nga pagpasaka og kasong plunder batok ni Senator Jinggoy Estrada paingon ang kaso sa Sandigan Bayan, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kung madayon kita karong adlaw, unsa may sunod? Automatic man na ang Sandigan Bayan kay plunder man ang kaso, mo-issue o warrant o arrest. Kung dili ni mutago, mayon tagdi mutago sa kay mutago mapunan. Ha? Si Senator Jinggoy Estrada, mga ka-vibes, pusas dasad ang anak sa kani presidente nga si Joseph Erap Estrada nga si Senador Jinggoy Estrada.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes 9255. Mao na igingon Sir Tonton nga kung manggukod ka o kriminal pero imong lakturon ang balaod, wa pud kay kalainan sa kriminal nga imong gigukod. Correct. Nga ang ako lagi, atong ipaagi sa proseso, atong ipaagi sa atong judicial system. Dili nga atong lakturon nga mura ra putag namusil og kanang saag nga mga ha? Saag nga mga mananap nga in the first place dili gid angayan gid nga buhaton nga ultimo mananap ayaw gitaw patya.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, namatay judicial system. Ato nang sundon. Ha? Pero kaning kang kananaang mahitabo ni Jinggo Estrada og tinud-on gini karong adlaw. Matod pa ni Ombudsman ha? Jesus Crispin Buyeng Rimulya, this is already ripe. Sato pa. Ha? Hinog na kuno. Saam sa ni Jinggoy God nga muragwa mang gininatagam ning tawhana. Kaya nung domo na nalambigit mang pwede siya sa katong kaso sa kang Janet Lim na pulis nga naghimo sila og mga bugos nga mga foundation, bugos nga mga grupo nga mao kitahay ang recipient sa ilang gitawag og pork barrel funds. Ha? Nga bright sa gaitos Janet Lim na pulis tuwaron gipreso sa Muntinlupa Kay siya'y utok ka itong tanan. Muragol na maligya raw ka na naang. Ha? Murag na maligya kindi dito sa ubus bahay blauranan nga daghang kayong na-involve niya ito. Ha? Apel pamanggay na Senator Joel Villanueva o karon si Senator Rodante Barculeta.
1: Arangkada sa kabutan!
0: So mo na, ha? Ang tawag ka niya ito, nakanakainingan ng pork barrel, FIDAP, ha? Priority Development Assistance Fund. Ha? In short, pork barrel good. Ha? O niya, mo ni, nga kaniadros panahon ni Janet Lim na polis, na preso na nas Jinggoy. Pero, na, malagi mga mayang abogado, nabsuil to. Nilaog pagka senador, huwag pagin mo tagam. Ha? Gitumbok siya nga nakadawat o kickback sa flood control projects controversy o niya kinsay ni Bunggo niya. Katong iyang gitodlo nga mga sugarol kintahay nga mga opisyal kaniadto sa DPWH First Engineering District dito sa Bulacan. Particularmente si District Engineer Bryce Hernandez, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Gamatod pang Bryce Hernandez o ato bang tinambanon sa inistorya nga kanang klarong si Cebuano? Naglamlam na Jinggo Estrada utro sana. Kay ako mismo ang nihatag niya na o kwarta. Ang nasangitan niya ang kantidad 325 milyon pesos. Unya sumapa ni Bryce Hernandez ang ilang sabot ngayang gihatag yod nga kickback 30% sa maong 325 milyon pesos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga flood control projects o infra projects dito sa Bulacan, mga kabibes. Ha? Sa wapa ni mga Bunggo, agikumidyahan pagaling ni Senador Rodante Marcoleta si Jinggo Estrada nga safe ka na. Uy, safe ka na nga pagkasunod hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Ni Barog Mahinon si Bryce Hernandez. Unya ningon nga si Jinggo Estrada. Ako'y naghatag niya na sa iyang 30% sa project nga among gisabutan.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Nga kung tanaw ba mga kabayab sa mbot, di ba kani sila mahurot-hurot? Ha? Kay ang laing pong kalambuan, kagahapon gibutyag sa ombudsman nga ilas ang iduso ang kaso nga plunder batok ni kanhi Senate President ha? Francis Cheese Escudero, mga kabahibs.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Mas dako ang kantidad nga naglambigit ha? Labot ni Senate President kanhi Cheese Escudero kay mukabat og 500 kapin kamilyon ka pesos. Ha? Nga matod pa sa witness nga si kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, siya mismo ang mihatag sa maong kwarta pinaagi sa kasosyos negosyo sa asawa ni kininiang Cheese Escudero nga kibaw kong nakailagin mo tanan ang aktres nga si Heart Evangelista, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: So si Cheese Escudero sad ang breaking news kagahapon. Ha? Gipahibaw sa ombudsman nga iduso sad nila. Ha? Ang laing kaso nga plunder batok sa naasong opisyal sa gobyerno.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang usagod sa mga take away batok ni Cheese Escudero, mga kabibes, nga makalilisang ba? Ha? Ang iyang gideklara sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Network, ang iyang katigayunan niya pa 18 milyones ra. Pero unsang pagkaunsa, iyang girigaluhan ng iyang asawa o mahalon kayong sing-sing na sa wa pa na kahibaw, mahugas bangko, kahibaw kagpilay kantidad, $1 million. niadtong tungura, niadtong panahuna ang balor sa peso itandi sa dolyar, $1 is equals to 56 pesos. Unya kay $1 million man sa ato pa, 56 milyones pesos nga malabo, sing-sing ra. Kining ako taon sus. Wagi taon is kumingking sa katindad. Laliman na ni mong $56 million katong gitawag og paraiba ring alang adto ni Heart Evangelista, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ang na-involve nga kantidad sa plunder kapin sa 500 million posible dito tugikan, ha? Muna nga murut-hurut kining mga gitumbok nga pro DDS senators diha sa Senado, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ato ning atgan kung unsa gyoy mahitabo karong adlaw ni Senator Jinggoy Estrada. Kay mutago ni Jinggoy, aw, maingon ta nga maabot ra kita sa exciting part ug mao na iyang buhaton.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay di man siya makapyan sa mga ka-vibes, mao bitaw nga kung atong mahinumduman, libog lang sa ko sa uban atong mga kahiglaan ba nga ambot, nga ano sa di sila. Nga, ha? Daay ubang mga komentaryo, mga opinion, nga ano kunong gibabagan ang tinguha nga maka-participar through online ang mga senador. Hihi, kaklaruan na.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga ano kunong ni-walk out ang mga senador? Ang mansan nga gidali-dali man. Ha? Wa pagani ma-constitute ang kinsa mulangkob sa Committee on Rules. Unya wa pagani maklaro kinsa ang majority floor leader sa Senado. Ilan ang gidali-dali? Pinaagi ni Senador Rodante Marcoleta ang ambot og nganong nabugado na siya.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Si Dante Marcoleta, mga ka-vibes, ha? Otro saning maglabad sa nipuhon ang iyang uho. Kay unsang pagkaunsaa nga nakadawat og 75 milyones pesos nga kontribusyon unta kadto para sa iyang eleksyon, ha? Niadtong milabay nga May 2025 elections, nawa mo guna mo deklara og election contribution ang niya pa magaling na abogado si Senador Rodante Marcoleta. Amaw na nga nag-ungon sad ang kaso nga plunder batok ni Senator Marcoleta o niya gani nalutsa na siya og preventive hold departure order sa ato pa dili siya tugtan nga makagawas sa nasod, mga ka-vibes. Maingon ko, ha? Hehe, deray.
2: Mayra!
0: Mga ka-vibes, alas 8:30 naman mo post usako o niya humani ini atong ipadayon ang paghisgot nato sa mga hisgutanan karong buntaga. Palihog, standby.
1: Arangkada

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, salamat kayo. Alas 8:33 na mga kabibes. Mo basa sa taguban pang mga opinion kang gipadayag sa atong mga kabibes. Good morning ito ni kabibes sa Rodolfo Bandala. Matod pa niya, good morning idol. Salamat kayo sa imong komplemento, kabibes Rodolfo Bandala. Si Ma'am Lorna Margarita, giganahan gid siya Interac Rubutaga, ningon siya din ni Aslang ko, Saldi ko, Martin Robaldes, and other congress na wala pa man mapreso, nalang bigit sa flood control projects. Salamat sa pagbasa, Sir Tonton. Ma'am, tubagunta ka, under investigation pa man sa ombudsman, wa pa man maabot sa level nga na dangat nga to sa Digan Bayan. O niya, si Saldi ko, kamao man to ma'am, ito ni Dagan sa Europe. Parehas sa sila sitwasyon ni Harry Roque, kanhi kinini ang presidential spokesman. Di manggod, mas bugat ba ang pagkananaang, o sa Tagalog pa, pagpahalaga sa human rights, sa ang mga nasod sa Europa, ma'am? So mo na naitabo nga si Saldi ko sa pagkakaroon, wa pagid madadiris Pilipinas. Unya ang Pilipinas wala may existing extradition treaty to any nations dito sa Europe continent. Mauna nga nakamausa doon na sa'yo naka-advise ni Saldi ko, unya atong nahibawaan, Ma'am Lorna, nga ni-file siya o kanang petition for asylum. Asylum petition. Kay og mabalik to sa Pilipinas, ma'am. Dila na available niya to. Sigurado magto priso niya. Dito ganahan priso.
5: Arangkada sa butang.
6: Mingon siya, for me the senators that they walk out, siguro guilty. Ma'am, I beg to disagree. Ang ilang gipadayag ni Adto was, matod pa nila, ganong gidali-dali ang proseso. Unya, ang tinguha manggod ma'am sa majority black nga ni peace kayang majority black. Ang ilang gusto nga makasalmot gihapon through online voting. Maklaro man imo ma'am. Ang karon fugitive nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Inala ko ka-fair mga ka-vibes ha. Whether pro and con ato nang tubagon dinhi. Ha? Unya ato sa tinguha nga madugang ang kasayuran o pagpasabot sa atong mga kabibes sa mga panghitabo sa atong palibot. Gikan ni kabibes 4541, sumala pa niya, obvious kayo ang mga lihok sa majority senators kay kabibes nga gidali-dali ganila og amend ang house rules aron paghatag og pabor sa ilang grupo og mga kaugalingong interes. Mga baga, ginog kabuang mga tawhane pero maayo gani kay abtik mod ang minority sa pagbabag sa ilang mga tinguha. Maura pod nga okay, maura pod ni walk out sila, so palpal ang majority. Ma'am Lorna, mo ni tubag sa imong komentaryo sad ma'am. So ingon ta ni ini dinhi mga kabay, so ha, you problema, you can have your comment sa atong mga isgutanan dinhi, whether pro and cons kay mao man ni ang atong tumong og tuyo. Di ba ang premise yun ako sa atong programa? Nga, ang katawhan dili gyud mahimong ilupigan kung ang pagpadayag sa prensa, o ang inyong pagpadayag, dili nilugpitan. So, di kita mo lugpitan, binidita mo kananaang pugan kung unsa inyong opinion. Kaya nga itong tumong din ni aron kita makaumol o kaum nga opinion. And in my book, informed opinion. Nga basin ba og wa lang mo blurred alang ninyo, ato nang tinawon din eh. That is our purpose here. Ha? Unya, anyway, ligdong ang inyong baruganan nga maliso pa'y buko sa kawayan.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Monay atong tumong og tuyo nining atong programa. Ha? So, moni karon. Unya, talking about ta kana na ang cheese escudero pagka dakuas kantidad gana involved mga ka-vibes. Kay mukabat sa ha? Hold your breath. Ang kantidad gana lang bigit 586 million pesos mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Sigun na sa investigasyon sa buhatan sa ombudsman nga mao ni karon ang ilang gipalig-on. Ha? Kay ang ilang testigo niini si kanhi DPWH Secretary Roberto Bernardo.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kini nining bahina medyo makaingon ko nga kinahanglan palig-onon gyud sa ombudsman ang ilang ebidensya. Kay naklaro man ni nga gipaagi matod pa ang kwarta ngadto sa ginganlan og Maynard Ngo. Kinsa man is Maynard Ngo? Maynard Ngo is the bestest associate ni Heart Evangelista. Negosyante sa di. Kanana ang korpo ni sila og usa ka mahalon kay nga bar dito sa BGC sa Bonifacio Global City sa Taguig. Unya matod pa ni ining engineer Roberto Bernardo nga dito niya gihatag kining maong kantidad nga kapin sa tunga sa bilyon ka pesos mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Gika ni ka-vibes 5598 ka-vibes tonton di ba kining 93.1 manider sa Pier 1 kining station ba ni sa DYLA naman good sa DYLA akong kabro si Pastor Alcubor. Yes, ang DYLA ka-vibes Barlo nas among luyo. So parehas rami, we are in the same floor, second floor din sa kining Mariners Court sa Pier 1 Cebu City. Sa Alo Compound, kabaib sa Marlon Archibald. Mauna ang among location sa 93.1 FM Radio Cebu.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Sumunay na itabo mga kabaibs. Nga alang nako palig-unon gindi sa mga government prosecutors. Unsao ni mo pagkonektar si Maynard Ngo ngadto ni kinini ang cheese escudero. Ha? Ilang man ang trabaho ato nangatkan. Unya gilimod man ning tanan ni Maynard Ngo mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kay bao ka ang interesting kay ni ana what og mopyait si Maynard Ngo. Ngaut, yes your honor tinuod na. Ang maong 586 million akong gihatag either ni cheese or ni kinini ang Heart Evangelista ayabong sabaw.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Bika mo sa nahimutangan ni Maynard Ngo imong ang kunong tanan. Unya wa gidra ba kay nadaw-daw? Ha? Be. Pungunta na ako ninyo, unsa inyong panahom ni ana? Ha? Ang kuno ni mutanan? Ha? Sugot ka nga ikaw mapriso, unya ang hayahay kaayo si Cheese Escudero. Kay mao man ay gibutyag ni kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ngayang gihatag ang maong kantidad in two tranches, ang 586 million ngadto ni Maynard Ngo, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ngilngiga sa Maynard Ngo og yang ang kunong tanan o siya gay magpapriso. Ha? Kamo, sa may tanaw ninyo? Ang kuno ni Maynard Ngo? Kanya kinalan sa gid nga mapakita o klarong ebidensya kinis Roberto Bernardo. Nga sa atong pagsabot, Roberto Bernardo has already been accepted as kining state witness batok sa mga gipangkiha ng mga opisyal sa gobyerno, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Mauna nga ato ng pabuton. Mahurot lagi ni sila diha. O niya, mingon na ba ning uban nga, nganong man na, nga, gipanghurot man ang mga pro-Duterte senators. Huwag na tuyo ah. That is not random. Sila rin may nagbuhat, ana. Ah, nga di man na ilang kwarta. Pabitaw nga ka ng mag-iskot lagi o flood control projects controversy. It's a very complex problem sa tinuod lang. Ah, because ngano mga kabibes, tungod kay matag congressional district sa Pilipinas, doon ay gitawag nga allocables. Unsa man ning allocables? This has been another name, also known as pork barrel funds, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Mabito na yung hinungdan nga, tanghaga kay tong nadangata ni kaukainomdo mo sa mitaliwan nga si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cati Cabral. Nga, gituhuan nga naguno sa iyang kagulingong kinabuhi because it was Cati Cabral who knew everything. Kaya bawasag-asa ang mga proyekto nga gitukuran aning budget gikan sa allocables. Nakaibaw sa kinsa ang mga opisyali sa DPWH kay siya man ang gitugyanan aron maumol ang gitawag og National Expenditure Program kon NEP kon NEP. So katugid siya ang nahibaw sa tanan. Unya lagi mo ingon ko mag-iskota og flood control projects controversy. This has been a problem even during the Duterte administration.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Muna'y klaro niya ang uban manggod kay ngano karon rag yung panahon sa Marcos administration. No. In fact, ang mga kontraktor nga si Carly Discaya o si Sara Discaya, niangkon sila nga ni sugod sila pagdako sa ilang negosyo panahon sa Duterte administration.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Inani magod ang naratibo god nga gustong ipatun sa mga sakop sa Duterte diehard supporters kay karon ra pod karon ra kuno ning Marcos administration ay tabo. O nang bahin ay karon giimbestigar ra sad na. Ambot og kanus ana mahinog. Ang kalabot sa mga infra o flood control projects ito sa dakbayan sa Davao nga naglambigit ni Davao City Congressman Paulo Duterte.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Nga sigon sa inisyal nga gibutyag ni Congressman Antonio Tendio sa party list nga kining Alliance of Concerned Teachers kun AK nga doon na si sila nakita nga mga ghost projects. What seemed to be a ghost project dito sa Davao City nga ang gigamit nga pundo gikan sab sa kining nakuha nga budget ni Davao City Congressman Paulo Duterte, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ambot o ganos ana mo mahuman ang investigasyon ato ng huwaton. Unya, ako nang giingon ninyo, nagsugod din sa Duterte administration nga ang secretary kaniadto sa Department of Public Works and Highways, ang karon senador nga si Senator Mark Villar, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Nga mismo ang managsuong Villar, lakip na si Senator Camille Villar, nag-atubang sad ni karon og investigasyon kalabot sa ilang kumpanya nga sumala pa gidudahan nga nihimo og mga anomalya pinaagi sa insider trading o market manipulation, mga kabaib, sigon sa Securities and Exchange Commission.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Naugma matud-an ha? Ha? Pusa sad ang managsuong Kamil o Mark Villar, mga kabaibs.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Sumaw niya ang mga panghitabo karon sa atong nasod sa Pilipinas. And in fact, lagi to be fair to the Marcos administration. Natribukar maning tanan kalabot sa flood control projects controversy kon mahinumdo mo sa pagkahuman sa kananaang gipahigayon nga State of the Nation address ni PBBM sa milabayng tuig. Gamotong ni Mando, dayon siya og investigasyon og naumol katong gitawag nga kanang Independent Commission for Infrastructure kon ICI, mga kabibes. Dili ICC ang uban, ICC magutaon. Nga nahuman na ang ilang investigasyon. Kay nasuta lagi sa presidente ang mga questionable nga mga flood control projects sa tibuok Pilipinas.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So it was the initiative of President Marcos nga nataniining hisgutanan kalabot sa flood control projects controversy, mga kabibes. Ha? Muni ang klarong panghitabo. Unya, dili lang ang mga kongresista ang nahilambigit hasta sa mga senador. Gagani, sigon sa gibutyag ni Senator Panpilo Lacson, doon na sa 500 million pesos nga allocable si Senator Rodante Marcoleta.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Nagkatay-katay ni karon. O niya mao ni ron ang panghitabo nga balik ta kalabot sa walkout nga ang uban wa kayo nila ma maingon ta wa ma-digest ba ang issue. Idali-dali magunto kay unang bahin lagi labi na nga doon ay gikatakda nga impeachment trial tumong ni Vice President Sara Duterte. Gusto nila nga tugtan nga makasalmot sa online voting. Gusto nila nga makasalmot sa online discussion. Di mo na pwede, oy, kay you must really be physically present. Unya, matud pa ni Senador Erwin Tulpo nga kanisakop sa mainstream media, so wa pa siya nahimong kalihim sa Department of Social Welfare and Development. Sawa pa sa media og pagka-senador nga di makani kay nagdali-dali mo kay dunay gibutyag ang ombudsman nga karong Huwebes, karong adlaw. Dunay pasakan og sumbong plunder sa ombudsman.
5: Aral.

0: wa mutugot sa iyang gitinguha nga temporary restraining order sa warrant of arrest nga giisyo ngadto kaniya gikan sa International Criminal Court.
1: Arangkada sa butang.
0: So that is the bottom line of the issue ni atong pag-walk out sa mga sakop sa minority black, mga ka-vibes. Ha? Unya karong adlaw, ha? Laliman kag dakpon o tinud matinuod gini. Ha? Mapahal gini nga ito sandigan. So expected, di man aduga yun sa sandigan. Basta magdaga ng kaso niya, plunder, automatic, pusas pangyuka ka. Automatic. Gumikan kay non-available ang kaso nga plunder, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya gawas ni ana ang nagsunod ang kang Cheese Escudero na pagyoy kang Senador Joel Villanueva nga matod pasab gihapon ni kanhi Undersecretary Roberto Bernardo iyasad nga gihatagan og milyon-milyon nga kwarta dito sa iyang balay sa Bulacan, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Of course, nanghimakak si Joel Villanueva, pero matod pa ni Roberto Bernardo, iyag yung nahatag ang dili mo menos 150 milyones pesos. Kay matod pa ganit niya ang senador nga grabe sa draba kayo magamit sa ngans Ginoo, kay pastor siya, anak siya ni religious leader Eddie Villanueva. Mukawang na lang sa maingon nga mamatay mong koron, di na tinuod nga nidawat kong kickback. Matod pa ni Engineer Bernardo, mga ka-vibes, nga mismo si Senator Joel Villanueva ang nangayo og pundo nga mukabat kani og 1.5 billion pesos. Unya nakita Manila nga di na paigo ang budget nito sa DPWH, nag-compromise sila og 600 million pesos, mga ka-vibes. Unya kay bawo mo unsay lintunganay 30% gabahin isip kickback sa ato pa 30% sa 600 milyones pesos. Sa ato pa, mga ka-vibes, giround of 150 milyones pesos ang matod pa nahatag alang adto ni Senador Joel Villanueva.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya kay suod ba na sa kanang threshold nga 50 million pesos nga mapasakaan kong kasong plunder kon mo prosper, mga ka-vibes. Aw, magsunod ni silang tanan og kapriso ang mga pro-DDS senators, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ato silang pahinunggan, pahinungdan na niya.
2: Sos, Mari Joseph!
0: Diapag yun!
2: Mayra!
0: Mayra yun. Kaya nga no, bitaw? Nagituyuan magyun ninyo? Ha? Mone, mga ka-vibes, ang sitwasyon karon diha sa Senado nga akong tanaw, pirting pagkabakikaw sa ilang kasamtangan nga mga sakop sa Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan sa dramaturga o dramaturga naman, senadora. Nga si Senator Pia Cayetano, kay ang iyang vice chairperson si Jenggo Estrada nga basing karong adlaw pasakaan og kasong plunder.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Una diha nga ang atong Senado in town, ha? Perti na lusno, nagkupa gyud ang maong institusyon. Kitayo mabana nga, ha? Ubay-ubay nila ang matod pa nabahiran o anomalia. Nga may rabagsinsiyo, mga kwarta, ha? Minilyon ang kantidad sa kwarta. Nay, ako mahimuot lang ko ba ni Senator Rodante Marcoleta? Kasi

0: Agyoy, amot wa siya magamit og pinsan. Siya rin, dibuti ang siyang programa. Naman na siya programa sa Osaka television station nga online, son. Siya rin ni Angkon nga naay ni donar na ko og 100 or 75 million pero nihangyo man sila nga anonymous lang. Nga nung wanya gideklara nga election contribution man to, diha siya napiki mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Diha siya naipit. Kay samtang, iyang giangkon nga, doon ay 75 million nga ni donar niya, pero wa niya gideklara, wa niya gireport nga to sa Commission on Election. Pinagi siyang statements of contribution and expenses kung sose. Ha? Gidili manas palaod. Ha? Unya doon na gidrabay ebidensya, deposit slip. Unya, sigon sa mga kuan, kanana ang dokumento nga nahipos, gihimong deduction sa buhis sa mga ni-donate, nga ang apil ni Ana si kani Congressman Mike Defensor o ang mga duha ka negosyante nga ang tanan mikabat og 75 milyon pesos.
1: Arangkada sa butang.
0: Usa sa ni contribuer kaning ginganlan og si businessman Joseph Espiritu nga ang iyang gidonar 25 milyon unya lain pa nga negosyante ginganlan og Aristotle Biray mga kabibes nga may donate sad og 20 million pesos in just a span of about 4 days. Na nagsunod sila. Enero 6, 2025 niya, ni-donate og 30 million si Mike Defensor. Pagka Enero 8, ni-sunod si Espiritu, 25 milyones. Pagka Pizza 9, si Biray, 20 milyones. Sa ato pa, suma total 75 milyones pesos nga alang unta gibutyag ni Senador Rodante Marcoleta sa iyang statements of contribution and expenses upon wa kay niya pa nihangyo og anonymity. Nagpa-anonymous, dili magpabutyag ang iyang mga donors. So mao na nga ipitron ang kahimtang ni Senator Rodante Marcoleta, mga kabibes. Mga kabibes, magdungan ta atong atngan kung unsa ang dangatan karong adlaw ni Senator Jinggoy Estrada. Unya, niabot sa ko sa atong kananang katapusan nga hugna din sa atong arangkada sa buntag karong adlaw. Magdungog na sa ta ug mapuhon mga kabibes. Sanga na lang sa among station manager nga si DJ Langganida Abenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gayapon yung kabibes, si Tonton Alcosantugup. Nga magingon, hinaut paunta nga ang Diyos galabaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Hangtod ugma mga kabibes, daghang kayong salamat. Kabibes, mauna ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Pwede kasabay padapli na lang. Halata, ano ngayon ko halata? Puro kasaway pero wala kang mabigay. Halata, kala mo di ko halata. Kung ako na magta-top, huwag kang magsasorry, ha?

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes itong oras, LSG's dos na, ganyan itong mga nagunang balita o mga taknaa alang sa atong FM Radio News Break. Ang nakaroon mga ka-vibes, budget alang sa mga pagkaon sa mga pasyente sa mga ospital sa Sugbo. Ikan sa 150 pesos, gidubli na nga ito sa 300 pesos ang budget alang sa pagkaon sa mga tambalanan na giduma sa Kapitolyo. Ang maong pagpalambo sa budget mga ka-vibes alang kiningi sa tinguha nga mas mulambo pa ang nutrisyon o pagkaon alang sa tanang mga pasyente. Apil ni ang Bantayan District Hospital o Bugo City Provincial Hospital. Ang gipaabot ng mga tambalanan nga makadawat sa maong usbaw sa budget alang sa pagkaon sa mga pasyente. Sumatotal 16 ka mga ospital sa probinsya ng Sugbo ang makadawat sa usbaw sa ilang budget alang sa pagkaon. Pipila ka mga pasyente sa maong tambalanan ang nakadayig pinaagi sa mga post sa Facebook, social media mga ka-vibes ng ilang ihulagway. Ngalami na ang pagkaon o dekalidad na ang pagkaon sa mga ospital sa mga provincial hospitals. Diri sa probinsya sa Sugbo itandi sa mga pagkaon o serbisyo sa nilabayang mga katuigan. Mo kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuit. At ang inyong makavibes ang lain pang hugna sa mga balita karong adlawa sa lain pang mga FM Radio News Breaks karong adlawa. Karong hapon, manatong hook up sa TV Patrol o arangkada balita sa hapon. Dahil lang sa pamaminaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Maayong buntag, mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Mauna ni
2: Kabay!
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad na Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: oras na ito mga ka-vibes, alas 11, 17 na. Oo, aha, alas 11, 17 na sa kauntuhon. Oo, siyempre, kamo na minaw langi hapon sa inyong paboritong estasyon sa radio. Sa dial sa inyong mga radio 93.1, your favorite music, FM Radio, ka-vibes. Maana ni. Maayong odto mga kabals, maayong odto. Maayong pagpaniodto, maayong pag-andam sa paniodto. Oo! Welcome sa itong programa, alas 11 to dala una. Ang programa kundi naglanog-lanog, nagpaka-paka, nagboto-boto. Programang The Vibe Sad-Sad sa Udto. With yours truly, DJ Sprocket, live with the mix and live with the microphone. O solo takaron na, solo takaron kay hangover pa ang duha, ang atong Malcolm, na kada huibis unta mo tukar, na hangover. Mayang unto ni Mrs. Comeros from Compostela, Cebu. Mayang unto po ni Andot, o Jens ni Oy, Otadoy. Mga Otadoy family diyan sa may merkado sa Barangay Adela, mayang unto. Hello ni Mish from Paknaan, Mandawi Zone, Obe. And of course, si Ma'am Aking. O sa tanan mga trabahante diya sa may Greenwood Home Decor. Diya sa may Mez 2. Diya sa may Tamiya Lapu-Lapu. O ako'y koyog ni Mabos. Ako'y mag-iskarat-iskarat. O dali dot. Iskarat ini. May ngonto ni Daping. May ngonto ni Ladies Park. May ngonto. Siyempre, kung namay mga greetings o mga pa-shoutout mga ka-vibes. Ipadangat sa 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802. Sa ito mga naminaw na ito diya, labi na ito mga naiukay-ukayan. Sos, grabe, lano kita diya. Dahil mga kaunan, sos, lano kaayo. Dahil mga motor parts, mga auto parts na namin. Mayong unto. Hello ni Cass from Bohol. Mayong unto ni Del from Mount Lanay, Lanaya, Legazpi, Alegria, Cebu. Oga mayong unto ni Mish. Oo, pa-shoutout DJ sa akong mga bisita diri. Yan-yan og si Siri. Mayong unto ni Utanan. Og siyempre, oras na to mga ka-vibes. Oo. Alas 11:20 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

does not. Maayong odog, may pagpaniuto sa tanong, may pagsayaw-sayaw sa tanong. Maayong odo diha ni akin sa maning nasa tong live ni Edmond Suelo from Santo Niño, Hitafi, Bohol. Og ni Petekerong DJ, maayong odo, bunalik og shoutout pre. Maayong odo diha, og sa tanong naka-tune in sa 93.1 FM Radio Cebu, Bunal, San Sauto. Og ilo ni John Cel Claro. Tatatong Jema og gasipin nga nagsayaw-sayaw nga namaligya og balbakuha diri sa Mandawi. O asa man ni napita? Ato na nga nahaon. John Cel, asa na napita? Ato na tilawan kung lami iba na di amin. O niya, maayong oto DJ Sarat ko. Gikan diri sa Sinapro Hagubiaw from Alize. Maayong oto. Hello ni Maria Mahinayon from Oriental Mindoro. Alright, maayong unto, magandang tanghali. And pa shout out DJ Sprocket, Willie Montesa, Ramil Angos, and GR Orge. Boto-boto among track, ano? Mo na akong ganda ninyo mga ka-vibes. Ayaw yun ilimit ang volume sa inyong mga radio. Oo, ayaw ilimit ang volume sa inyong speaker. Kay mga guba na. Onya, mayong oto ni Shiloh Grace of Greasy Vlogs. Hello, Shiloh. And DJ Great na ako si Ball Brag o Ganining nga naminaw din sa taya sa Negros Oriental Prambong. O ka na? And a great ko DJ sa Labrados Family nga nagtapok ron sa ilaha kaya birthday ni Richie Jr. Ika 7th birthday niya karon. O, muna ako. O, muna ako. O, sa tanong mga nakatunin diyan mga kabayam, sa'yo mo kaulaw. Pagpadangat sinyo mga greeting 0995-472-0802. Padayo na nga itong mga naglagubo o nagpaka-paka ang mga sunata mga kabayam. DJ Sprocket, lahat po

0: oras na ito mga kabimes. Alas 11:41 na sa kauntuhon.
1: This time check is brought to you by AZS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AZS.
0: Maayo pagpaminaw diha og pagvolume sa radio sa kong amigo Carl Omega o sa tanan mga member sa drone enthusiast diri sa Cebu. Maayo pagsayaw-sayaw, let's go!

Hi, pagsayon sa iyo ni Jancel Claro. Claro. Shoutout ko nga Gina Gipaningot. Nagsinayaw si Jima og Joy Joy. O asa man ni Dapit? Tara na ba? Kanang na ay balbakwan. Asa ni Dapit? Og sipi nga balbakwan. May pagpaminaw sa nakaro sa may Gias Etchery. Sa may Ginsay Danao. Naminaw sila karon diha sila si Ate Angie Suliano Lao ni Kuya Pungpung Lao. Ni Inday Gia, ni Agaw Karen. Huwag ang tanan mga nagpabugnaw diyan sa may Bruta Bay Cafe, sa may Ginsay na mayong onto niyong tanan. Dodong Francis Sulian, huwag sa mga Sulian family, mayong onto. May pagsayaw-sayaw kang Villaver, nag-duty sa Hubay Happy Learning Academy. Alright, mayong pagsayaw-sayaw ninyo diyan. O niya siyempre si DJ Jesse. Shout out sa akong family sa Mahinay o sa Yurpo family na nasa may marang, barangay Minchaka, Calatrava, Negros Occidental. O nakaroon si DJ Jesse sa may Pierono.

atong oras mga ka-vibes, alas 11:50 i-utso na! Kamo na minalang gihapon sa inyo ang paboritong estasyon sa radio, ang 93.1, your favorite music FM radio ka-vibes! Maona ni! Ka-vibes, sad-sad-sauto with yours truly! Oo, nag-solo! DJ Sprocket live on the mix and live on the microphone! Payungod to mga ka-vibes sa tatlang ko nila ni Mama Edna o prudensyo nga naminaw karon sa ilang payag na wala gyoy absent o paminaw sa inyo ang padisco pasad sa

0: Dion Sons Family. Mayroon ko to. Hi DJ Sprocket, si Pakayo. Gigamitan na mo speaker na dire sa Kisol. Regards nila Rose of Ken from Eric. Yanggo, maayong onto. O, happy fiesta poblasyon na Cinco Toburan. Oo, nangimbita na tamo tag FM Radio. O, siyempre sa itong mga ka-vibes yan na naka-tune in, oh. Mayong pagsayo-sayo ninyo ito na niya mga ka-vibes. Siyempre, again, ha, sa katong na ay mga pa-shoutout niya, i-text lang sa 0995-472-0802. Unya live na punta karon sa ito ang personal Facebook page o TikTok account. Kung unsa ako ang TikTok name, maupod ang ako ang Facebook page. Same ra na sila. Pa-shoutout sa akong uyab, taga Davao, si Jane. O, mayungod to ni mo na Jane, ha? Mayungod to! Mayungod to po sa mga nagsayo-sayo diha sa may sityo kan mga sang barangay de la Puro Kamotes. Akong ama, Hermenegildo Mido, Gunato, Mamalulita, Lita, Gunato. May pagpaminaw ni Mama Helen og ni Papa Panfilo Tuyor diha sa may Tuburan, Bohol. Mayungod to ni Ara Jane Tuyor, mayungod to, ha? Og syempre mga ka-vibes, oo mo break sa takadali, no? Daghan pa kay mga manindot nga sunata og mga paka og sipa nga sunata sa tong pagbalik. Monang stay tuned na mo diya mga ka-vibes kay hangtod pata ala una.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na to mga ka-vibes, on top alas 12 na sa kaudtohon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

Mga ka-vibes, sa atong oras alas 12:20 na. Kamo na minaw lagi pa sa programa ka-vibes sa Jad Sao 2 sa 93.1, your favorite music, FM radio ka-vibes, mao na ni. DJ Sprocket live on the mix and live on the microphone, mga ka-vibes, maayong odon ninyong tanan niya, may pagsayaw-sayaw. Siyempre, mataga konsolasyon diyan, may pagpaminaw. O, shoutout diyan ni GC Tranghia, may ngunto ni Ike. O, shoutout ni John Ninyo. O, ni Mac. O, diyan sa may pulpugan konsolasyon ni Ramer Dako o Mata. O, muna diyan. O, diyan si Lauro Sagarino, maayong ngunto. O, siyempre, may ngunto diyan ni Mama Inday, asan mo to? Si Ma'am Inday, Georgia. All the way from, asan ni siya? Sarangani. Sarangani province ba ni? O niya, syempre. O, si Judy Mumar. Maayong odto ni mo niya, Judy Mumar. O, sa tanan na to, mga ka-vibes. Yaka to, mga nagbihay yung mga udot ko diyan. Kapwete, sus, grabi ha. Jinsan, o, Jinsan di ay. O, si Inday, Ma'am Inday, Georgia. From Jinsan. Bayong ito ni Renato ha. Again ha, kato mga nakatunin na ito diya ang mga bases nga nagbiyay karon. Labi na mga udot ko, grabe nagpaka-paka, nagboto-boto. Huwag ka nang kwan, ka nang green taxi diya koy. Mulagpot ng atop sa ilahang unit tungod sa kakusog. Kato ito mga certified to vibes board, kato mga nag-drive karon sa kanang Black Mamba Taxi o sa mga taga-holiday taxi. Ilaw, mayong onto ha? Mayong onto ha? O siyempre kato mga naigustong i-greet ha? Wala mo ka tanaw sa tong live sa Facebook or sa TikTok. Yan na mo gustong i-greet kay birthday, kasal, anniversary, week sari, day sari, hour sari. O na i-fiesta sa inyo ha? O i-text lang sa 0995-472-0802. Alas 12:22 na pa, dayon ang mga naglanog-lanog na itong mga sonata, mga kabans. Bunal og sipa kay tani, mga kabans.

Rock Vibes, alas 12:53 na sa countuhan. Gipaningot na ba ang tanan? Kaya ako gipaningot sad. Maayo pagsayaw-sayaw ni Richie Suraldo. O samtang nagluto ko noong kaldirita nga manok kay giganahan sa ugsayaw. O mauna diya. O niya, kanindol sa mga music. Oy, makinumdo masadta. O gika ni Ma'am Lorna Albios. Mau ba? Mau ba Ma'am Lorna? O ganindot ko na inom-inom og tuba. Basta yung ano yung mga tukara. O mauna diya.

avanza las 12:57 na. O garabihan, no? O wag ko kabantay nga nade dagang ka comments sa tong live. Sir Virgil, wag ko kabantay nga nade dagang comments sa tong live sa Facebook. Oo, wala ko wa mo loading diri sa kong cellphone. Bangod to ni Ed Bonsuelo. O ana sa gwapo diyan ni mo. Dili oi. Let me on ra. Jason Kilaton, bangod to John Sel Claro. Bangod to diyan don sa rota. Balbakwa sa Gizo. O dire sa Mandawi, grabe ko suka. Sayaw ni na Jima o gasipin. O si Joy Joel. Joy Joy. Bisan gata ko si Jima sayaw ragyapon. O kana. Anhaon na ako na inyuhang kwan diya. Onsa ganin eh. Onsa nga sa inyuhang kwan diya. Onsa nga sa inyuhang kaunan diya sa may Gizo. O niya si Benito Lombra. Bonal kayo mong disco remix. Greeting perting sad-sad na mo dire sa sayaw si Bunga ka na. Parang ganahan. E huwag sana sa mga trabante sa Kianan, Kaila Lumber and Construction Supply, sa may Mantalongon, Barili, og na sa Lindao Family, ya sa Barili. O niya, Sinday Valerie. O, Baliling Antopina. O, Maazong Odo. O, huwag sa tanan mga nakatsunin niya mga ka-fans. Mauna dyan ni, magpatigog na dyan ko, ha? Hello ni It's Me, Zoe. O, hi kong Junita, og Aldin. O, kana? O, present na sila, nadiri sa akwan. Nadiri sa Picas Lawak.

0: 叫我。我娘。哦哦。Siyempre, padili pa ko magpatighog. O atangin ninyo mo sunod na itong programa. Alauna yun ang FM Radio News Break. O ang request 931 ni DJ Rico Mambo. Ang tunas siya alas 4. O alas 4, siyempre ang servisyong ka-vibes ni DJ Langga Neda. O atangin po ninyo ang uban pa na itong mga programa dire sa tuang istasyonan mga ka-vibes. And this has been your DJ, DJ Sprocket Gunato aka Nior, ang Certified Lami On. Oga, syempre, padayon lagi mo sa pagpaminaw mga ka-vibes, ha? Ayogin mo, guwan niya, ayaw mo gara-gara niya. Oo, bito mga ka-vibes, ha? Oo, add doon ako mga ka-vibes, amping-amping mong tanan, ha? Ayogin mo, oga, ng kiat-kiat. Kaya nga naman, oo, makayayay ng mag-kiat-kiat. Alright? Sige, amping mong tanan mga ka-vibes, kay love-love ko na mong tanan. Add doon ako, ha?
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na to mga ka-vibes. On top na jod ala una sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: kabahit mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!

Gipagawas ang yellow alert sa Visayas grade alang unya nga alas 3 hapon hangtod alas 10 sa gabi. Mayo 28 tungod sa nipis nga power service sa rehiyon. Sumala sa National Grid Corporation of the Philippines, anaalamang sa 2,532 megawatts ang available capacity samtang miabot na sa 2,388 megawatts ang peak demand. Ang yellow alert gipahibalo kong dili igo ang operating margin aron matubag ang contingency requirements sa transmission grid. Lain pa ang FM Radio Balita ang inyong mapaminawan o sa kaoras gikan karon. Musunod na ang programang Request 931. Ako si Rico Mambo, umayong hapon. Goodbye.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
0: Request 931

0: At oras mga ka-vibes, alauna, 19 sa kahaponon. Hi! O, isa ito mga ka-vibes, karon may hapon. Musta mo adlaw nga huybis mga ka-vibes, o pizza 28 na. O, arang-arang na, doon na lang ka-adlaw, wala na, paldo na po. Doon na lang ka-adlaw ko, ana, kana ang tingbayad na po, no? Oh, daghan na po kahit ng balayranan, mga kabayab. Sige, o niya, syempre, sa mga naminaw karon, kumusta man ang tanan na ito, mga kabayab, sining adlaw nga hoybes, no? O, oh, manghinaotang, kuan, humanamod na karon sinong mga paniod to, mga kabayab, no? Humanamod din nagkaon karon kay lapas na sa, kuan, lapas na sa ting paniod to, mga kabayab. Okay, sige, o niya, syempre, sa mga naminaw karon, karong taon-taon usab, no? Atong isa taga na po, uy, adlaw man dayrong hoybes, mga kabayab, na ano po na ititigmo na adlong huybis madayron, no? Hala, sige. At ang ininyo ang atong tigmo karon mga kabayab, sa mga naminaw karon din ha, pagkosgin yung mga radyo. O syempre, ang atong numero nga pwedeng i-text mga kabayab sa inyong mga analisar, sa inyong tubag karon. Diin mo ang yapon ha, 100 kapesos ang ato ang kuan, ha? 100 kapesos mga kabayabs, ang ato ang pahalipay, nining ato ang tigmo, no? O niya muna, ang atong numero is 0995472082. Ang atong FB page mga kabayabs is 93.1 FM Radio Cebu. Ang ato usab nga app nga pwedeng i-download sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Play Store din ha, sa inyong mga cellphone, Android, FMR Philippines mga kabayabs, no? O klaro ra. Sige, o niya, padayon ta kay hantod ta sa alas 4 sa kahapon nun. Sukad sa launa mga kabayabs, nga to sa alas 4. Ining ato nga programang request 931 na siyempre sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayabs, mauna ni. Okay, o niya, diyan naman po diyan si Miss Eva o si DJ Pimel Apan. Ang ato ang sparring partner. At to sing welcome, Uncle Boy, welcome to the show.
1: Hello, kumusta ato mga kabayabs karon? Onya, sa makausapan, manghinaot na usap kita nga ang adlaw nga. Oh, ang adlaw nga hoy bis, mamahimong malambuon ug malamposon gajod. Alang ka natong tanan nga mga kabibes, no? Onya, siyempre manghinaot usap kita nga makuan ang adlaw nga hoy bis na amo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik sa panglawas. Oh, mao na siya pinakaimportante, dakong regalo, dakong rasya nga atong nadawat gikan sa atong labaw nga makagagahom nga diin kita gihatagan og maayong panglawas ining adlaw nga huybis pizza 28 sa bulan sa Mayo mga kabayabs, di ba? Muna nga dili ta malimot sa pagpasalamat gadyod nga salamat kay Lord God nga nakamatami onya kanaang nakaginhawa patag klaro, makatimo patag klaro, sumuna makapadayon pata og sikay-sikay nga makakaunta sod sa tulo sa usa ka adlaw mga kabayabs. Onya muna sige kanaang sa ato mga kabayabs karon di anaman po si Miss Eva og si Didi Pamela. Miss Eva, Didi Pamela, welcome to the show. Wow.
2: Hello. Maayong hapon, mga kabayabs. Hello, Philippines. And hello, world. Hi, DJ Rico Mambo.
0: Hi, Miss Eva.
2: Uncle Boy, DJ Pamela.
1: May hi, Miss Eva. Siyempre sa tanan. Yes. Ito mga kabayabs nga, namina. Ini ato nga programang Request 931. Sukad sa alauna nga ni sa alas 4. Diyan na po, ano yung mga sexy sa kahanginan? Yung mga dalaging ding, Miss Eva. Yes. Did you Pamela?
2: Inday Eva selfie.
1: Yan. Hello sa ito mga kabayabs. May hapon.
2: Hapon na.
1: Ay, betay no. Pero karo nga po namin, Miss Eva. Mm-hmm. Pagdangarang na to din hikaroon. Sa istasyonan medyo ko ano ni haog dagom ni haog
2: yes, init nagtaligsik
1: o ni haog habo-habon sumay na karoon sa nakailakaw karoon nila sa koan kapaligiran ha sa naman naamnay ko ano umaabot nga koan naman to'y bagyo nga giingon nga naagawa sa Philippine area of responsibility
2: yes na
1: nani maodis mao siguro nga medyo usahay makaramdam ta o makafeel ta Miss Eva nga medyo ka na ang madagumo no baka ha medyo mo taligsik og yutay no sumoy na nanhay la
2: kaayo ra pud oy kay init kaayo unya ang atong mga ulo init po
1: init po di ba Uncle Boy sahay ako init kay ning duha ka ulo nako duha ka ulong init ingon si Sir Virgil siyang ulo sa ubos ko no grabing init ah kapasok Onya, siyempre, ay, muna, ay, adlaw mang huybis mo si iba.
2: Yes,
1: oo. Onya, unsa may aton tigmi, karong adlaw huybis.
2: Na ako'y giandam diri nga tigmo.
1: Oo, unsa man na imong giandam nga tigmo, karon onya, atong ipahibalo sa tanan, nga 100 kapisos ang pahalipay sa unang makanser.
2: Ang atuang tigmo kay every Wednesday and Thursday na niya.
1: Ah, okay, sa ato pa, imbis ka ni Anto, ma-huybis raman to, apat karon arena nanay Merkules. Wednesday o Thursday.
2: Yes.
1: Okay. Sige, unya muna no ang atong numero text na mo din ha. Labinas mga naminaw karon naglingkod-lingkod humanag pani paniod to.
2: Mm-hmm.
1: Analisaran ninyo unsa man kay answer. Hala sige kay pwede ra bang i-load, pwedeng i-Gcash,
2: pwede
1: lang.
2: Kay na.
1: Basta kay ang atong numero nga pwedeng i-text sa inyo mga answer karon 09954720802. Okay, ang atong ting mo, Miss Eva, ang sani, tanaw ko gikan sa kahoy.
2: Natao.
1: Okay, kay tao mang nagtanaw. Kami ni, anak siya.
2: Si DJ Rico Mambo nilang pabasaha, Bi.
1: Di ako. Anak siya, ang atong ting mo day, nataw ko gikan sa kahoy, nahimo kong puti nga batang giluwas ko sa bata. Onsa?
2: Nilipon ka ka mao mo basa. Ang pulboy.
0: Kung ikaw ko na mas iba kahit kami nagbuhat okay. Na na. Sa may basa day ni mo
2: ang ato antig mo sa adlaw nga hoy bes. Nataw ko gikan sa kahoy.
0: Kahoy.
2: Nahimo
0: okay.
2: Kong puti nga patag. Giluwas ko sa bata. Og sa iyang kalingaw, nahulog ko sa gamay nga limaw. Unsa man ko. Kana.
0: Unsa ko na mas iba. Wag ko ka nganong nahimo mo sa puti nga patag. Unsa man ang patag?
2: Ayaw pagbuot. Eh, tigmo man na, DJ Rico Mambo.
0: Sige. Nanako, kumbalikon mga kabayab
2: okay.
0: Sana. Sige, murag lisod-lisod yun eh.
2: Oo.
0: Nataw ko gikan sa kahoy. O niya, nahimo kong puti nga patag.
2: Mm-hmm.
0: O nahimo siyang puti nga patag di ay.
2: Mm-hmm.
0: O niya, giluwas ko sa bata og sa iyahang kalingaw, nahulog ko sa gamay nga limaw. Unsa man di ay kuno ni.
2: Okay na.
0: Ala, sige, tumaga, answer. Ang sumay tubag mga kabayab sa unang mag-answer maugyapon, padalhin sa inyong pangalan, padalhin sa inyong kanaang pangalan, address, ingon man usab sa inyong mga bulawanong tubag karon. Good
2: yes.
0: PM, Uncle Boy, kumusta na all ang cloudy? Cloudy day, we hope na good health everyone.
2: Mm-hmm.
0: In just we prepare from Clifford, God bless us always.
2: Hi, Kavibes Clifford.
0: Hi, Clifford. Ang sumay inyong answer, ang sumay imuhang ang tubag ka ni Clifford, ha? Ana siya ha, nataw ko gikan sa kahoy. Nahimo kong puti nga patag. Giluwas ko sa bata og sa iyang kalingaw. Nahulog ko sa gamay nga limaw. Unsa man kuno ni? Ala sige. Okay, Miss Eva, did you Pamela?
3: Hala, sige, tumaganin yung mga kabibs. And sorry, mo, nagyapon ha. Text na sa itong numero. Pwedeng i-Gcash, pwedeng i-load. Ang pahalipay, 100 kapesos. Ay, Miss Eva, kinsa may ato ang sinder karo ka po, na?
2: Si Kuain, usa ni ka babay?
3: Babay, no? Usa naman po ni si Risa.
2: Yes.
3: O, Risa niya ay 34 anyos. Na, usa man si Risa, Miss Eva?
2: Naani siya ay nadiskubrihan sa iyahang bayna.
3: Ah, onya?
2: Oo. Kaya ang iyahang bayna, sige na lang og overtime.
3: Ah, overtime? Oo. Nasa di ay, nanahalang.
2: Yes, onya, og iyahang pangutanon, masuko dayon.
3: Masuko?
2: Oo.
3: Ay, nanahalang, karong taod-taod mga kababs na ito paminaon.
2: Mm-hmm.
3: Ang kaagi sa gugma ni Risa nga 34 anyos nga Taganaga.
2: Mm-hmm.
3: Ano, Taganaga di ay? Sige, Uncle Boy.
1: Okay, ana siya. Good PM, DJ. Mutubag ko sa tigmo. Ang tubag, singot. Singot.
2: Ram
1: Clifford. Singot ay kunomo ni ha. Ang atong tigmo day. Nataw ko gikan sa kahoy. Nahimo kong puti nga patag. Giluwas ko sa bata sa iyang kalingaw. Nahulog ko sa gamay nga limaw. On swaman!
0: Okay. Mesti iba di jiri ko mambo. Okay, ano yun? Sa itong mga ka-vibes, tubagan ninyo, i-text din sa itong numero nga 0995-472-0802. Kaya mabalik na karong taon-taon, Miss Eva.
2: Okay.
0: At ito silang hatagan o pagtagan karong taon-taon sa itong pagbalik, mga ka-vibes. Kay mag-commercial break o sa taon. Sa mga naminaw karon ha. Hala, sige, tubagan ninyo. Ganaang ito ang tigmo, mga ka-vibes. Unsa may inyuhang analisar, unsa may inyuhang bana-bana, mga ka-vibes. Hindi nga itong tigmo nga kaniang nagtanaw kogikan sa kahoy na himo kong puti nga batag. Giluwas ko sa batag. Taog sa inyong kalingayang kalingaw na hulog ko sa gamay ng limaw. Tubaga mga ka-vibes. Balik na karong tataod.
4: This at time check oras, is brought ka-vibes to you by ACS Ala, Ona, Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. ACS.

West.

0: ว่าอ่อนอันนี
1: ้ Request Request 931
2: Request
0: 931 93.1 93.1 93.1 93.1

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Request 931
3: Request 931
4: At oras mga kabibes, alaon ng 48 na sa kahaponon. Ong! Alis sa mga kabibes, karong naminaw. Hello! Mayong hapon sa pag-usap. O niya, syempre ha, sa mga naminaw karon, natay ka, singa nini, natay patigmo ha. O, natay patigmo, kalingawin ninyong analisar din ha mga kabibes, samtang naglimpyo mo karos balay. O samtang nang laba mo karon kay di off ninyo adlaw nga goan, hoy bis, di off mo karon. Labi na sa mga nagtrabaho og mall, no? Sa garan, ari man gyud sila ing adlaw ang di off. So muna, hala sige, analisa ra ko no ninyo samtang mo din ha nagkuan or baka naglimpyo mo sinyong mga kuan din ha kuko. O baka ha nagsige mo kiss-kiss inyong kuko karon labi na sa mga kababayen ano. Oh, basta guwa gani buhat mga kababayen, so, wa gani makalugar gani mga kababayen an, ari gani na silang kuko magsigkubkub. Anan hala, hinahinayay ko nun ninyong analisar samtang naminaw mo karon. O sa kanitig mo ah, ha? Uncle Boy, Miss Eva o DJ Pamela?
5: Yes. Mano, oh, hinahinayay daw. Anan hala, o niya, syempre Uncle Boy.
6: Okay, atong tanahon ha, atong balikon ang atong tigmo. Apan sa dili pa di ay nato balikon, syempre kamo nagpaminaw, kamo naminaw sa atong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes mao na gayod kini. Oh, muna siya. Oh niya, sige, muna ang atong tigmo ha, sani, nataw ko gikan sa kahoy, nahimo kong puti nga patag. Giluwas ko sa bata og sa iyang kalingaw, nahulog ko sa gamay nga limaw. Onsa man di ay ni? Okay, basa ta sa mga nagtubag karon. Gikan ni D-Boy o D-Boy, yawa D-Boy man. Ana siya nga ang tubag ni ana DJ Rico Mambo, ang call boy Miss Eva. DJ Pamela ang siya, papel ang tubag. Papel ang tubag unya si Danny. Danny Taotan. Sini, Danny Taotan, Talamban Cebu City. Talamban di ani sila. Ay, salamat kini mo ha kani ang siya nga Danny. Asa mo ka dapat sa Talamban? Basik silingan ta di sa Talamban Danny. Naamo ko di sa Talamban po Danny. Naamo ko di na nagapuyo unya. Wa man ta magkailanay ha kani ang siya nga nini bago para baday mo nagsaulog pista din ha no. Wa man ta magkailanay dayon Danny unya. Kana ang anugon kayo kay pista ra ba ni atong aging adlaw sa inyo aging semana. Wa gid ta kaon, wa mi kaingon, wa ka ka pangumusta na mo guan ha ba mi ana. Unya di si Ma'am Hermosera atong tubagon. Hello.
7: Hello, Uncle Boy. Happy Thursday.
6: Oy, happy kalag-kalag. Wow, na yun sa may mong tubag karon, ma'am.
7: Kuan, lapis.
6: Lapis. Lapis. Murag. Sayop man. Sayop man, yay.
7: Sayop, Uncle Boy.
6: Sayop man taon, day. Ang lapis. Sige lang. Analisara lang din ninyo, patabang.
7: Okay.
6: Sige, patabang sa mong mga bata din ha. Naama, basig na nag-computer di haron. Paong na siya sa baan ni mo eh. Nanhala, kinsa pa may lain diri si Danny na adiri iya panggisin yang naber. Apan Dan, sayop na imong tubag Dan, tautuan. Tautuan Danny, di asta lamban mis iba, sayop niyang answer ha.
8: Yes.
6: Niya diri sa unahan, anak siya, lisoda oy. Sa lisod sa gaida, lisod sa gaida. Hala sige, analisa ra yun ninyo. Ana siya, sungka. Sungka na di Jericho Mambo, Julius Torrimotsa. Sayo pang tubag ni mo nga sungka, Julius. Ha?
8: Yes.
6: Sayo pang Lios. Oya, Julius. Oy, sayo. Onya, gikan sa number nga 5494. Ana siya, was out Uncle Boy. Was out Uncle Boy. Ok, baki. Baki ko nung tumag niya, Miss Iba.
8: Baki!
6: Ano siya maning baki, ah? Katong kuan, makaon, o katong baki nga musaka saging. Kanang muingon sila nga pong panila, kanang baki ko nung Miss Iba.
8: Bigwak?
6: Lahi sila ng bigwak. kakuan ka ng baki nga, muana sila nga, hoy, ay mo kumpiyansa ng baki, ah, kay musodra mo na sa buntis.
2: mao gani.
6: Unsa may tawag na?
2: Kuan bigwak.
6: Bimaw na bigwak diay. Oh, kanang bi kanang laging bitina, bitina man. Kanang bakia ba nga mo? Patong manas kahoy, Miss Eve, taas sa glayat ang mga bakia. No? Sa kanang bakia.
2: O niya, ang ilahang ihi ana kay makabuta.
6: O, muana, pagit sila, ungo ra ba na bakia, ungo. O, muana, ipong nila, hoy, ay mo mga buntis, ay mo paduulan ng baki nga taas kay glayat, ha? Kay sus, ungo ra ba na, ungo. Ha, ungo, kuno, looyas baki, no? Nahi mo mang ungo. Ana siya, maayong hapon, DJ Rico Mambo, ang call boy, Miss Eva, DJ Pamela, barko-barko nga band, ban paper akong tubag si Nelson from Purok. Oh, pusok di ay. Purok naman. Oh, bangko-bangko sini. Barko-barko nga papel sini. Barko-barko nga ban paper kuno mas iba. Oh, barko-barkong ban paper. Oh, niya, si Nelson gikan sa Purok. Ah, Purok lagi. Pusok di ay. Ah, naku. Naku kung sa Purok ka. Pusok man di ay ni day. Samat ni mo, Nelson. Oh, may hapon ni Monel. Ha, Nelson. Oh niya, muna to siya. Iyan tubag kay Kuandaw, kanaang barko-barko.

0: Nga na sayo ko nagkatog sa lula ni na. Oh, saan mo lula ni mo siya nagkatog? Bitaw, no? Basig ka nagkikapoy. Basig, kikapoy gitaon si lula niya. Lula, no? Lula Leonor, no? Lula, no? Og nagmata pa ka di lula Leonor, basig magkamaong ka ng tigmo na toron. Day, Maxine, pangutana ko no si mong lula. Basig kaybaw siya, no? O, nga ka na, basig kung si tubag, kaybaw siya sa ansira ni nga itong tigmo karon. Nga, kuanahan, nataw ko. O, mano siya, nga itong tigmo, nataw ko gikan sa kahoy. O, nataw ko no siya gikan sa kahoy.
1: Mm-hmm.
0: Nahimo kong puti nga patag.
1: Mm-hmm.
0: Giluwas ko sa bata o sa iyang kalingaw. Nahulog ko sa gamay nga limaw. Unsa man di ay ni kuno. Unsa man kuno itubag, mga kawais, ha? Pwedeng i-gcash, pwedeng ipalood. Ang atong numero nga pwedeng i-text. Usab is 0995-472-0802. Anya, sa lima na yung mga pagpaminaw sa itong mga taxi drivers karon. Hi sa mga taxi drivers, no? Sa mga Grab drivers nga naminaw. Ingon man usab sa mga bus drivers. Diyas may North Bus, South Bus Terminals na mga drivers karon nga naminaw nining ato nga programang Request 931 diin. Sukad sa alauna mga kabahibs hantod ta sa alas 4 sa kahaponon. Ha? Okay, Miss Eva,
1: mm-hmm.
0: Unsa man kana ang ato ang sender karon ha mga kabahibs, mauning usa ka babay. Ang atong sender karon sa ato ang Request 931 mauning usa ka babay nga si Risa nga 34 anyos, Miss Eva.
1: Yes.
0: Nga pong pang Risa diri murag naa si na diskubrihan siyang bana, usa ni kaasawa na pud ay karon nga murag na problema na pud siyang bana.
1: Mm-hmm.
0: O unsay na diskubrihan niya mga kabahibs, ana basi di ba kani ongo? Okay, gahapon, multo-multo na ba itong atong drama, no? Ang ito ang istorya kagahapon. So karon, naanapon siya usa ka-asawa mga kabay, usa ka-babay, nga poong pa niya naasa na diskubrihan siyang bana.
1: Mm-hmm.
0: O kung saan na-diskubrihan, nakadiskubri ba siyang ungo di ayang bana? Oh, nakadiskubri ba siyang iyang bana di adik? O sa baga, muna yung inyuhang atangan karon, ha? Muna inyuhang karon. Pakusgin ninyo mga radyo. O i-volume din ha aron nga maglanog-lanog aron di gin ninyo makuanan ba masalangan o maklaro gin ninyo kung unsa di pagkaunsa ah. Nga nung naabot sa punto nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share iniya kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi baga kabay. Miss Eva,
1: mm-hmm.
0: Uncle Boy, DJ Pamela, balik ta karong taon-taon.
1: Okay.
0: Sige. O niya, sa ito ang pagbalik karong taon-taon mga kabibs, live na ta sa itong FB page, 93.1 FM Radio, Cebu. Uncle Boy? Okay. O niya muna, no? Pakos gini mga radio kay mabalik pa ta karong taon-taon niya DJ Pamela.
2: Muna, o niya, sa ito mga kabibs, ang istorya karong apoy na kabahin sa kaagi gugma ni Risa o sa kasawa, 34 anyos. At ang DJ Rico Mambo.
0: Okay, o niya muna no, sa ito ang mga kabayabs, pagkosgin yung mga radio. Kaya sa ito ang pagbalik, live na ta sa itong FB page, din hilamang na. Sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Ning atong oras, 3 minutos na lang. Sa di pa mag-alas 2 sa kahaponon, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, oy, oy, mauna ni mga kabayabs.

0: At ang oras mga kabayabs, alas 2:12 na sa kahaponon. Oy! Kumusta naman ang tanan? Ito mga kabayabs karon at tumalik ko sa pag-usap mga kabayabs. Adlaw karon nga Huwebes. Adlaw karon nga Huwebes mga kabayabs. Ug pitso 28 na sa bulan sa Mayo tuig 2026, no? Pila na lang po ga-adlaw, mapupos na po ang bulan sa Mayo mga kabayabs. Hurot-hurot na siguro pista. Hurot-hurot na pista kayo naman. Oh, hapit naman na pupos ang ganaang Mayo, no? O niya, siyempre, sa ito mga kabayabs karon, adlaw nga Huwebes, pitso 28, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad karon diin usa ni kababay mga kababay, usa ka asawa ha, usa ka babay, usa ka asawa nga si Risa nga 34 anyos nga taga-Naga. Oy taga-Naga, masigsilingan ni ninyo diha ha. Naarbay tayo mga kababayes nga nagpaminawa na to di as Naga, ilabi na di as may baklayon nga diin karong pizza 30 ang kabaklay di ay baklayon gud. Sitio Kabaklay, natas may Sitio Kabaklay, di as may sitio, City of Naga. Karon usab nga pizza 30, adlong sabado mga kabayabs. Apan sa dili pa sa mga nagtanaw sa itong FB page, live ta karon ha, sa tuang on-air punta sa tuang radio, 93.1, dial sa itong mga radio. O niya, sa mga naminaw sa itong mga radio, live ta sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Palug lang po tag-follow, like, og share ha. O niya, syempre sa mga ganahan magtubag, kaya naman tayo tigmo lagi karon. Sa mga ganahan nga mutubag sa tuang tigmo, mga kabibes, pwede ragin mo nga kanang comment din na sa obo sa tuang live. O niya, sa mga naminaw sa mga radio, ari mo, text mo diri. Text mo diri sa tuang numero nga 0995-472-0802. Okay? Ang atong tigmo karon ako balikon sa pagkausa, nataw ko gikan sa kahoy. Nahimo kong puti nga patag. Giluwas ko sa bata og sa iyang kalingaw, nahulog ko sa gamay nga limaw. O sa may tubag, analisara, usa ka gatos ka pesos ang pahalipay ni ana mga kabayabs, no? 100 ka pesos ang ato ang pahalipay sa unang maka-answer. Ipadadiis ninyo pangalan, padadiis ninyo ang address, og unsa inyong tubag, unsa inyong analisar. Kaya ato dahil nang iload karong taon-taon, o baka ha, pwede na itong isend sa inyong Gcash, og naamoy load. Okay? O niya, Miss Eva, andam na ka din na, Miss Eva?
1: Yes!
0: Di na tamaglangan pa. Ato na ning himay-himayon ang istorya kabahin sa kaagis sa gugma. Kaagis sa kinabuhi din ng atong sinder nga usa ka asawa nga si Risa. Ania mga kabibes, ang iyahang istorya.

0: Payawa ka ni mo, Edwin. Nagkanta-kanta ka man diha.
1: Dabi na kong asawa. Baby, pahagka ko sa kusama.
0: Pa-sweet sa ni mo doon. Atong mga siyempre. Anak ko, nasigirag katawa. Nagtanaw na to.
1: Oo, bisag na natin mga anak dahi, Risa. Bisag duhanan din atong anak. Di naman ni mapunan kay nagpa-ligit mag ha.
0: Maugani.
1: Pakuha magas mong matres. O sana, pakuha magas matres ang ligit. Di naman taga-anak kay nagpa-ligit-ligit mag ha. Pero ako biya, ganahan pa biya ko nga mag-anak patanay. Ganahan na ngandoy pakubanga. Mapunan ang atong anak. Bisag, mapunan lang tulo, ana.
0: Kadaghan ba, God?
1: Duha, aron malima tanan. Ana, God, ganahan magugugod. Nga, daghan tag-anak para lingaw ba? Pagka na ang aligre ng ato panimalay, na wa. Ang atong anak na duhara kabuok, sila ragod in town. Wagin mapunin, ha? So muna, ako na ngandoy pagyanon ako magkaanak o usab day. Kaanak paglain ba? Pero, sa oman, di naman kagyugha. Ganahan na magyugha ka nga, daga katanaon, siksik ay kakay, palaygit manayin kabisag duha pa tong anak.
0: Nindot man yun ang mag-control ta doon kay para makahatagtag nindot nga kaugmaon sa to ang mga anak.
1: Ay, doon sad. Sige lang, okay ra. Pero muna, kana ang, mupay ato ba? Kana ang kuan, mupay ato day ba? Kana ang kuan ba? So may plano ni mo para sa tumag-anak kay Mayo na rabaron, hapit na ang kuan, hapit na po ang balik sa klase. So may plano ni mo atong pamalitan, imo pamalitan ng ato mga anak?
0: Iniga, sweldo na lang ni mo pohon. Okay, dako-dako ka magsweldo kay naa ka man sa gobyerno.
1: Sige, pohon na lang to, no? Okay, o niya, bibi, aribi, maghalog-halog sa tabi. Pit-on ako,
0: gagkos, babe. Ayosan pala din ni doon. Grabe po, gaayo ka.
1: Humutag yun sa kong asawa, gakso na kong pirmi ni kong asawa kay guwapa, yung kayo. And then hala, human, mula ka sa kuday ha, kay napakuyan doon sa, kuan ba, doon ako sa outpost na ko, na ako sa outpost man. Barangay Tanod man ko. Ano, hige lang, doon ako day ha.
0: Sige, ganang, kuan, ang imuhang bawin na dito sa bag ni mo ha.
1: Ay, okay, salamat kay Dairisa. Imo nag-iandam akong babanan. Nananala, din ako maglangan pa.
0: Sige ha? Dong, amping.
1: Andun ako. Okay. Ugmaw to mga kabayams nga ingon ana mi ka sweets ako ang bana. Ana gid may ka kuan ba kanang perti ginamo ka magiring-iring gid may pirmi ba. Sweet kay mi sa usag-usag yon. Mao to nga okay kayo ang among panag-ipon, among panag-puyo sa usa ka balay. Kauban sa mga anak. Og nang labay ang pila ka tuig, labay ang pila ka buwan mga kabayams, nakabantay man ko sa kuan bana nga mura og pirmi na siya og overtime sa trabaho. O niya usahay, dili siya ganahan nga mugakos di rin ako. Dili na sama ka ni Adto ba nga murag halos magsigimig halog-halog. Karon mura og di na magay siya mo gakos di rin ako. O mauto nga nahibuong yun ko sa kuang bana. Nahibuong ko siyang gipakita nga murag halos naman nga naglik. Murag makaanak ko ba suman naglikay na baga siya na ako. O niya, ingon ani mga panghitabo mga kabayos.
0: Dong, kanang nakabantay ko ba?
1: Ano ba?
0: Naakadya sa sofa na tulog. Alas tres na kasakad lawan mauli.
1: Kuadroy, naroon ko'y ganaon na. Nga naman ba? Sumay na
0: niya iba? Nganong dili naman kamusaka dito sa to ang kwarto? Kay para nindot ang imuang pagkatulog.
1: Muador ko ron. Maapas ako. Na lang dito kay muapas ako ni Muday. Risa.
0: Unya, happy naman po buntag.
1: Ano sa ganay? Ano, baby? Ikaw ba? Naghanag istorya ni mo eh. Sige na, ato na, maapas ako dito.
0: Nakabantay po ko nung... dugin yun kay ka mauli. Unya, busy na kay ka. Unya, sa una, imbis kay taga-abot ni mo, gikan ka sa trabahoan, magdadyod kag pasalubong. Unya, imo kong gakson, haggan, pero karon lagi, wala na. Anong nga nausab man?
1: Ikaw ba? Di andara po na pagkasilusa, di ba? Andara sa na imuhang pagkasilusa, hindi mo eh. Ikaw no, sigag balik-balik, sigag duda na ko, no? Ikaw ba, sigag duda na ko? Ha? Ikapoy na rabag ko anay mo ang pagka-paranoid. Ikapoy na rabag ko anay mong style nga.
0: Dili man ang matuyo, Edwin. Dili dyan na ako malikayan. Imo man ang gipakita sa imong mga buhat. Lahirag yun kaayo ang sauna. Naunsa man ka?
1: Ay, nagod na. Sige ko, ananagod. Naunsa mag-aoy. Wa ko kibuhat ka bati.
0: O ang akong mga pinutos ni mga baon, dili na ni mo dalon.
1: Ah.
0: Ano man na?
1: Naman dito kaon, naramay kaon dito. Mauna nga usahay, tapulan po kong dadas, baon, oy kay, manimaho tumbag. Eh, ay nahilom na yan, abi. Ikaw ba, paranoid ra kay ka. Sobraan na ka sa kanang imuhang mga overthinker ra kay ka. Silusa ra kay ka. Sobraan na ka sa mga silusa pagkababay. Usa na ba tao kay?
0: Nangutahan na naman ko. Ngayon masuko ka man.
1: Ay na. Sige na, batuog na ko. Ta,
0: o sige na, oy. Bahala ka diha, oy. Naunsa na ka niya nga kung bana, no? Kanang... sayo ba kaniya nga ako ang gipanguna-huna nga dunia, pero bisan kinsa naman siguro nga asawa, magkahuna-huna yun. Kaya dako na kayo kausaban ang akong bana. Kaniya ito, pinangga kaayo ko niya. Iyang hangkan, o niya, pinalitan sa akong mga gusto, naagyo ni mga pasalubong, kami sa mga bata. Pero karon na usab na. Igo na lang siya muhigda sa sofa. Dili na gani mananghid kung wala ka na parang ingon sa duty. Ang mga bawin nga akong giandam, dili na niya dalhon. Ay, naunsa na ka ni siya, naglibog na gyud ko.

0: Abuto mga kabayabs nga mura ko og na nganha sa gibakita sa kong asa kong banad rin ako nga dili man unta sa ingon adi kani adto. Naunsa man ni mauto nga pertinagin ako pagkahibong. Usahay nakahuna-huna sa kong dili bagha ni tungod na lang pud sa kuagi na pong palagi niya nga nagikapoy na si akong pagka-paranoid sa akong pagkasilusa. So mauto nakahuna-huna po ko nga di ba kani wa ba ko ako sakit sa utok? Dili ba ka ako ang hinungdan? Dili ba ka ang akong kinaiya? O mauto nga nang labay ang pila kaadlaw mga kabibes usa ka Domingo ni Ana samtang nang limpyo ko sa iyong sakinan ingon ani ang mga panghitabo.
1: Managyud taon kog panglaba unya ang akong bana nilakaw asa na pud gato siya unya wala man gida ang sakyanan mas maayo pa siguro nga ako ang limpyuhan ng iyang sakyanan kay para iniguli niya unya kanang malipay siya kay limpyo na unya iniduty niya iyang dalhon aw wala na siya problema kay dili naman siya magpa car wash kay ako na may mulimpyo. Muadto sa ko sa garahe bi kay ako ang limpyuhan ng iyang sakyanan.
0: Asa mo nagkuan?
1: Wala, nidagan ra ko. Adi anok sa garahe ka nang ablihan ako ang iyang sakyanan. Ay, abog-abog na yun ni iyang sakyanan di ay. Unya, lain magbaho. Ay, mura mag... Kung ay na, wala siguro ni pahumot sa sakyanan ay... Akong tanawon din mangukay ko niya akong paspasan ng mga abog. Hala, unsa man yung naasa sobre? Ako kaning ablihan, no? Unsa ka ni? Di man sad ni siya bill. Dili usa ka ultrasound? Unya ang pangalan kay familiar kaayo nako. Nganong naingon ani ang sakyanan ni Edwin?
0: Risa! Risa! Asa na may agang asa na may si Risa?
1: Ako ni taguan.
0: Asa magka ay?
1: Dili ko ipakita niya.
0: Asa magka kay nako indang isda diri ay. Og gikan magko nag jogging, palit kog isdag hapit. Palihog kog kuan be, unon ni ni. Og di ni mo unonan, mo ba ni tuaon kay may ihigo pug sabaw ron. Risa, asa magka?
1: Di apa ko sa garahe. Huwag ako kay mo ako diha.
0: O sa magka dinha, saka dire. O sa magka oy be.
1: Oh, okay, okay,
0: nako gidang kuan, labas ng isda dito. Di jogging ko dito sa baybayon. Una ka palit kog isda. Kana ang sa man ni tuwa lang ni tuwa lang ni lamig kay higit sa bawa sa isda da.
1: Kapoy ang dagan oy
0: na naman di ka di ay oh. Kabantay na adil ka di ha kana ang di ay isda ba akong kibalit o niya tuwaan ni ha kay lamig kay higit sa bawa sa isda lamig kay higit og init ka sa bawa
1: gipaningot lagi ka dong.
0: Oh, gikan gani ko nag-jogging.
1: Nag-jogging man ko. Di ay ka.
0: Oh, unya muna, nakabalit lagi kong isda. So muna, ano ang kuwanin ni, tuwaan ni, ha? Aron nga natay masudaan, ra, pamahaw.
1: Ang imuha ba yung sakyanan maron. Dong kay akong gipaspasan o mga abog?
0: Anong imo magikuan? Anong imo magipaspaspasan nga? Ako raman ito palimpiyuhan. Ano sa magkaoy?
1: Dili, ako rang gilimpiyuhan kay para malipay ka ba? Unya, lain na magbaho. Dong murag, bahong babay.
0: Unsa? Lipay sa mong kagaral? Nganong imo manghihilabtan dito?
1: Bebe, ako kay hinggilimpyuhan.
0: Tuon sa nako be. Unsa magay? Manghilabot magag... Ako raman ang pagkarwasan. Eh, tuon sa nako be. Na, lutuan na din ha. Labtan doon magay. Eh, sa muka.
1: Ngano ka na siya, no? Grabe siya gayo yung gasuko. Tingali, basin, nahadlok siya kay tungod aning ultrasound result. Mao siguro na ang yung gikalagutan. Unsa kay angay na kong buhaton? Ako baka ni siyang kumprintahon kung kinsa ning ultrasound? Dili man sini pwede nga ako kay dugi naman kong gilaygit. Ay kalibog na dyan ako ani niya. Lately baya isog na kay pirmi si Edwin. Murag di na siya ganahan makita sa akong panagway. Naunsa na kaniya ako ang bana?

Og mauni mga kabibes mo'y nakahatag, yung kayo na ako, og kanabitong mura na ko naglutaw sa hangin pirmi. Muragwan ako kasabot sa kong gibati, mga kabibes, kung sa'y angay na kong buhaton. Muragwan ako masayon ba kung unsay sakto ni ini, mga kabibes. Masao man ni nako, kumprontahon ba nako si Edwin? Kumprontahon ba nako ang ako ambana kabahin ni ini o kangkinsa ning ultrasound nga dugay naman kong gilaygit? Mga kabibes, tambagi daw ko ninyo. Unsa o maninako, unsa may angay na kong buhato na ni? Gilo iba na bakha ko sa kuambana? Naana bakha siya'y lain, mga kabibes? Naana bakha'y laing binuhat nga gihigugma ang ako ang bana nga si Edwin? Tambagi daw ko ninyo. Kaya naminaw ra ko karon. Manghinaot ko nga inyuhang matagan o bulawan nun nga panghunahon na ang akong kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi. Dagang salamat, mga kabibes, mga DJ, sa inyong pagtagad nining akong kaagi sa kinabuhi kasinatian sa gugma. Kini na lang inusuki nga tigpaminawan, Risa.

0: At oras mga kabayam sa alas 2:32 na sa kahaponon. Oy, kumusta man ang tanan ato mga kabayam sa karon? Maing hapon. Sa pag-usap niya mao na to ha, ato nang nasasadula singan ni Miss Eva, ato nang nasasadula. Sa pagsasadula. Ato nang nahatagan og diutay nga kadaang kuan, kanaang ato nang naarian akmin. Ato nang nahimuag duwa sa kahanginan ha. Ato nang nahimuag duwa sa kahanginan mga kabayabs. Ang kaagi istoryas kinabuhi sa tuang sender nga si Risa o sa kaasawa 34 anyos ba tanon pa din si Risa Miss Eva no? 34 pa. Sumuna, mauni iyang pangutana karon, mauni iyang hakaron nga gipangayo ang advice Miss Eva. Unsa man kuno iya bang kumprontahon iyang bana, wa pa din iwa niya ko ana diay mo nagpahilom-hilom ra siya ini. Ana sa diri ha. Unsa man ako bang kumprontahon akong bana kung kinsa tong ultrasound ako nakitaan? Oh. Og ako na lang bang pasagdan. Ayan na lang bang kuno pasagdan Miss Eva. Pero lain man gud kuno kaayohon aunaon. O para ninyo mga kabayo, suman, giloy iba na baka guskumbana na nabakay lain. Sumuna iyahang pangayo ang advice karon. Sa ito mga kabayo, nga ganahan nga muhatag sila mga bulawanong pangunahon na, pwede mo nga mutawag ha? Pwede mo nga mutawag on air sa itong number nga?
1: Yes!
0: 0995-472-0802. O niya, syempre, sa mga ganahan po nga mutubag sa itong tigmo, nga, kung natusani, nataw ko gikar sa kahoy, nahimo kong puti nga patag, giluwas ko sa bata o sa iyang kalingaw, nahulog ko sa gamay nga limaw. Tubagan ninyo, 100 pesos ang pahalipay, pwedeng i-gcash, pwedeng i-load. Miss Eva, ang saman ay sa itong epipage na ay nagkuhan din ha, padangat.
1: Okay, naadari si Ma'am Lorna Margarita.
0: Mm-hmm.
1: Happy
0: ni Lorna.
1: Thursday, DJ Eva and DJ Rico Mambo. Nice to see you in live. I miss you both watching from Australia.
0: Australia,
1: like and share. Okay. Tapos niingon siya nga, both of you are so talented. Acting with feelings good. DJ Eva, good. You have long hair and boses mo malambing. Og mukatawa nindot paminaon. Din DJ Rico Mambo, guwapo gyud pod. Ana. Tapos si Ma'am Baby Hermosella, maayong hapon DJ.
0: May hapon, Ma'am Baby. Okay. Onya, wala din namin si Baway mga nag-hatag silang
1: pa.
0: Advice.
1: Yes, wala pa.
0: Okay, sige. Naa si Daddy. Nawag si Daddy at ni paminaon kay may nimo advice. Daddy.
1: Hello, Daddy.
0: Hello. Kumusta ba ka, Daddy?
2: Maayong
1: hapon. Ito ba mang manok?
0: Tuktuga. Daddy. Ito nang ihaw ni mong hinikta, Daddy.
2: Ayaw kay Bailo nang itari.
0: Ana arbang naarab ni Stores Baboy Miss Eva. Ana baboy nga nok-nok. Patay gi garon daghan na pista ra baron kay daghang mayo ra baron. Daghang kay pista itari ka patay gi ka. Ana po kunong manok nga. Ano sa day pagtuon ni mong pista way baboy, way hikay.
1: Maog yun.
0: Oros lang kamatay. Oo yan, no? Loyos mga manok, baboy. Eh. Sige, dade. Musta man imong manok, dade.
2: Ay, di ay taon. Pupulo sa daong ka.
0: Oo, suman ang manok ka, dade. Talisayo na, lakton, o ka na ang buwanting.
1: Ay, buwanting.
0: Ah, naagi dahil sa tulong akong ipapilian sa iba, naagi sakto gigo.
1: Mauna silang mga manuka nga igsasabong?
0: Depende.
1: Unsa man ang buwanting? Unsa na ang ng buwanting?
0: Mura na siya kanaang kuan, puti nga gamay na apoy ito, Miss Eva.
1: Ah,
0: diba,
1: okay.
0: Dadi, mauna dadi buwanting?
2: Oh,
1: so, ituha ko niyo mo. So, garol ka?
0: Hindi, pero kuan man. Kanaang hilig na tagtanaw mga kuan.
1: Abi na ko, kabayo na yung hilig.
0: Bitaw niya, kanaang pilam na kabuk hinikta ni mo, dade?
2: Ay, punta ka na kayo, dade. 22 lang na kabuk.
0: Ah, 22. Ah, daghana mo na hinikta ni mo, dade. Ay.
1: Tagainig usa.
0: Gain may paliwata ta na, dade.
2: Tagaan ka.
0: Oh, kanaang, way, Amerikano, dade. Kanaapong negro ko, ah.
2: Kaya
0: kung
2: manok
0: ko lamang
2: Amerikano,
0: kaya
2: di ba
0: kamaong Oh, Bisaya siguro na. Sama na, kamaong Bisaya.
2: Ah, sipul kamao pala. Amang na kwede.
0: Ay, bitaw. Dade, ang sumay masulte ni mo si mong hiniktan ron, dade.
2: Akong masulte sa akong buwan karon ni Jay nga. Ito ang mga nagpakitambag siya. Tungkol sa
0: iyang
2: bana.
0: Dade, mo pa'y ato. Tagakuan man gano'n. Aso ginin niyo, ha? Gana ang... Aso ginin niyo, ha, dade?
2: Dumanog.
0: Ah, dumanog. Oh, ganisi ko ang taganaga man. Layo na day. Okay, sige. Padadis si muhang mga advice, dade, si Ma'am Risa. Karon nga na problema si bana.
2: Dili man kay dago matanto ma problema lang diha ha kundi maron.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Kay ang kanta problema ang tungod man na nago diha nakita sa auto.
0: Mm.
2: O, auto ko to kaming sa ganana.
0: Kuan siguro ni.
1: Sa kenay.
0: Basta kay multi ka baka ni auto siguro auto siguro ana.
2: Oh, ya na ma kuno sa na tip ko.
0: Mm. Kana lagi.
2: Oh, ya na kay dugay na ko kuno dai sang like it.
0: Oh, tinuod lagi na dade. Unya karon nakakita siya ga na ultrasound kuno sa kuan kana sa kenay no sa may ultrasound mi iba kanang kuan.
1: Kanang record sa kuan.
0: Hospital no.
1: Sa pagbuntis.
0: Ah, pagbuntis. Oh. Okay.
2: Dewa po na ta daw. Siya na sa pagbuntis ko na kanang anak ba siya?
1: Dili man daw, kay familiar man daw ang pangalan.
0: Lahi man dagpangan dali.
1: Oo.
2: Aw, lahi ang pangalan dali sa iyang nakita dito. Dili, hindi ay
1: iyaha. Oo.
0: Di ko no iyaha lagi kay lahi pangan dali. Pero murag naka familiar siya sa mga pangalan nga naa dito sa papel.
2: Ah, kanang iyaha nakita.
0: Hmm.
2: Oh, mga kumanggaan nila, murag na ba? Katuda ko na niya sa iyang ba na?
0: Oo. Oo na, oo.
1: Unya, o pangutanon niyang bahay na masuko.
0: Ang sa nga na de? Mauna, tinuod na.
2: Alay niya ng guwaton, ilahay din ang pangutanon na niyang bana.
0: Hmm.
2: Iyang hinayan sa pangutanon na nga. So, unsa man niya ako nakita dito sa sakyanan do nga, di ba malagi nakita na ako nga ultrasound?
0: Hmm.
2: Ang kinsa man din ni Dong.
0: Mauna, oo.
2: Ang pangutanon.
0: Okay.
2: Kasi makatubag ang iyang bana, pero naharap ako'y bana kung ba't sinanggo.
1: Hmm.
2: Kami nga, nagkuha na dahil niya, ultrasound dahil niya. Dito magulay ako, naghato dito sa hospital, habilin ko na niya dahil.
0: Hmm. Oo.
2: Oo, ano naman?
0: Kana, mo na problema kayo.
1: Oo. Oh,
0: problema ka na sa bana. Nga na nga may nani dito. Oo. Oh.
2: Kaya, mo na nga, ang iyang kuwalaan, iyan din ang isuriahan niyang bana.
1: Hmm.
0: Okay.
2: Do, tugaan lang ko sinuodong total, dili man ko masukodong. Bantog naman na gawin yung malahay na kaya nagtinagda na ko dong. Oo, na gawin yung ito, ano na yun?
0: Hmm, kung ano ka
2: na? Ayan na, ano ko siya kapulong siyang bana.
0: Oo, okay.
2: Oo, hinahaya ng istorya doon. Damay raman ka ng problema, ha?
0: Hmm.
2: Kanarang ultrasound mo, iyang maproblemahan. Pwede na ginang pakagamay. Iyan ginang istorya siyang bana. Doon, iyan ako nakita dong.
0: Hmm, on yung dada?
2: Maglalagay
0: na pong bana. Oh. Ay, hindi
1: ko tinuha na sa kera. Pwede pong pakasukuha. Pero talagay
0: ito. Murag na adyo katingalahan. Dada, unag mo niya bana o naamang ko ilain. Dako na kayong problema, dada.
2: Adi rin naman ako problema.
0: Oh. Nung sa? Ang
2: bana nga, naamang ko akong lahat tinuoday. Kaya ako dahil gusto ko magkita ko dahil nga punan na itong anak.
0: Hmm.
2: Kapan, di na makakahatag na kong anak, abusa dahil nabuhat na ko na sa lain.
0: Oo, oh, mauna, nga nung nagpalaygit man po siya dahil yun siya sa adi ay, iyan yung sa adi ay.
2: Oo, oh, kaya mga problema
0: po,
2: ano
0: po
2: nagpalaygit
0: siya. Oo, oh, ay na, Risa.
2: Ay, ano po nagawin siguro, pagpanganak ka na, o si Sarian ba po siya?
0: Oo. Oh.
1: Pasin delikado ang yung pagbuntis.
2: Ako na, nalaygit
0: siya.
2: Ako na, nalaygit siya. Ano yung bana, kung luang kong gawin, adili di siya ang ay makakasuko.
0: Hmm.
2: Oh. Kaya yung bana na kailangan pa man ang gilog anak.
0: Pasagda na lang yun niya.
2: Okay, sa ako ko ay napaminawan sa inyong drama. Ang yung bana na kailangan pag anak.
0: Hmm.
2: Kapandili na siya. Kaya ang nalagay ko na sila nga mag-control. Kaya para sumahal silang anak.
0: Hmm.
2: Kaya kaya yung bana gusto pa mang makabatong siya anak.
0: Maulag itaon po.
2: Oh, papunta ka siguro kung sa mga anak niya. Lalaki ba? Babae ba? Kung purong babae nang iyang anak, basi nangitang laki kung iya ka pong...
0: Hmm.
2: Ano?
0: Mauna.
2: O, ilan ang lagod ang sitwasyon?
0: Okay.
2: Maka nga, hinaw yan na ganyan ang pag-istorya. Kung buwan ko na niyang bana, ako yung katambang po ni Muday, ay lang yung kasoko.
0: Hmm. Agwantahan na lang.
2: Ay, ayan ang pag-istorya ng bana doon.
0: Hmm.
2: Ako, dilim ako masoko para na mga butanga. Pero ang gusto na ko doon, nga masairan, kung tinuod ba din eh.
0: Mm-hmm.
2: Pag mayon ganin yung bana nga, tinuod ka dahil nga ako dahil nakasalam ako sa itong kami niyon, tungkol ka nang ita, pwede kong laing anak.
0: Okay.
2: Himo na siya, sino na po niya. Dahil ay na nari pag-usba, kaya nanamay mong anak na lahin sa laing babae.
0: Mm.
2: Ay na nari pag-usba.
0: Oh, kausa na lang.
2: Oh, kausa na lang.
0: Okay.
2: Pag-imo pa rin kong tulong, muna yung pag-ignon doon nga, ano naging panahon na ito nga magbulat ha?
0: Mauna, oh. Warningan.
2: Bakal 34.
1: Oh,
0: 34. Okay, sige. Salamat na dahi.
2: Okay, 34 po siya.
0: Bata pa kayo ni. Okay, sige. Unya, mao na to. Okay. Saan ni sa sawa? Oh, di lang yung masuko. Magpahilom-hilom lang yun. Okay.
2: Oh, apalok. Dili mo ang gunang bana. Ano na po siya masuko?
0: Oh, ano-ano?
2: Ipapakita na mga ginatong asa na prita ni.
0: Okay. Mao na. Okay. Mm. All right. Salamat today. May hapon. Okay. Itaglayin. Suspaita. Bitaoy. Sige na day. Unya mo na to. Okay. Salamat. Og may hapon.
1: Thank you, Sir Daddy.
2: Okay.
0: Okay. Salamat.
2: Salamat. Sige. Bye-bye.
0: Bye. Atong FB page, Miss Eva. Atong oras, alas 2:43 na sa kahapon noon, iningatong nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. O, iningon siya nga akong tambag, anak niya, DJ, kumprontahon o istoryahon, istoryaan kung naabay, naapabay feelings iyang bana. O, niya kung tubag kay abo.
1: Mm.
0: Oh, abo na na DJ akong tubag. Ang abo kay sayo pa ni.
1: Okay, diri sa tuwang FB page. Sige. Gikan ni Sir Jesus Nazareno. Maayong hapon DJ Rico Mambo and Inday Eva. Ako
0: may
1: tambag sa sender. Kay mas maayong nga kumpuntahon na lang niya iyang bana. Mm. Para na kay katinawan.
0: Tinood, oh.
1: Na katinawan ang tanan. O para di na lang po siya mag-overthink.
0: Mm-hmm.
1: Daghang salamat DJ Rico Mambo and Inday Eva. Pwede ba mo tubag sa tigmo?
0: Pwede kayo. Oh, so may yes. Matubag. Sige, niya deres Ma'am Till. Hello, Ma'am Tilly.
3: Hello.
0: Oy, kumusta ka, Vibes Tilly? Unsa may imuhang masulti? O may hapon ni mo din na? Kumusta mong kahaponon di ay?
3: Ay, atay ka sulti ito. Parehas sa kandadi. Taas ka itong kandadi nga tambag.
0: Oh, taas ka ito yahaman.
1: Ah, kaya nang okay rin mo, ma'am nga.
3: Ako na lang. So, ano yung tambag? Ang saktong putang
0: yan ha. Sakto to. Oh, sakto to kandade nga.
1: So dili masuko.
0: Dili masuko basta kay bawaan nimo nga kuan.
1: Nailain ni mong asaw, ano nailain ni mong bana.
0: Oh. Ikaw
3: ma. Bawaan niya nga.
0: Oh.
3: Nailain kay.
0: Oh.
3: Nasayop man pala niya kay nagpalay git man siya.
0: Nasayop lagi.
3: Anak ko niya ang bana.
1: Wala man gyud ta kahibalo kung kung unsa hinungdan nganu nagpalay git dayon.
0: Ma'am Tilly. Eh, og ikaw, Ma'am Tilly, ikaw nato imong bana pananglitan, masakpan nimo na ultrasound, di lang ka masuko.
1: Mukatawa na ka, Ma'am.
3: Kaya mo kay bana.
0: Ah, di ba?
1: Pa, pananglitan ba?
0: Pananglitan gani.
1: Nga naa kay bana.
3: Be, God, kay, one man, kanina ay sayop man niya kay.
0: Oh.
3: Nagpalagit man siya sa'yo.
0: Ah, mao lagi, sayop lagi niya, Miss Iba. Okay, sige. Unsa pa yun, Ma'am Tilly.
3: Mo answer ko sa tigmo, DJ.
1: Mm. Okay.
0: O sumay mong answer?
3: Papil.
0: Papil. O, sayop.
3: O, sayop.
0: Okay, salamat. O, may hapon.
3: Tigmo ay. O, ay ka answer.
0: O, sige ko na. Huna-huna. Good
3: na. Doctor mo na lang ninyo, DJ.
1: Okay.
0: Good doctor mo.
1: May
0: hapon ang tili. Okay.
3: Salamat. Bye.
0: Bye. Okay.
1: Okay, diri sa FB page, ningon si Ma'am Lorna Margarita, pasagda na lang ang bana o naaylain. Ayaw lang ipakita nako ang binuhatan ninyo. Ana.
0: Okay.
1: Tapos si Sir Jesus Nazareno, akong tubag sa tigmo DJ kay Bangkang Papel.
0: Bangkang Papel?
1: Yes, okay, Bangkang Papel.
0: Onda muna no, sa itong mga kabayabs, itong balik ko na apoy ninyo. Uy, si kabayabs Jerome Diras Lahog, ano siya nga maing hapon DJ Rico Mamboon sa tigmo. May kayo nagmata ng kabayabs Jerome? Morning atong tigmo ha, morning atong tigmo garon ha. Kana ang asani, kana ang sayang ano ni Masiba? Nataw ko, ano siya han? Nataw ko gikan sa kahoy, nahimo kong puti nga patag. Giluwas ko sa bata og sa iyang kalingaw, nahulog ko sa gamay nga limaw.
1: Yes, o, kung imo ang analyzon, puwerte ra yung sayo na.
0: Puwerte sayo na. Sumuna no. Na arita sa ko nag-advise. Ano siya? Okay, sige. Ang tawag mas dali balik. Dede!
2: Hello, DJ!
0: Oh.
1: Hello!
0: Ay, lang kayo
2: tasa. Ay, mababas imong tigmo!
1: Okay, okay, go!
0: O, sumay imong answer, Dede!
2: Ang imong tigmo, DJ! Ang sato, DJ!
0: Oh, nataw ko gikan sa kahoy nga Ang natayo ko gikan sa kahoy, nahimo kong puti nga patag, giluwas ko sa bata og sa iyang kalingaw, nahulog ko sa gamay nga limaw.
2: Kuya Bog.
0: Asa man Kuya Bog, tamse. Sige, sayo pa sad. Okay.
1: Thank you.
0: Bye. Okay. Sige. Onya, sa itong mga kabayabs karong naminaw ha, pwede mo nga mutawag on air sa inyong mga advice. Ingat na usap sa inyong mga tubag sa ito ang tigmo. Ano siya, good PM, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela, nakakita man si Lisa o ebidensya, maadto siya glupon. Ano siya, kita man siya ebidensya, maadto siya glupon para na ay mulaban niya.
1: Kay na.
0: Family trouble man na. Papilion niya ang iyang bana sa pamilya niya o sa kabit. Papilion ko no lagi Miss Eva, sa pamilya o sa kabit. Gika ni Clifford. Muna siya no. Muadto ko no glupon sa barangay di Miss Eva. Naam ko ibilin siya nakitaan.
1: Kay diri mong good ka makaingon nga wala nagbinuang kaysa ingon pa ni Ma'am Risa sa dinadaan sa iyang bana nga dako na kayo kausaban.
0: Murag na usab ko no.
1: Oo niya, dili sad ta makaingon nga sa ni Ma'am Risa kay nagpalaygit dayon. Naanay mga rason kung anong nagpalaygit siya dayon sa edad nga 34 anyos. Oo, kay kitang tanan, labaw na kaming mga babay, dili ba yan na tumakuan kung unsay naa sa unsay kahimtang sa ato ang matres.
0: Dili na sa, hindi na sa.
1: Pero kay, nganong mangita man yun.
0: Na sa tao.
1: Nganong ang irason nga mangitag lain kay gusto pag-anak. Dili dyan na siya.
0: Kanang pagpalaygit, mas iba di ba na mingon nga, kuhaan na sana yung laygit-laygit, kuhaan sana kaya aron pwede ba na nga?
1: Murag, dili na.
0: Kay, panghabang buhay na ba na dinagyo ka kaanak?
1: Oo, kay ikuha naman ang mga
0: organ?
1: Kuhaan siguro. Dili, uwe. Ang matres, siguro.
0: Okay. Organ may kuha. Bitaw na. Pagpalaygit ni ko Andresa, wala siya nanghid yung bana nga.
1: Mananghid yun na. Dili man na pwede ikuan kung walay approval sa bana. Pwede.
0: Palaygit ako doon.
1: Pangutanon man na sa doktor. Ganahan pa mo mga anak o dili na.
0: Ay, kuging na. Kaya nga, nalaygit man.
1: Wala siya ni sugot.
0: Kung nalaygit man si Risa sa ato pa nisugot yung bana. Na yung approval kaya niya.
1: Kaya wala mangguda kay Bao, basin.
0: Nagita na diya.
1: Basin permisya ikuan mayuma inana dili healthy ang yang matris ba so okay. Mao nang need nga tanggalon mao na yung mga rason
0: ay labay
1: wala ta kay bao nga mao na unya dili na rason nga mangita kag lain kay ganahan pa kag anak.
0: Okay, sige. Hello, may hapon ka vibes Jerome, kumusta magka vibes Jerome?
4: Adi agalik itong lumboy.
0: Murag dugay-dugay na magitang magtiwag kita ka vibes Jerome.
1: Magdungog.
4: Maguba mga kong unit. Oo, kabiyahin.
1: Mas maayong pwede maguba.
0: Ayaw po mas iba kay maurag may panginabuhian niya.
1: Bubalin siya ang laing unit.
0: Oo, kana ang kabayip siya ramon niya. Kana ang kumusta man ang imuhang kahapon nung dinalikit balik ang lumboy.
1: Muli na din agta si Koan.
0: Onya kada ang kabayip siya ramon. Unsa man to'y, unsa may tambag ni mo. Unsa may imuhang advice o tubag sa tunting mo. Nasa kay manok na edi ha?
4: Awal. Inugtari.
0: Pila mo kabok manok ni mo din ha? Kang daddy, daghamang manok daddy.
4: Murag 20 di ko kabok.
1: 20 point?
0: Mamao mo daddy day ya, 30 size to yaham si iba.
1: Oo, daghan kayo.
0: Daghana magmanok na hiliga, manok din yung kabay zero. Sige.
4: Kapag ako, kanang, tubag ko tig mo.
1: Sige daw. Sige, go.
4: Hindi ka na mamakul.
0: Ang saan, mamagol?
4: Mamakul ba?
0: Murag sayo man.
4: Murag pa yung payong ba?
1: Kaya na laging murag kuan. Kaya mushroom.
0: Mushroom sa kahoy. Sayo man ka vibes, Jerome?
4: Sige.
0: Okay, basig na kay advice din ha. Basig na kay matambag.
4: Wala mo kadungog. Karumbang ko natuog mo ko. Karumbang ko
0: naman. Sige. Salamat kayo niya. Maing hapon ni mo din ha.
4: May hapon.
1: Okay. Sa kanang Sir Chito? Na naman din si Chito Miranda dali?
0: Naasi ko anha, kanang singa nini?
1: Naadiri ang parokya ni Igas.
0: Parokya ni Igas.
1: Mugyas ni sila karon.
0: Parokya ni Igas. Usay kanta parokya ni Igas, Miss Iba.
1: Kuan, gatong dayang-dayang.
0: birahe sa chai.
1: Oo, kana mo na ilang mga tukay.
0: Oh, yun niya, dress because ano siya nga muna tayo. Ay, akong ika-advise anak niya, mga DJ nga, iya sa nang panid-an. Ano siya, iya sa nang panid-an yung bana. Kung naagayo, naabagayoy laing babae.
1: Mm-hmm.
0: Mga DJ niya, akong tigmo mga kabibes o mga DJ kay sinilas ko no.
1: Chinelas.
0: Sinilas. Maura na mga kabibes. O daghang salamat PG Daini from Karkar. Mm. O, salamat ni PG.
1: Hi,
0: ha?
1: Sir PG.
0: O, des Karkar. O, sunod na maglungsod ni PG. Di, sa Karkar. Yahan, agaman. Okay, unya mo na to ha.
1: Mm-hmm.
0: Ato mga kabibes karon din sa itong FB page, Miss Eva, na pa?
1: Wala na.
0: Okay. Sige, unya muna. Sa itong mga kabibes karon nga muhatag advice, ato ang sender,
1: mm-hmm.
0: pwede mo nga mo text dire sa itong numero nga 0995-472-0802.
1: Yes.
0: Unya, gikan ni, sa ni, Linoing. Ano siya, mayong hapon. Mayong hapon, di Jericho Mambo, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Tubag na ko sa tingmo answer kay Ahos.
1: Ahos.
0: Ahos. Linoing from Season Surigao del Norte. Sayo pang ahos.
1: Hi, Ma'am Linoing.
0: Sayo pang ahos, Ma'am Linoing. Mm-hmm. Oh, sayo pang hahos.
1: Hahos. Hahos.
0: Ana siya sungka, DJ Rico Mambo.
1: Sungka.
0: Julius Torimocha.
1: Mm-hmm.
0: Biliran, DJ Mambo. Biliran.
1: Sorry, biliran. Taga Biliran, later.
0: Biliran, biliran. Okay, sige, di ka ni Wail. Sabi ni Wail,
1: Wail.
0: Akong tubag uling. Uling. Sayop. Akong tubag papel or posporo. Akong tubag kay uling. Sayop.
1: Uling.
0: Sige, unya mo na. Sa itong mga kabayabs karoon, sa may mahatag ninyong advice,
1: mm-hmm.
0: kaya mabalik na karoon taon-taon, gawaban si Uncle Boy o si DJ Pamela.
1: Yes.
0: Ini nga itong programang request ng 3-1 din sukad sa launa mga kabayabs, hantod ni sa alas 4 sa kahaponon.
1: Mm.
0: Sa itong pagbalik karon ha, kaoban na nato si Uncle Boy o si DJ Pamela sa mga ganahan nga mutubag sa itong anting mo, mauni. Nataw ko gikan sa kahoy, nahimo kong puti nga patag.
1: Mm-hmm.
0: Giluwas ko sa bata o sa iyang kalingaw, nahulog ko sa gamay nga limaw. O na siya.
1: Mm.
0: Tumagan ninyo. O niya, sa ito ang sinder karong taon-taon, Miss Eva, ito nang hatagag pagdagad sa ito
1: okay.
0: pagbalik ha. Sige, onya, ato oras alas 2:54 o 6 minutos na lang sa di pa mag alas 3 sa kahaponan. Balik ta karon ta taon mag-

Nadawat na sa kampo ni Senator Ronald De La Rosa ang revocation order sa license to own and process a firearm kon LTAP o firearms registration human kinigi-issue sa Davao City. Subala sa Police Regional Office 11, PRO 11, ilibin na dawat na sa abogado ni De La Rosa nga si Attorney Vicente Adrian Pajaro ang maong kamanduan kagahapon, Mayo 27, tuig 2026. Gipadayag ni PRO 11 Regional Director Brigadier General Leon Victor Rositi nga maayong nga naproseso o malinaon ang paghatag sa nasangpit nga order o nasunod ang tanan nga legal nga pamaagi. Giingon ang maong revocation order giproseso human madawat sa Regional Civil Security Unit 11 ito nga Mayo 26 tuig 2026. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Ako si Rico Mambo, mayong hapon kabay.

93.1 Moe and Nick. 93.1.

0: At oras mga kabayan, sa alas 3:23 na sa kahaponon. O niya, syempre, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela, musta mamuduha, musta mamuduha tulong.
1: Yes! Okay ra, nagchika-chika namin.
2: Sa ito mga kabayan, karoon na lang. Syempre, Uncle Boy.
3: Okay, unya, daghan pa kayo nagtubag karon sa tuantig mo, Miss Eva. Okay. Siyempre, ato sa ning basahon, unsay pong nila dire. Oga, sa makausap pa, welcome ang tanan sa itong programang Request 931, ha? Sukad ni sa kuan, Miss Eva. Siya nga nini. Sukad sa alauna, nga rin sa alas
1: 4,
3: no? Sa kahaponon. Unya, ana siya. Toilet paper, tubag ana DJ, Lando dayni sa Katigbian, Bohol. Oy, sayop man imong tubag si Lando. Oh, sayop man ang toilet paper unya dire sa unahan ana siya. Papel akong tubag mga gwapo o gwapa. Gwapo gwapa unta pero sayop mang answer. timba DJ Rico Mambo, timba ko no, sayop okay. Gihapon. Onya uling DJ unsa nang limaw, DJ.
1: Limaw?
3: Baka nang murag kuan.
1: Murag gamayang sapa?
3: Oo, di na sapa po ni Siba.
1: Murag ka nang sa uwa.
3: Kakuan mo nang lunangan sa kabaw. Muna siya ka nang limaw ba nga. Mura siya na ito na nakaut niya gamay. Nakaut na yun, nabutangan og tubig. Muna na siya limaw.
1: Okay.
3: Ana siya good PM DJ Rico Mambo. Og si Risa, maniid pa. Nakabantay na sa iya bana. Magamping na nga di may bawaan iya wife sa biyaton. Mayo mo dool siyag lopon. Lopon. With the evidence para mutugan sa tinood kay duha na biya ila anak from Clifford, Japan. Okay. Onya, akon tubag kay Oling. Sayop ang Oling. Okay.
1: Onya.
3: Diyan,
1: niingon si Tia Juanita Sorban,
3: Tia,
1: gikan sa Real and Real Eatery. Ingon siya nga ang iyahang tambag sa iyahang bahin kuno na may pangalan dito sa ultrasound.
3: Okay.
1: Mauna iyahang sutaon o pangutanon usa ang iyang bana kung tinuod man akong tinuod. Unya, anha na siya muadto sa barangay kung unsay angayng buhaton. Ana
3: okay.
1: Na lang.
3: Ana na lang dahil kuno. Salamat ni Mutya, ha?
1: Ang iyahang dito sa Real and Real nga eatery diya sa Colon.
3: Eatery, usam ni Kananan.
1: Kananan. Karinderia.
3: Mga on tayo ron.
1: Oh, pwede.
3: Tia, mga on may muhapit media sa singan Real Itire.
1: Real and Real.
3: Kung sa may mga kuan ninyo din na namoy mga nilataan din na ba ron? Kung sa man namoy sabaw din ha?
1: Lami kayo ni Muluto si Tia.
3: Kuan may Tia, may kay muhapit media ron, manihapon media ron ha? Naaraman dahil mo skulon. Okay, DJ Rico Mambo.
0: Okay, ay di sa tabang nga kabayam siguro na may nagkisa manin adire si paring DJ Range, no? At to awesome nga vibe mix. Ano siya, pre? Ano siya nga mayong ganina raman din ng alas 2, Miss Eva? Apan wala na ito nabantayan di ay. Ano siya nga mayong hapon di ha? Niya pa shout out may diri sa may tayod konsulasyon. Minaw na ikuro sila garon ha. Pre, may nga pagpaminaw ninyo tayo. Sani, may pagpaminaw ninyo sa tayod ha. Si paring DJ Range Lasyo. O niya, di may tayod konsulasyon na minaw may diri karon nila ni Boss Bini. O si Boss Bini, may nga pagpaminaw Boss Bini ha. O niya si Larly G. O niya si Benson Rin. O si Alfie Samorin. O niya si Vini Repair Barbershop. Daghang salamat, pre. Okay. Daghang salamat po niya, pre ha. Umayang hapon ninyo din ha karon. O niya, ana siya pre mo guest DJ kuno si Apache pa wala man kuno siya sa okay. Sige ato tanaw na pre ha. Okay na aday mo guest ko tungo nga kuan vibe mix Miss Eva. Sige ato na ning sa buton. Okay wala man kuno siya to speakers. Sige lang ato na tanaw. Onya syempre sa to mga ka vibes karon ang sa unsa may tigmo. Sa may tigmo di sa kibaw di ay. Onya muna ato tanaw na ron onya sige. Miss Eva nga to tigmo di na Miss Eva.
1: Okay. Ang ito ang tigmo kay nataw ko gikan sa kahoy. Nahimo kong puti nga patag, giluwas ko sa bata ug sa iyang kalingaw, nahulog ko sa gamay nga limaw. Unsa man ko?
0: Okay, nanhala tubagan ninyo. Sige, niyo sa dipa demo sa iba mohatag sa tag-advice ning ato ang sender, no? Kana ang katumang good sa tumang kabayabs karong naminaw, ang ato ang sender mao ni si Risa.
1: Risa.
0: Nga diin pong palagi in town diri. nga nakakita siya ultrasound sa iyang sakyanan siyang bana.
1: Oo.
0: Oh, niyagaron mo niya yung pangutan na Miss Eva, unsa o man kuno niya, iyan naman lang kuno pasagdan, ana siya, or baka iyang kumprontahon. Oo. O baka ana siya nga, gibinuangan na baka ako sa kuang bana, na baka ilain. Sumuna para sa ko, ikaw Miss Eva, ikay una.
1: Okay, para na ako, mas nindot jud nga iyang pangutan on. Kay para malimpyo ang iyang hunahuna.
2: Kaya na. Oo. Pero di na magkuan siya Miss Eva, di na siya mag-wonder.
1: Oo, kay ako among good no, sa storya lang ganina, nga ato ang gisawaan. Oo, kay every time mangutan na siya sa iyang bana, pero may masuko.
2: Kaya na.
1: Oo, pero may dyan masuko. Unya, maglikay, ana. Ma-feel ba yan sa usa ka asawa nga murag ang ilang bana, wala na iklaro.
2: Na,
1: ano,
2: ano,
1: okay. Kaya nga nung, kung matug at doon na sa sofa, di na mutapad niya. Unya, ang iyahang mga baon nga, giandam sa iyahang bana, dili na dalon. Kaya ng mga ingon, ana, magduda, Jod, kadudahan, Jod, nga naanay lain.
2: Kaya na, sumi na.
1: Plus pa, Jod, nagakita og ultrasound o mauna na siya, kailangan jud ilang istoryahan og pangutan o niya.
2: Kaya
1: oo, o niya, dili sa damo pasugot anang kita mga babae, kita DJ Pamela, dili ta mo sugot anang abi kay ganahan pa siya manganak, ganahan pa siya mag kuanog anak, at doon niya pangitaon sa lain.
2: Kaya na, sumay na, para sa ako ama o po.
1: Dako kayo ng insulto.
2: Kumpruntahan, kinsaman eh, yung kuanan. Kinsamahin na nakailaing ipa-ultrasound, ay na. Kinsamahin, kinsamahin yung kuanan sa mga pagkaunsaang, ano na po sa puntong ayun na, ay na. Kuanan, yun, kumpruntahan, yun, ipaglaban.
1: Na ikaw asawa.
2: Ipaglaban yung pagkaasawa, ma, Marisa.
1: Ayaw kahadlo. Ayaw kahadlok sa imong bana.
2: Kung puruntahay na, pangutan na, huwag sa iya. Huwag may kumog, muangkon siya o baka ha, unsa ba, ka ng iyahan ba na o dili. Sumoy na, basin dahil sa iyahan ng amigo na bilinin na, basin koyog ba ron silag sakay sa iyong ilang sakyanan, sakyanan ninyo di ay. O niya nahabili na, o baka ana ba, no? Basin, huwag matakay ba, nagbili mo, sumoy na, mas maayo, imo yung pangutan on siya, kung puruntahay, aron mahibawaan ni mo, antay na, kung, unsa pagkaunsa, unsa ba na, Miss Eva?
1: Ang bangko na tumbog kalit.
2: Nilo ko ano nagtukmo lang. Uncle Boy?
1: Ano man
3: eh? Okay, unya mo na. Sa to apod para sa ko ay kuan lang. Sulti mao ginaiyag yung kumprontahon. Aron nga, dili bitaw siya magsigin lang. Kung siya ram, ikay masakit ana. Ikay ma-stress ana.
1: Mas-stress.
3: Sige, muna-una. Kung sa kanino, unsa din pagkaunsa ka, no? Sige, hello.
4: Hello.
3: Unsa may ato, Tril?
4: Kanang papel, sayop na?
3: Sayop lagi taon?
4: Naigista na ako itong kuha. Kanang lampin sa bata.
3: Unsa?
4: Lampin sa bata.
1: Lampin? Ano yun sa bata?
3: Sayop man rin gapon.
4: Nanay, wala na pina.
3: Alright, salamat Betel. Huwag may gabi hapon. Pounded din siya dayon. Muna, no, para sa kuwaron, dili ka nga magsigi taon o gani ang huna-huna o unsang pagkaunsa, ikumpronta yun. Mas maayo gimangutan na ka o unsang pagkaunsa, kang kinsa man eh, ana ba, aron nga mahibawaan gini mo, unya, aron po, sa man, napakay love na ko, napakay kanaang feelings na ko, ana. Mas maayo gina, maklaro gina. Okay, didyari ko mambo. Okay, onya muna, sa to apod ako apod, para po sa kuwamurang ingon anak na lang yun, ang iyong buhaton. Mangutana na lang yun siya, kay aron nga kuan ba, kay nana magusama na Miss Eva, siya siya gunahuna, murag ako masiguri batik yun, ano siya ako manggurong utok, may masakiton. Ingon anak, naabot na siya mong gunahuna nga ingon anak, kay maulagi na, nausabang po siya. Naabot siya mong gunahuna nga nagsigi na kaugan ang pangutana, kay nakaanak maka nausabang po.
1: Dako na kayo kausaman.
3: Labi na karon, nga napagig kay nakitaan din na, abisa na siguro kinsa nga
1: asawa.
3: Kuan, asawa. Mura pong mag... Sa manin ko, ana. Kinsa manin, ana. Sa muna, kumpronta ha. Giyon, pangutan, agin na imo bana nga. Sa manin dong. Sa manin, ako, kisa manin, imuhani. Kisa manin, akay laing gida sa ospital nga. Pa-ultrasound, ana ba? Mauba ni Hinungdan dong, Edwin.
1: Nga nag-dry na.
3: Nga mura, og di na magamugakos na ko. Mauba ni Hinungdan, kinanaday kay laing di ay, ana ba, no? Mas maayong imo ginapangutan on. Aron nga maklaro yun ang tinuod. So, kay magsigil lang kagpahilom-hilom din ha. Niya, di ay to,
1: makasakit pa yun na sa dughan.
3: Ikay magkuan din ha. Ikay ma-stress anang imuhang kalaki o magpahilom-hilom ka.
1: Suklid yun ang imong bana.
3: Okay, ano siya nga... Ano, saan yung Uncle Boy? Ano mo siya nga... Ano siya, huwagan yun ang tingog diri... di diri ko mambo mga bayota o ka.
1: Ha?
3: Oh, si Kuan, dahil ko na di Pamela. Ah, di diri Pamela.
2: Ay, nananawagan naman ang itay. Ay, doon sa na na? Di ay, o niya, nila siya nga kuan to bag dahon.
1: Dahon.
2: Sabi ni dahons ba dyan? Dahon sa kuan?
1: Dali na kaya ang oras.
2: Gabi, bitawin mo. Basta, alas 3:30
1: na. Tayo nag-outro.
2: Sige, mas iba. Kinsa'y nakadaong sa tungtig mo na lang.
1: Okay, ang tubag di ay ato, ang saktong tubag sa to ang tigmo. Nga katong, ang sa to. Nataw ko gikan sa kahoy, nahimo kong puti nga pata, giluwas ko sa bata, ug sa iyang kaningaw, nahulog ko sa gamay nga limaw. Ang saktong tubag ani kay paper boat. Kaya papil nga bangka.
2: Ay, papel nga bangka niya.
1: Kaya na, sakto siya kay papel, gikan man na sa kahoy.
2: Oh.
1: Pero naaman tayo twist, na may bata nga nalingaw, o niya, naasay ka ng gamay nga limaw. So, mauna siya, paper boat.
3: Kinsa may nag-answer ganina og paper boat?
1: Dito sa atuang FB page, nag-comment siya nga, bangkang papel.
3: Kinsa man to si...
1: Si Jesus Nazareno.
3: Jesus.
1: Montenegro.
3: Ikaw di Jesus. Jesus.
1: Oo.
3: Ang pangutan na, og naminaw ba si Jesus?
1: Oo. Basig wala.
3: Jesus, og naminaw ka man, Jesus. Update me, Jesus.
1: Oo.
3: Kaya aron mahatag na to ang imong 100
1: pesos. Unya, katong Uncle Boy, katong ni text nga, barko-barko nga band paper. Dili po siya sakto. Kay band paper man.
3: Band paper man. Jesus, may pag-paper lang ni mo largo, sir.
1: Bahala nila itong barko-barkong paper.
3: Mao, okay raw. Itong anong gibanpipar man sa niya. Mayong hapon, ako i-greet ang leader sa Kaskaro o Wailigo sa Yoyong sa Alegria, Bato, Lete. Yawag ko ng leader sa Kaskaro. Anya muna sa itong mga kabaybs karon ang nakadaog sa itong antig mo, si Jesus Mary Jose. Isa ito, Miss Iba, si...
1: Jesus Nazareno Montenegro.
3: Nakog si Jesus, Miss Jose. Sige, Jesus! Sos, og naminaw ka ron, Sos, palihog ta direct update nga, naminaw ko ang Kulboy.
1: Anya,
3: isin lang sa Gcash, ang Kulboy. Isin lang sa Kuan. Ako ang Viber. Viber. Isin lang dire. Mauna siya, ha? Ikay nakadaog sa ito, antig mo niya. Congratulations, Sos. Miss Iba.
1: Yes.
2: Mara, ay, congratulations sa nakadawat sa itong pahalipay nga 100 ka pesos nga si Jesus sa Jesus
1: Nazareno Montenegro. Katong maning nagdasa kuan, Batang Quiapo.
0: Katong kuan, Miss Iba, kani ka na Nazareno dito gina sa Quiapo, no? O niya mauna, kanang Jesus, no? Congratulations ni mo, Jesus. Ikaday nakadawat sa ito ang pahalipay nga 100 ka pesos. So muna, kontaka ko na may Jesus, be, asa magkadapita ron, Jesus.
1: Mao ganina nga ni Tanggol. Tinuod nga
0: Mani pang ang tanggol di ay?
1: Oo, Jesus Nazareno Montenegro.
0: Okay, katong tanggol mi sa iba, dili is pagkuan na. Humana na pila to katong, pero huwag ko katanaw.
1: Ano?
0: So, mabisi man itaw ta. Sige, niya, muna, wala naman tayo oras panahon kay alas 3:30
1: yes.
0: Na. Ika nalay una siguro, Miss Iva.
1: Kung ganahan mo lingaw nga muhupay sa inyong makagool ug maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programa ang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni kininalang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes, amping!
3: Okay, salamat niya DJ Pamela.
2: Maray, sa ito mga ka-vibes, nga naminaw, karong apoy na. Congratulations sa nakadawat sa itong pahalipay nga si Jesus Nazareno. No? Jesus, paliwag may kontak, Jesus. O niya, syempre mga ka-vibes, ako na lang usap si DJ Pamela, mag-ingon. Stop taking it in the start, do. Hindi kong salamat. Huwag may hapon ka na itong tanayin. Bye-bye, Uncle Boy.
3: Alright, salamat Miss Iba o DJ Pamela. Nanara, sa itong mga kabibes karon ay ninyog long-e sa pagpaminaw. Agi mong loong-loong ha. No, ayaw ninyog long-e sa pagpaminaw ang atong mga programa. Sukad ka ganin ng alas 4. Sababa na plastic, Miss Iba. Sukad sa alas 4 nga re sa ala una sa gabi eh. Alas 12 di ay. Onya muna, sa tanan-tanan na lang gadyod, ako usap si Uncle Boy ninyo magingon, tiguang bitaw, paniti di bataro. Digital Kamambo.
0: Okay, unya sa to ang ka-vibes karon nga nagpadangat si Risa. Lamat kay Risa ha, si mong pagbabuhagay oh, sa pag-share. Si mong kasinatian sa gugma kaagis ginabuhi ni nga to nga programa Request 931. Sumuna Risa, manginaot may nga nakakuha ka karon og nindot nga idea, nakakuha ka karon og mga pagtulunan sa imuhang kasinatian kung unsay angay ni mong buhaton. Mas maayo gyud imo ginakumprontahon para sa kuha lang ha. Para sa kuha angay gyud imong kumprontahon aron dili in taon magsige na lang kag loom-loom din ha. Kay pastang paita na magsige kag loom-loom Risa. Oh, masakit ka na Risa. Masakit ka na, sige kag loom-loom mo gusay angay buhaton ni Morisa, no? O niya ana siya. Buwan or bola ako ang tubag ka-vibes taga Aboyon Loon Bohol ko. Shout out sa ko ang mga kauban nga panday diri kay ako ni sila nga mga agaw. Oh, gikan ni Zaldi Galusor. Sayo pa ni mo ha Zaldi. Oh. Onya gikan ni Dib sini, gikan ni kanaang Dani. Ana siya gapas Dani. Sayo pa Dani gapas Dani. Oh, mao to ang ato ang answer kaganina mga ka-vibes kay Barkong Papel di ay. Barkong Papel onya, congratulations sa tuaw sab nga nakadaog, nakadawat sa to ang pahalipay nga 100 ka pesos na pwedeng i-Gcash, pwedeng i-load, no. Wa naman ta igong oras panahon, ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon, lihok na. Mientras na pa'y panahon na pa'y oras mong mga gustong buhaton mga ka-vibes, buhatan na, no? Alas 3:30, inoy binasa di pa tamo biyahe sa kahanginan, magbilin ta og mga maanindot ng mga sunata. Dinhi lamang na sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Hoy, mga ka-vibes, mo na ni. Musunod ka rin taon-taon ang programang servisyong ka-vibes, kaoban si DJ Langganida mga ka-vibes. Unya, arangkada balita sa hapon, kaoban nga po si DJ Langganida, no? Salamat kayo sa pag-usab. Alas 3:40 na mangyos kahapon nun. Anto na po sa sunod og mas samang dagdaog istasyon mga ka-vibes. Dahil salamat og maayong hapon. Bye-bye! 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. At ang oras, alas 3:40 na.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabibs, nalapas na tayo sa atong atun. Para, para, mauna ni.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Maoneng dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Maona ni!

0: This is the newest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
3: Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes.

Alas 4:38. Mayong hapon sa Cebu, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Dayon sa programa ng andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Kininyong ubus nga alagad lang ga-nada sa inyong paborito. 93.1, your favorite music radio Cebu. Ka-vibes! Mauna ni, good afternoon! Kumusta man ang ato ang huibis sa hapon? Silang ganada, nagkagidlay ang huibis. Oo, daghan kay labada man. Oo, pero ang nakanindot kay nakusukuso na tanan. Ang lisod, kay daghan kag labada niya, wapag yun ni mamahikapin, no? Na yung mga ingon-ana niya, nagtapok siya. Oo, so, ang importante, nakusukuso na, ang uban, naladlad na, nahay-hay na. Diba mo na yung term, basta daghag trabaho o no, labada. Pero, we're grateful sa usa ka productive nga Thursday, usa ka productive nga week. Makonsider na ako nga productive ang semana kay huibis naman ron niya. Usa na lang kaadlaw, Biyernes na, weekend na pod, lain na pod. Pero so far, doing great, so good ang ato ang semana. I hope ingon ana ang inyong gibati karon, ingon ana unta ang inyohang vibe. Naabayay, naabot mo ana nga panahon mga ka-vibes nga feeling ninyo kapoy na mo. Kapoy na, maragdaghan na kayo mong nabuhat, pero wala mo'y nakita ang murag accomplishment. Makaingon ka ba nga, murag ikapoy lagi ko pag-ayo. Pero wa ko'y nakita nga kanang success story sa ako ang gibuhat karong semanahuna. Maybe mga ka-vibes, buot pasabot ni Ana, nahurot ang imuhang energy over something nga kanang dili mahinungdanon. And that is not a good thing, no? Dapat, tanan na tong gibuhat mga ka-vibes na ay nindot nga balik sa atua, no? Whatever that is, personal ba na siya? Trabaho ba? Something nga makapahapi sa imuhang kasing-kasing? Or makapalambo ba siya sa imuhang trabaho? Anything, kinahanglan you feel fulfilled, satisfied. Ingon ana ang gibati nilang ga-neda. On a beautiful Thursday, Mayo 28, 2026, taliwala sa mga nagkalain-laing hagit sa kinabuhi, nagpabilin ng gihapon tang fresh mga ka-vibes. Uy, mo na importante, bahalag unsa pa na nga kakulian din ha. No, bahalag unsa pa na importante, fresh ta fresh. Maayong pagtan-aw sa ito ang mga ka-vibes nga doon ang igong oras o panahon nga muli-ili sa ito ang gipahigayon nga Facebook live streaming. We are live via 93.1 FM Radio Cebu's official Facebook page. And syempre sa mga ka-vibes na ito nga Android ang gamit, pwede min ninyong mapaminawan pinaagi sa ito ang audio streaming app FMR Philippines. Go to Play Store, search FMR Philippines. Once it's downloaded or installed, you can vibe with us anytime, anywhere. Please click FM Radio Cebu. Palihog daw kung sulti daw kung nitingog ba. Charat. Hi! Onya sa mga ka-vibes na ito. Siyempre, naglanog-lanog na sa 93.1 sa dial sa inyong mga radyo. Almira Henares nga kanunay gyud, no? Present sa tanan na itong mga programa. Daghan kaing salamat. Maayong pagpaminaw! Sa mga nagtanaw sa tuang live, palihog og share para daghan ang makahibaw nga nagpakatap ta dinhi og good vibes. Alas 4:42, sugdan na nato ang pagpangalagad karong hapuna. Nag-una sa to ang pagpangalagad karon siyam ka OFWs na kadawat og livelihood assistance sa gikan sa Cebu City Government. Good job ha. Padayon ang pagtabang sa Cebu City Government ngadto sa mga overseas Filipino workers kun OFWs nga napugos og uli sa nasod tungod sa nagpadayon nga kagubot sa ubang nasod. Mayo 26, no, sa dihang siyam ka OFWs ang nakadawat og livelihood assistance pinaagi sa programa sa Department of Manpower Development and Placement o DMDP uban sa Migrant Workers Office o MWO.
O. Personal nga gihatag ni Cebu City Mayor Nestor D. Archival ang pinansyal nga tabang nga nagkantidad og 5,000 pesos matag usa alang sa mga OFW sa isip panabang sa ilahang pagsugod pag-usab dinhi sa Pilipinas. Sumala sa DMDP og MWO tumong sa maong programa nga masuportahan ang mga OFWs nga naapektuhan sa intentional nga sa international nga panagbangi ug napugos og pagpauli sa nasod pinaagi sa livelihood assistance aron makabangon ug makapanginabuhi pag-usab. Good job no sa ato ang mga ka-vibes sa dinhi sa DMDP o sa MWO. Naatay bisita palihog. Palihog Gabriel Janita naatay bisita o para ato ba ni? Nanawagan on air no. Busy mo ako mga sakop. Busy sila. So sa mga ka-vibes na ito din ha, nga kanunay nga magpaabot, labi na nasa kaila, or ilabarong mga, nasa lang circle ba, or ilahabarong kapamilya nga apektado tungod ining gubat dito sa laing nasod, na ay tabang nga gidunol, no? Livelihood assistance, gikan ni siya sa Cebu City Government. So nindot kay dunay mga ingon ni ini 5,000 pesos matag usa alang sa ato ang mga OFW. So I'm sure do na ni requirements no, dunay na mga gisubmit aron na maka-avail sila ni ini. Siyam ang nakadawat mga ka-vibes sa maong livelihood assistance. So kining mga ingon ni ini na mga pagpangalagad gikan sa gobyerno inyo gining pahimuslan. Mamasin gyud mong kanunay. Why sayop kung kamo mamasin o kamo suway sa pag-avail no sa maong mga benepisyo. Ay si Almira Henares from FMR app to live stream. Thank you so much Almira. I-confirm ni Almira nagtingog ko na tong FMR app. Onya kanang nindot ko na to ang signal sa to ang live streaming. Thank you kaayo Almira Henares. And again, no, sa mga ka-vibes na ito, kung doon na mo yung mga kailang nga OFW ba niya na uli, bitaw din ito tungkol sa gubat nga nahitabo dito sa Middle East, i-check gali ninyo sa inyuhang komunidad, sa inyuhang government, no, sa inyong municipalidad. Tingali, ug doon ay mga livelihood assistance pod nga gipang apod-apod din ha, unya, wa mo nahibaw. Alas 4:45, laing pagpangalagad gikan sa DSWD no, mohatag og 5,000 pesos nga ayuda sa PMEDES driver sa mga rehiyon. Sugdan na sa Department of Social Welfare and Development ang paghatag og 5,000 pesos nga cash relief assistance sa mga private express and messengerial delivery service drivers sa mga rehiyon gawas sa Metro Manila. So gisugdan ni dito sa Metro Manila karon outside Metro Manila na so naa na sa regional areas mga ka-vibes. Matud ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kapin sa 150,000 ka-regional delivery drivers ang target nga makadawat sa ayuda aron matabangan sila sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan, ilabi na sa pagsaka sa presyo sa petrolyo tungod sa tensyon sa Middle East. Lakip sa mga rehiyon rehiyon nga dunay payout activities mao ang Central Visayas, Western Visayas, Davao Region, Northern Mindanao ug uban pa. Lakip usab sa makadawat nga cash aid or makadawat sa cash aid ang mga drivers gikan sa LBC Express, Grab Express, Lala Move ug uban pang delivery companies. Sumala sa DSWD padayon ang simultaneous payouts aron masiguro nga walay kwalipikadong drivers nga mabiyaan sa ayuda sa gobyerno. Good job DSWD, no? Pila na ka sukad nga nagsugod og announce nga dunay cash assistance para sa mga drivers matag karon og unya nga makasinati ta makahinabi ta og drivers mo sulti. Do natay madawat nga report nga wa pa gyud mi ani ma'am, wa pa gyud na namo madawat. Mo nay ako ang kanunay nga pahinumdom nila kung in kaso mangaling makadungog na mo nga dunay susama ni
ninyo lain-lain magunali kani o mga delivery drivers kato mga public utility vehicles o mga jeepney drivers dayon modern modern bus drivers lain-lain na siya mga ka-vibes. So no ano gay may madunggan nga nakadawat na sila. Kamo pag follow up na dayon mo pag sugod na magsukit-sukit. Pangutana na dayon mo nganong nakadawat na sila unya kami wala pa. Because hinay-hinay man pud na mga ka-vibes. So karon na una abot na alang sa ato ang mga delivery riders ang maong ayuda. So nindot kaayo kay sila mismo nakadawat na. So nagsugod na dito sa Metro Manila karon na ana sa outside Metro Manila na nasa regional areas. So ato Usbon at ang atang taha Central Visayas, Western Visayas, Davao Region, Northern Mindanao. Unya ang apil ini LBC Express, Grab Express, Lala Move ug uban pang delivery companies. If I were you, i-check ninyo daan kung apil ba ng inyohang kumpanya. Nya kamo mo oy delivery din ha, delivery boy or rider din ha, i-check ninyo mga ka-vibes. Dako naghihapon kayo ng tabang no nga makadawat og ayuda gikan mismo sa gobyerno 5,000 pesos gikan sa Department of Social Welfare and Development ang cash relief assistance mga ka-vibes no whatever na ninyo gamiton dako na kaayo na nga tabang ang uban bitaw every time na makasakatong last time nga ang payout para sa mga modern jeepney drivers katong aircon jeepney kaan kay sila na mupasada na sila sa usa na mugarahi sila sa iyo di ba course they're just to, kung for all we know ganahan na gyud na sila nga mo relax og sayo mapahuway og sayo mugarahi og sayo apan di nila mabuha tungod kay di pa pasibo ang ilahang kwarta nga iintrigo didto sa ilahang kanang operator di ba unya maningkamot sila nga madugangan ang ilahang kita in town aron mas dako ang ilang mauli sa ilahang pamilya every time na makasinati tagingon na nga istorya nga nakadawat na sila na nay pay out no kanang grabe sila kamalipayon unya ganahan sila mugarahi og sayo mamahuway sila og sayo so meaning ingon ana ka mahinungdanon nga duna sila'y makuha that is why we're very happy nga naagyutay updates nga makuha gikan mismo sa mga ahensya sa gobyerno sama na lamang niining DSWD nang hatag na or magsugod nag-release sa regional areas no sa ilahang 5,000 pesos nga ayuda alang sa mga delivery or private express and messengerial delivery service drivers. Unya ang kaganiha mo to ang gikan sa overseas Filipino workers o kining gikan sa Department of Manpower Development and Placement nga nang hatag pud sila og assistance, cash assistance, livelihood assistance actually gikan alang mismo sa Siam ka OFW gikan na sa buhatan o personal nga gidunol no ni Cebu City Mayor Nestor D. Archival. Mga ingon ini ba no that our agencies, our cities, our public servants are doing their job na masiguro nga natagaan o bisan man lang o kanang kanabitaw tabang for a while no for a very short while I'm sure dili na layo og maabtan ang 5,000 apan dako na siya nga tabang. Alas 4:51 padayon ta sa itong pagpangalagad. People's Governor Pamela Pambari Quatrogi welcome ang LGBTQIA sa Kapitolyo. Cebu Pride Festival andam na. Uy, yes, hapit na mahuman ang buwan sa Mayo. June is Pride Month. Alright? So, niya doon na ipahigayon nga Cebu Pride Festival. No, 2026. Nakahanay na ang mga activities sa Cebu Pride Festival 2026 nga magsugod karong June 1. Ani ang calendar of activities mga ka-vibes sa tibuok buwan sa Hunyo niha sa mga ka-vibes na to. Doon na tayo Cebu Pride Month opening June 1. Na ay DEI Summit 2026 June 1 pud na siya. Then na ay Run with Pride June 7. Hook Up the Musical June 13 which by the way doon na tay partnership no with the Hook Up the Musical doon na tay ipanghatag na mga tickets alang sa mga interesadong mutan-aw. For more details kinahanglan maminaw lang yun kanunay sa tanang programa sa 93.1
favorite music radio Cebu kay atong i-announce ang mechanics ug unsaon pagdaog sa ato ang ipanghatag na ticket giveaways gikan sa Hook Up the Musical. June 13 na siya mga ka-vibes. Ini ka June 14 na ay the Big Pride Picnic. June 26, Mr. Gay, Sugbo 2026. June 27, Cebu Grand Pride Parade. June 28, Mandaue City Pride March. Ug ang June 30, Pasalamat and Prism Awards. Kabongga, exciting. Mura gipangandaman gyud ang ato ang Pride Month, no? Cebu Pride Festival 2026. Alang sa to ang mga ka-vibes nga miyembro sa LGBTQIA. Nang hinaot mi nga doon na tayo ma-invite mismo, no? To talk about the Pride Month karong buwan sa Hunyo. So atangi na din hi sa programang Serbisyong Ka-vibes. Katapusang 6 minutos na lamang sa dili pa ang alas 5, sa dili pa ta maghinay-hinay og aginod sa unahan. Carbon Market padayon nga sentro sa panginabuhian og kultura sa Sugbo. Padayon nga naghatag og panginabuhian og nagpakita sa kultura sa mga Sugboanon ang interim building sa Carbon Market. Diin adlaw-adlaw makita ang nagkadaiyang vendors, artisans, kargador og mga mamalitay nga naghatag og kinabuhi sa maong lugar. Sa ground floor sa merkado, mapuno gihapon kini sa namaligyaay og preskong buwak, prutas o tanon og uban pang batakang panginahanglan samtang padayon na sabang lihok sa mga trabahante o buyers sa nagsugod pa lamang sayo sa buntag. Samtang sa ikaduhang andana, makita ang nagkadaiyang handcrafted o woven products nga gihimo sa local artisans uban sa gagmayng food stalls sa karinderya nga nag-alagad o yano apan paboritong pagkaong Pinoy alang sa mga bisita o mamalitay. Matod sa mga nanarabaho sa merkado, dili lamang kinisip sentro sa negosyo kundili usa-usab ka simbolo sa panaghiusa, kakugi o paglahutay sa mga Sugboanon nga bisan sa pagbag-o sa panahon, nagpabiling buhi ang tradisyon o panginabuhi sa Carbon Market. Giila usab ang Carbon isip usa sa labing na ilhang merkado sa Sugbo, diin nagtagbo ang nagkadaiyang klase sa tao o komunidad nga nagpadayon sa adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi buhi, pinaagi sa trabaho, kultura o lokal nga produkto. Nindot mga ka-vibes na ma-hype bitaw na to, mahatagan bitaw na to o

somehow na yung mga stories nga nindot yun po balik-balikon. Ang uban, nandako yun sa merkado, no? Mapasigarbuhon kay sila ngayon, anak ka bibo ang ilahang childhood. Nako'y kaila mga ka-vibes, no? Classmate, na, schoolmate na ko siya. So, ano yun siya? Batang merkado. So every time, because she's also loud, no? Anang bibo, Jojo, chirika, ana ba? Grabe ka bibo. Grabe ka happy. Grabe ka good vibes ang iyang energy. Every time pangutanon siya, asa nagikan, ing mo, ano ganyan tubag? Ang iyang vibe, ang good vibes that she's giving us, it's because mo doyang nadakan. Bibo mangod iyang palibot. Good vibes iyang palibot. Iyang madunggan, tanan, nga nang nanangpit, betaw, ka na naisuroy or naibaligya, mangitag customer, presyo sa isda, presyo sa kanang baboy, manok, kung unsa pa. Nga ka nang mamalit og lamas, utanon, prutas, mga kargador, nga sibog sibog mo agi padaplin kay naiikarg na iba naghuot bi ang mga tao. So inana niya giingon ana niya pagtubag. So nag wonder gid ko. So inana no growing up ko inana imong environment no. Tinuod bibo jud sa gid pod kaayo. Mauna no sa to ang mga ka vibes nga ning dako sa merkado. Ning graduar tungod kay dunay pwesto sa kamerkaduhan. Nako, kuan kayo ang inyuhang memories, no? Kanang grabe ka lingaw, grabe ka bibo, grabe ka alegre. And kita mapasigarbuhon tungod kay doon natin carbon market, mga ka-vibes nga. Mopoy ato ang nailhan, mopoy ato ang nadakan. Labi na ako, labi na kami nga mga taga USJR, that's very near, no? Super dool, ragyan kaayo. Din ha, yun, wala po ko nakasuway nga nag-date din ha. Ako po nang gilikayan nga lugar para dili po diha mag-date. Pero nakatambay-tambay din ha para mukaon, para i-enjoy ang mga barato nga pagkaon. Ayan mo na yung mga latest sa tuang komunidad, mga good vibes nga pagpangalagad. And not only that, doon natay nindot kaayo nga pagpangalagad alang sa tuang mga tinunan og mga maestro og mga ginikanan na pod sa Barangay Luz Elementary School. Tungod kay sila ang ato ang napili nga partner alang sa tuang pagpangandam para sa school year 2026-2027. Mingkuyog ta, mingunong ta sa DepEd Region 7 alang sa Brigada Eskwela Karong Tuiga. Of course, dili na mo pwedeng dedmahon ang bayanihan spirit, no, nga naandan na sa mga ginikanan, sa mga maestra ug uban pang miyembro sa komunidad nga concern ang specific school. So kung asa mo nga eskwelahan, tanan na siya nga elementary, high school, public schools, mga ka-vibes, June 1 to 5 na siya gipahigayon. So kami sa 93.1 FM Radio Cebu na ata sa Barangay Luz Elementary School. Doon na tayo pagpamintal, pagpanglimpyo, pagpamintal, pagpanupi. Ito ginagmay nga fellowship, no? Kauban na to ang mga volunteers o ito ang mga faculty members sa Barangay Luz Elementary School. Karoon na ng June 2, Barangay Luz Elementary School. So kung di na mo nag-eskwila, nakapa-enroll na ba mo? Ang enrollment also, no? Ipahigayon, ana, June 1 to 5. So makita ta dito mga ka-vibes. Labi ng mga ginikanan, no? Kay mogi among gisaligan nga makuyog na mo aron magtinabangay mi sa pagpangandam nga mas mahimo ang hamugaway ang eskwelahan para sa mga estudyante nga musulod na pod karong 2026-2027. And speaking of that, mga ka-vibes, ugmang adlawa, tumakauban ang atuang mga partners alang sa atuang serbisyong ka-vibes. Kauban na ito ang Barangay Luz Elementary School, Salon de Rose, Excel Up. And syempre, ato pong i-acknowledge properly tomorrow ang uban pa natong mga partners sa ato ang serbisyong ka-vibes nga ipahigayon din ha sa Barangay Luz Elementary School. Ugma, kuyugi ko sa lain na pod nga pagpangalagad. So muna itong pagpangalagad tomorrow, we will talk about sa ato hisgutan, syempre, basin og ang uban natong mga ka-vibes, labi na kita ba nga mga mama, pila na takatuig nga ning graduar, no? Doon na ba tayong mga memories nga dili malimtan sa dihang nag-eskwela pa ta? Back to school ang atuang ano ugma hisgutan, back to school ang pagpangandam unsa ang challenges sa mga ginikanan and at the same time sa mga maestra. For all we know, abi pud nato bitaw nga ang mga ginikanan labi na ano ang

mga ginikanan nga nakabakasyon, wala may klase sa nagbakasyon, dili mo mataog sayo, pero naagyod na deep inside sa mo ang kasing-kasing, nag-overthink mi, naghuna-huna mi. Andam na ba for the new school year ang akong bata? Unsa pa may kuwang sa akong anak? Nahapon tayong mga worries, no? So ato nang hisgotan tomorrow. Unsa po ang naa sa sulod sa kasing-kasing sa mga maestra, no? Nga mo, welcome bitaw sa mga bagong students sa another school year. Ato po nang hisgotan. Plus of course, ang nindot nga pagpangalagad nga ihatod nato alang sa Barangay Luz Elementary School. Kanang tanan, uban pang pagpangalagad, ugmang adlawa. Dinigihapon sa to ang programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad, Serbisyong Ka-Vibes. At ang ininyo karong tautod, arangkada balita sa hapon, musunod na. O siyempre, ang arangkada balita ni Ninya Corpus o Jack Batalyones karong alas 5.30. Ingon man ang ato ang hook up sa TV Patrol alas 6.30 sa gabi. O sa mga ka-vibes na to, nga mas ganahan nga magngisi bitaw mo, nga matulog, labi na o mapaminawan ninyo inyo ha mga favorite love songs. Ayog si Piyata, ang evening vibe, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Samtang mo balik ko, ugma na po. And ayaw kalimot, ako ba natong mga programa din sa 93.1 FM Radio Cebu, alas 4 sa sayo sa buntag, Buntag na Vibes with DJ Sprocket. Alas 6 sa buntag, arangkada sa buntag with Ka-Vibes Tonton. Kalandraka sa ni Ate Bay and DJ Kimyat, alas 9 sa buntag. O niya mo balik si DJ Sprocket alang sa Ka-Vibe sad-sad sa udto alas 11 sa udto. O si DJ Rico Mambo alauna sa hapon alang sa Request 931. And syempre sa mga ka-vibes na to, nganing unong na to karong adlawa, daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Kininyong ubos nga alagad, langga nada sa inyong paborito, 93.1, your favorite music, Radio Cebu, ka-vibes! Mauna ni, may hapon amping love.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat, ugli ngao nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
2: Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: This is the newest,
6: the hottest
2: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Labot sa langit, alam ko magpasalamat.
2: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: This is FM Radio. FM

0: Ni ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyon.
1: 6 Webes. Ilang araw na lang Hunyo na at balik eskwela na naman ang ating mga estudyante at guro. Nakabili na ba kayo ng school supplies? Ay mamaya alamin natin kung tumaas na ba ang presyo ng mga ito. Kasama niyo pa rin kami sa makwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninyo Corpus, ako po si Maan Makapagal.
2: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang Arangkada Balita. Ombudsman formal nang nagsampa ng kasong plunder at graft laban kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Senator Risa Ontiveros binweltahan ng force majeure statement ni Senator Robin Padilla sa itinutulak na Senate online voting. Bilang ng mga namatay sa gumuhong siyam na palapag na gusali sa Pampanga, umakyat na sa 5. DNR naghahanda ng alternatibong pagkukunan ng tubig sa gitna ng banta ng Super El Nino. At Pinoy tennis ace Alex Ayala pasok na sa Forbes 30 Under 30 Asia list ngayong 2026. Formal nang sinampahan ng plunder at iba pang kaugnay na kaso ng Office of the Ombudsman si Senator Jinggoy Estrada. Ito ay matapos ang rekomendasyon ng Department of Justice kaugnay sa issue ng maanumalyang flood control project sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Well, siguro kinuha lang niya yung kahapon yung pagbiro ni Senator.
4: Nahaharap muli sa kasong plunder at graft si Senator Jinggoy Estrada. Ito ay matapos tumugo ng Office of the Ombudsman sa rekomendasyong kasuhan ng senador dahil sa pagtanggap umano niya ng kickback mula sa flood control project. Kanina, formal nang sinampahan ng ombudsman sa Sandigan Bayan si Estrada. Kasama rin sa kinasuhan ang ilang DPWH officials, kabilang si dating Secretary Manuel Bonoan. Nag-ugat ang kaso mula sa rekomendasyon ng NBI, DOJ at Public Works and Bid Rigging Task Force.
5: The cases stem from an intricate mechanism involving illegal budgetary insertions and project allocations within the DPWH infrastructure portfolio for fiscal year 2025. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada.
4: Ayon sa Ombudsman, naglabas ang Legislative Budget Research and Monitoring Office ng certificate na walang documented initiation ng budget insertions mula kay Estrada. Gayunpaman, hindi anila ito saklaw ang lahat ng yugto ng budget process kung saan maaaring maganap ang layered insertions. Samantala, ibinasura na ng Ombudsman ang kaso laban sa Yumao at dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, habang inalis naman bilang respondents ang mga DPWH officials na ngayon ay nasa ilalim na ng Witness Protection Program.
5: Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
4: Ito na ang ikatlong plunder case na haharapin ni Estrada. 2001 nang unang makasuhan sa Sandigan Bayan ng Senador kasama ang kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada kaugnayan sa wedding payoffs, tobacco excise taxes at ill-gotten wealth. Ngunit na-acquit ang senador noong 2007. Ayon sa Ombudsman, inirekomenda nila na no bail ang kaso laban sa mga akusado at inilalakad na rin ang paglabas ng whole departure order sa mga individual. Ito na ang ika-apat na kasong naisampa ng Ombudsman pagdating sa issue ng maanumalyang flood control project sa bansa. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Nairaffle na ng Sandigan Bayan ngayong hapon ang mga kaso laban kay Estrada at iba pang kapwa akusado. Tutugunan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang unang count ng graft na kinakaharap ni Estrada at dating Sekretary Bunuan. Habang ang 5th Division ang tatalakay sa kasong plunder at ikalawang count ng graft para sa ibang respondents.
1: Inirekomenda na ng Field Investigation Office ng Office of the Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft at indirect bribery si Senador Francis Escudero. Batay sa investigasyon, iniugnay si Escudero sa umano'y pagtanggap ng daan-daang milyong pisong kickback mula sa flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakabatay ang mga aligasyon sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing may ginamit na tagapamagitan sa mga transaksyon.
2: Pinagdedebatehan sa Senado ang pagsasagawa ng teleconference o online participation ng mga senador sa sesyon. Tanong ng Senate Majority kung nagawa ito noon kay dating Senador Laila De Lima, bakit hindi ito magawa ngayon para kay Senator Ronald De La Rosa? Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
6: Senator Lapid, Senator Legato.
7: Noong COVID-19 pandemic, nauso ang online class at work from home setup. At tulad ng marami, ipinatupad rin ang remote participation o video conferencing sa Senado. Pero nitong Martes, tinutulan ito ng minorya na naging sanhi pa ng walkout. Ayon sa Rule 14, Section 41B ng Rules of the Senate, maaari lamang mangyari ang video conferencing kung merong force majeure o national emergency. Ibig sabihin, dapat may pangyayari na pumipigil sa pisikal na pagtipon ng mga senador, gaya ng pandemya. Sabi ni Senator Robin Padilla, force majeure na kung tawagin ang gulo sa Middle East at China-Taiwan, pati ang El Nino. Pero ayon kay Senate Minority Member Senator Risa Ontiveros at Senator Panfilo Lacson, hindi ito halimbawa ng force majeure gaya ng pandemic. Iniuugnay din ng minorya ang nasabing pag-aamyanda ng rules of the Senate para sa ngayon itinuturing na pugante na si Senator Ronald De La Rosa. Bukod sa pandemya, hiniling rin noong 2017 ang teleconferencing para sa nakakulong na dating Senator Laila De Lima para ipagpatuloy ang kanyang legislative duties. Pero di tulad ni Bato, sa isang Senate Resolution number 505, iginiit ng oposisyon noon na hindi flight risk si De Lima dahil sa kusa nitong pagsuko sa mga otoridad. Bagay na binanggit rin ni Senator Risa Ontiveros.
8: At all times, kailangan may mutual respect para sa legal authority. Si dating Senator, ngayon Rep. Laila De Lima, meron siya nito noon. May respeto siya sa legal authority kasi kumarap siya sa authority noon. Unfortunately, yung kasama kong senador ngayon ay nagpapakita ng walang respeto sa legal authority. And alalahanin din po natin, panahon noon, panahon ng pandemic, na lahat po kami ay nagte-teleconferencing at consistent yun sa primary modality nung panahon na yun ng pandemic. Si then Senate President Tito Soto lang ang pumapasok pa rin araw-araw para personally buksan at i-adjourn yung session kahit kaming lahat ay naka-Zoom dahil sa pandemic. At yun din lang ang pwede naming hingiin noon at hiningi para kay then Senator Laila. Hindi rin naman pinagbigyan pero ibang-iba noon sa ngayon.
7: Nagbigay naman ng pahayag si ngayon mamamayang Liberal Representative Laila De Lima at iginiit na bukod sa pagkakaiba ng pandemya noon at ngayon ay walang pinamadaling pag-aamyenda sa Senate rules. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kaugnay nga ng balitang yan, kasama natin ngayong hapon dito sa PRTV Prime Media Studio si Senador Erwin Tulfo, isa sa mga miyembro ng Senate Minority. Magandang hapon, Senator Erwin. Welcome back.
9: Hey, good afternoon. And Jack, good afternoon. Thank you for inviting me in your program.
1: Itong Lunes lang, tama ba, Lunes, partner, naging malaking balita nga itong walkout ng Senate Minority.
9: Actually, it was Wednesday.
1: Wednesday, yes. Kumbaga, napreno, nalagyan niyo ng preno yung sinasabing tangkang railroading, no, sa Senate rules. No, kumbaga sinasabi pa nga parang may hocus pocus dito, may mekus-mekus dito, 'di ba? Parang nais talagang i-push sa maikling panahon na 'yon yung kanilang amyenda. So, kumusta ngayon ang Senate Minority?
9: Well, we're preparing na on Monday, we're anticipating na dadalhin nila ulit sa floor ito. So, another day, ika nga, and we have to fight for it. Talagang kailangan kontrahin. Kasi nga, Obvious naman, nung Wednesday, medyo ginulantang kami, ginulat kami dahil wala doon sa agenda na pag-uusapan yun. Kaya pala sila nawala ng 1.5 hours sa caucus, nag-caucus sila-sila. Ayun pa lang, yun ang pinag-uusapan. So, nung binaba na, nagulat na lang kami na inabutan kami ng papel na ito, pag-uusapan natin. So, total, ito na-brought up naman ni Senator Marcoleta no May 11. Pero magkaiba kasi yun. May 11, nasabi nila, na-tackle na ito no May 11. Unfortunately, pag may mga ganun, dapat dadaan sa Committee on Rules. So, wala pa naman kaming rules, di ba? It was declared vacant. Wala pang nag-head na Senate Majority Leader. Usually, Majority Leader nag-head ng Committee on Rules. Eh, wala pa naman kaming ganun. So, dapat nung araw na yun, Wednesday, pag-file, another filing na naman dapat yon. And dapat, according to our rules, sa 136, Section 136, kailangan pagdebatihan, nabigyan mo ng isang araw na one working day. At final mo kunwari ngayon, for example, Thursday, Friday po pwedeng pag-usapan. Eh hindi, gusto nila that same day din. And their contention is, then na-file na to Wednesday, anong May 11. Ano mo may fa-file ang May 11? Sabi nga ni Senator Risa and Senator Kiko. Eh wala pa tayong Committee on Rules. Masyadong minabadali ni yata. So, doon nagkaroon ng debate. Eh sabing ganun ni Senator ni SP Cayetano, let's just divide the house na lang. Pagbutuhan tayo. Kasi alam nila na kulang kami. Parang at that time
10: wala si Senator Lito.
9: Si Senator Lito nagpaalam ng umaga, hindi anang maaga pa lang na may lakad siya, talagang very important sa Pampanga. So 10 lang kami, nakita nila. Tapos sila nasa 11 or sa 12 yata, sa 11 sila. So outnumbered kami. Kaya the only way to do that, tapos ayaw nila lang pakinggan, then let's just divide the house. They keep on saying the SP Cayetano, divide the house, di ba? Dahil pag nagbutuhan nga naman, talo kami. So the only option was like, well, let's walk out, di ba? Pag nag-walk out tayo, wala silang quorum. Kasi kailangan mo ng 13 eh.
10: Oh, pero yun nga, Senator, spontaneous ba yung nangyaring sa walk out na yun? Kumbaga, nagkaroon ba kayo ng usap? Teka, pag nangyari ito, ano, walang ganun, sir? Ano, or napakiramdam nyo na nung time na yun?
9: No.
11: Sino ba yung unang tumayo at umalis? Sunod-sunod na.
9: Si Senator Mix dumating, galing pa siya sa office niya, inoobserba niya. Binibilang niya. May video doon na binibilang niya eh. Binibilang niya kami. Na tingin niya, kita niya, teka mo, pag nawala pala kami dito sila, 11, kami 10. Pag lumalis kami, walang quorum. So, nag-usap-usap sila, si Senator Mix, Senator Soto, Senator Lacson, I think pati yata si Senator Pia. Nag-usap-usap sila doon while I was still talking, while I was questioning na why are you in a hurry, bakit minamadali ninyo ito, kailangan nating pag-usapan muna, etc. Eh bigla sabi ni Mix, let's go, let's stand up, alisa tayo. So sumunod na rin ako dahil nakita ko na rin na wala, kulang nga kami sa bilang.
10: Senator, ganito, minsan nalilito rin ako, partner, pag nanonood ako, minsan si Senator Legarda, yun na doon sa pwesto ng Senate President, pero ito na sa floor ay si SP Cayetano. Ano ba, paano ba yung process pa sa ganun, sir?
9: Pwede yun eh. Pag may mga privilege speech ang Senate President, yung privilege speech, bababa siya. Hindi naman siya pwede. O may mga motion siya, bababa siya. Okay. Eh kagaya noon, so si Senator Legarda ang pro tempore. So siya yung pumalit, siya nasa taas. Habang itong si Senator Cayetano, kasi mukhang na-anticipate niya na may resistance eh. Kaya tinututulungan niya si Senator Marcoleta eh. Kaya nandoon siya. Eh hindi nga umubra dahil nga talaga mukhang mali.
10: Tsaka napansin ko nga, sir, talagang si SP Cayetano talaga yung lagi kumakausap kay Marcoleta. Kung matatandaan ko, I think that was Monday, yung parang magtatanong siya laban kay Risa, pero biglang kinausap siya ni Senator Marcoleta, biglang hindi na naituloy. Parang yun yung role ni Senator Cayetano.
9: Yeah, kaya nga hindi niya pwedeng gawin yung habang siya nagpe-preside. You have to step down and palitan ka ng pro temp or kundi ng majority leader. Siya muna doon. O pag nag-break, ganun, pwede bumaba ang Senate President to eat or do something. So, pwede yun.
11: Alright, mabalik tayo dun sa walkout nga, no, Senator. Ang sinasabi kasi, baka daw palagi na itong maging senaryo, no? Or laging may deadlock na lang pagdating sa mga issue na pagdidesisyonan ng Senado. Eh kasi, kumbaga, kitang-kita ng publiko yung lumalalim na tensyon.
9: I hope not. I hope dapat sana nakita nila yung reaction ng tao, di ba? Huwag nilang titignan yung mga supporter lang nila. Obvious naman eh. Tingnan nila, ang dami na nagsalita. The church, isa. Different schools were saying they were talking they don't like it. Civil society, everybody was talking against it, di ba? And they were saying like tama yung walkout. Sana doon pa lang they should have gotten the cue already. Dapat so sa Monday dapat alam na nila yung tika ayaw ng tao. Dapat siguro wag na nilang pilitin, di ba? Kasi yung mga tao mismo nakita mo naman eh. Well, yung supporters nila alam mo naman kung sino. Eh, may lalo yung mga troll. Eh, yung troll, hindi naman counted yun. Eh, kaya nga, huwag na nila sigurong pilitin. And then, we have to move on. Kasi, itong issue na ito, Maan and Jack, hindi naman magbe-benefit ang tao rito eh. Hindi kayo magbe-benefit, hindi sila magbe-benefit eh. Ang magbe-benefit lang dito mga senador. Senador na ma-absent. Senador na na-anticipate na talagang ika nga, hindi sa because malayo sila kundi maaaring nagtatago, maaaring ika nga naghihimas ng bakal na rehas, things like that para makaboto pa rin. Pero unfair yun eh. Para yung ibang, okay, sabihin na natin, yung mga huhulihin, etc., mahukulong. Alam naman natin na bawal sa BGMP, bawal sa NBP ang teleconferencing,
11: bawal ang gadget doon.
9: Exactly, nag-cover ka ng ganun, di ba? Bawal ang mga gadget, bawal. So, yung senador, pwede, special. Yung thousands of PDL sa BGMP at saka NBP, hindi sila pwede, wala silang access. Tsaka, kasi may trabaho ako eh. So, babaguhin namin na yung rules for that person.
10: Tsaka, linawin lang natin nga yung narrative ng kabilang kampo na si Senator Leyla, dating Senator Leyla de Lima daw ay pinayagan. Hindi totoo, di ba? Ang Muntinlupa Court mismo hindi pumayag. Tama po ba?
9: Nag-cover ka noon eh. Pero ako hindi na ako nakapag-cover. Pero as far as I know, I was looking at it and then basis sa statements nga ng mga kasamahan ko, hindi lumusot yun. Nag-file sila. Pero hindi nila, they did not tinker the rules. Wala silang kagaya nito na pinasok nila yung rule na ito. Walang ganun. So bago ito eh. Sila para pinakausap lang sa floor tapos dininay. Na hindi mo pwede. Nakakulong yan eh. So walang online voting, walang online session para sa kanya. Walang teleconferencing. So mali kung sino man yung nag-umpisa ng narrative na bakit si Leyla de Lima. Kulang sa research siguro.
10: Kaya nga, and sorry partner, kay Senator, no, marami din partner na humanga kay Senator. No, pinagtanggol mo si Senator Risa doon sa komento. Ano, sa komento ni Senator Marcoleta, yung sinabi walang legal background.
9: No, that's yun nga, sinasabi natin na bawal yun. I mean, it's called ad hominem nga sa Latin, di ba? You do not attack the person. Attack yung kanyang, if you want, gusto mo ng diskusyon yung issues na nilaraise. Pero sasabihin mo, kulang ka sa legal background, kulang sa edukasyon, foul yun eh, di ba? So, walang karapatan na sabihin mo. At saka, besides, sa 24 na yon I found out na 6 lang pala ang lawyers namin, 18 ang hindi. So, pati ako tinamaan doon. Sila, Senator Ping, Senator Soto.
10: Pati kaalyado ni
9: Senator. Pati yung magkapitid na Bilyar. Sila, Robin Padilla, Bongo. So, I have to stand up like, wait a minute, teka muna. At saka, hindi naman isa sa mga requirement to qualification to become a legislator na dapat lawyer ka. Mas maganda kung lawyer. Eh, pero kung gano'n naman ang patakaran na... Did you? May problema.
11: Yung binanggit mo na rin na yun ngang amienda sa Senate rules ay paborable doon sa nagtatagong Senador De La Rosa. At yung mga nakaambang mga arrest warrant, yung kakasuhan, nakikinita nyo na ba yung mangyayari sa quorum ng Senado kung sakaling more or less, ano ba yan, 7 na Senador ang mawawala sa Senado?
9: Ayun, magiging problema ngayon kung 7. Siguro naman, hindi naman siguro sabay-sabay yung mga yun. Yung sinasabi nila nga ni Ombudsman, yung dalawa na very low-lying fruit na ika nga ripe. So, yun lang siguro yung dalawa. Pero tapos yung isa pa na nagtatago ngayon, tatlo sila. Diba? May quorum pa rin. All you need is 13.
11: Sa impeachment trial, Senator Irwin, paano maapektuhan ito nung lumalalim na tensyon no, ng ating majority and minority sa Senado?
9: Well, bahala po yung taong bayan doon kung yung Senator Judge, kung sufficient yung evidence naman talagang naipresenta dyan, nailatag, tapos you vote against, may problema ka, yari ka sa taong bayan. Pero kung kahit ako, kung ako makita ko naman na malabnaw yung ebidensya, bakit mo i-convict din yung tao, di ba? Mm-hmm. I mean, for the sake of, dahil kaaway siya sa politika, o ganun, di ba? Kawawa din naman dahil binoto din siya ng mga tao. Mm-hmm. So, kung ako ang tatanong yung mismo, I will just base my decision on the facts, on the documents, on the pieces of evidence presented before us. I will not rule because kung anong kulay siya, itong kulay ako, because majority kuan kakampi niya, majority minority ko, that's unfair din. That's
10: unfair. Tsaka Senator siguro and partner, hindi din siguro maganda tingnan. Kunyari, papayagan natin ng teleconference si Senator Batol de la Rosa. Buti sana kung during sa conference, sabi mo, Senator, pwede ba namin malaman kung nasa kayo? Hindi naman definitely magsasabi. Tsaka it wouldn't look good para kayong nagkukonsinte ng isang...
9: Nakita ko may mga comments ang netizens. Sinasabi nila na ba't na yung papasweldohan yan, ito na naman tayo, hindi sila pumapasok. Samantalang kami, kaya I had the idea 2 days ago pa na, yung mga ordinary workers, factory worker, yung mga janitor, construction worker, mga professionals, doctors, nurses, etc. They have to go to work every day. Otherwise, no work, no pay sila, di ba? Tapos ikaw, senador ka, pinapasweldohan ka ng mga taong ito kayo. Nasa civilian na population, pinapasweldohan nyo kami sa gobyerno. Tapos, kayo obligadong pumasok. Kaya pag hindi ka pumasok, definitely, wala kang arawan, wala kang sweldo, di ba? Tapos si senador, okay lang sa bahay, okay lang patago-tago, pasilip-silip, baka nasa resort pa siya ngayon, and then bubuksan niya lang internet, tuloy ang sweldo niya. O yung senador na nasa behind bars, tuloy pa rin. Kasi tuloy ang sweldo niya dahil nagatin siya sa hearing eh. Para namang insulto naman yun, di ba? Like I said nga sa radio interview kanina na, we are employees of those people paying taxes. Kayo yun, nagbabayad ng sweldo namin. Kayo then therefore, ang employers namin. Kayo ang mga boss namin. Eh kung si boss nagtatrabaho, ako na manggagawa, paupo-upo sa bahay. Eh kung ako yung boss, batukan ko eh. So, tumayo ka dyan, magtrabaho ka.
10: Kaya nga po. Okay, Senator, commercial lang tayo saglit. Babalik po tayo kay Senator Erwin Tu na habang nandito sa studio ng PRTV Prime Media Studios. Again, may-ari at contractor ng gumuhong itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga, no show pa rin.
1: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
12: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
13: Labot sa langit, alam ko ba, pasalamat.
14: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
15: Good morning, my dear plants!
16: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
15: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
17: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
18: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
19: Food's here, guys.
18: And feel the vibe.
20: Best concert ever!
18: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
1: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
3: Yes, nagbabalik tayo dito sa Arangkada Balita at kasama pa rin natin si Senator Erwin Tulfo at patuloy nga natin na ating panayam sa kanya dito. Senator Erwin, di ba, laging may sinasabi, every week lang may nangyayari. Mm. Nung Monday, alam mo yung sinasabi, yung pagpapalabas ng video ni Senator Amy Marcos. Mm-hmm. Ano tingin nyo talaga, hindi dapat nakalusot man lang sa Senate floor yung ganong klaseng video?
4: Kasi naman, ang sinisiraan niya na yung institution itself. Mm-hmm. Na, how can you ruin your own house, di ba? Mm-hmm. Parang susunugin mo yung bahay mo. I mean, I think that's not right. Mm-hmm. Parang it's a propaganda. Mm-hmm. Mabuti sana kung facts-based. Hindi eh. Parang it's just a propaganda. Parang kaya nga yung mga manunod. I don't know kung yung object noong pagpapalabas is para, it's a propaganda. Para may mga maniwala kagad, di ba? Mm-hmm. Kasi marami sila mga viewers, yung mga followers nila. So maniniwala. Eh, kaya nga sabi ko, nung tumayo ako, sabi ko, fake news yun eh. Sabi ko, we're spreading fake news.
2: Mm-mm. Oh, Senator, last week pa to, malakas yung ugong, no? Mm. Nagpapalit na naman ng liderato. Oo. At may isa raw, magkakabilang bato na. So, anong basa mo doon? Totoo ba to?
4: Nako eh. Oh, walang alam. Siguro yung mga senior members ng minority, sila yun dahil kilala nila yung mga sa kabila, sino mga pwedeng kausapin. Mm-hmm. Well, dasal namin na sana makuha namin ang majority ulit. Kasi nga talagang sabi nga ng mga tao, parang basing doon sa mga statements ng iba't ibang mga schools, di ba? Mm-hmm. Organizations, civil rights, etc. Parang they're not happy. Mm-hmm. So, the only way to fix this, siguro, probably change of leadership, di ba?
2: Mm-hmm.
4: That's the only way.
2: Oo. Kung mangyayari na may isang lumipat, ano yung mga magiging pagbabago? Well, mapapalitan ba ang Senate President?
4: No. Mm-mm. Sa rules kasi, it has to be like, there should be 13 or more na senators para mapalitan. For example, nasa minority kami ngayon, so we need like 2 more to become 13 or more. Mm-hmm. Para mapalitan ng Senate President. Otherwise, kung isa lang, yung mga committee leadership lang ang pupwedeng palitan.
2: Mm-hmm.
4: Pero still, problem pa nga yun eh. Ngayon talagang wala eh. Mukhang they won't budge eh. Any of them, I heard from our senior members na they won't budge eh, yung sa kabilang grupo.
3: Pero yung sa group niyo, sir, are you standing your ground na kung may lilipat, dapat walang kapalit na favor or ano. Let's face it, karamihan doon sa mga maraming may kaso po doon. Ngayon, kung may gusto lumipat, dapat you'll stand your ground. Dapat walang kompromiso.
4: Mahirap naman magsalita, Jack, ng ganon kasi hindi ako nagde-decide. Mm-hmm. Usually, magde-decide yan. Yung buong grupo.
3: Yan. Yeah.
4: Meron kami mga parang Council of Elders, yung mga matagal na dyan. Sila Tito Sen, sila Senator Cayetano, Senator Pangilinan, and Risa Ontiveros, and Win Gatchalan, Migs.
3: Mm-hmm.
4: Sila yung mga tayo, even Senator Lapid. So, kailangan mo na, depende kung ano sasabihin nila eh.
2: Mm-hmm.
4: Ako, I cannot speak for ika nga na, hindi, ayaw ko yan, o gusto ko yan. Depende. So, pero we've seen sa history ng Senate, talagang normal yun. Lumilipat, di ba? Lumilipat na suddenly. Pero titignan sana namin, sana kung lilipat man, yung may prinsipyo, di ba?
2: Mm-hmm.
4: Na may talagang prinsipyo na makikita rin naman ng taong bayan yan eh.
3: Mm-hmm.
4: Pag lumipat ito, teka muna, ba't lumipat ito?
2: Baka may compromise. Mm-hmm.
4: Exactly. Exactly. Oh. So, I guess, kailangan interviewin siguro ng grupo namin. Ba't ka lilipat?
2: Pwede nyo bang tanggihan?
4: That I don't know. Okay. Mag-1 year pala ako, hindi ko alam. So, but definitely sa Monday lunchtime, meron kami focus ulit ang minority.
3: And sir, isa sa mga natabunan natin sa mga mula sa iba-ibang issue, itong sinasabing stage niya, yung putukan. Magkakaroon ba ng internal investigation doon? Para mapanagot kung sino yung...
4: Alam mo, Jack,
3: kami, ano dyan?
4: Patong-patong na yung issue.
3: Yun,

0: Ay, may tinukulan ng bawat ano eh.
1: Eh well, may investigasyon ng DILG at saka ang PNP. Mm-hmm. Ay kami sa Senate, sabi, magkakaroon tayo ng investigasyon. Okay. Gusto, committee of the whole, lahat kami. Okay. Pero natabunan na ito, natabunan itong Section 41C na pwedeng teleconferencing, video conferencing. Natabunan nung issue ni Senator Aimee na ika nga yung video na pinalabas na may no elections. Mm-hmm. So nagpatong-patong. Eh, ang bantay natin, ano na naman kayang issue next week?
2: Okay. Pero yung isinailalim sa protective custody si Senadora Bato de la Rosa nung time na dumating siya doon para pala bumoto no, sa leadership. Kinagulat niyo ba yun na nag-stay siya doon? Kasi pinag-usapan din niyo na doon siya muna.
1: Kasi kung titignan mo, sinasabi nila na, teka, saan ba galing yung warrant na yan? ICC yan eh, International Court. Di ba may sinasabi dati na may ruling na gagay kay PRRD, kay Duterte dati na dapat tinurn over muna sa local court. So, parang yung inaantay. So, nung lumabas na ay yung TRO dininay ng Senate, ng Supreme Court. Then doon nakita na, aha, pwede ka palang hulihin. Kaya hindi ka pwede magkubli dyan. Kaya yun ang reason na tumakas siya. Kasi very vulnerable na siya.
2: Kung wala pa pala yun, baka nandoon pa rin siya? Papayagin nyo ba?
1: I don't know sa Senate leadership. Iba na yun, si Senator Cayetano na yun. Pero kung tatanungin mo, ako, point of view ko lang naman. And I was still a reporter nung sila Senadora de Limas sought refuge, di ba? Senator Cayeta, Trillanes. Pero, nag-surrender din naman sila kaagad. Di naman, they did not stay for long time. After few days yata, Senadora de Lima pumayag na arestuhin. Senator Trillanes sumama na rin.
0: Eh siguro ito na lang to huling talong po, Senator. I'm sure aware kayo na meron ng mga campaign yun. Gumagamit ng mga videos na yung mga luma niyong videos. Anong mensahe niyo sa kanila? And I think bukod sa siraan po kayo ay gustong i-divide ang minority. Ano masasabi niyo na lang po, sir?
1: Normal. Kaya sabi ko kanina, di ba? Not sabi ng isang pare, ang troll is not counted. Hindi dapat bilangin ang troll because di naman nakakaboto ang troll. Ang kausapin mo yung tao. Pero yung troll, they're not. Para sa akin, tama naman yung sinabi ng isang pare na Catholic priest na you don't count the trolls because they don't have the count. They should not be counted, di ba? Because yung pinapalabas nila, siyempre yung mga noon pa yun, di ba? Na hindi pa ako politik.
2: Recycle.
1: Exactly. And I wasn't a politician yet, di ba? So, okay lang yun. At saka alam naman ng mga taong bayan, yung kung ano-ano mga lumabas na kasama ko sa picture yung isang contractor. Yeah. Actually, the story there, yung contractor na yon gusto tumakbo sa Pasig. Diba? Mag-mayor, gusto mag-collab sa akin na magbibigay ng bigas daw, tatayo lang ako doon. Eh, sabi ko, mas masama yata yung tsura no, na para kang tanga. Tapos may pangalan nila na for mayor, tapos tatayo-tayo ka doon. Hindi ako pumayag. Sabi ko, hindi na po pwede. Tapos ang ka-picture na lang. Alam ko naman, bastusin ko na. Hindi kayo pwede
0: mag-picture. Oh, mahirap. Alam mo, tatanong mo bawat magpapapicture. Teka, may kaso ka ba? O may gagawin ka?
1: Ngayon, hindi mo na pwede. So, everybody has cellphone, di ba? Yeah. Lahat eh. So, pag nga, Miss Man, pwede ba mag-selfie? Hindi, alam talaga mo, may kaso ka bang criminal?
0: Oo, o may gagawin ka ba sa future na hindi maganda?
1: Contractor ka ba? O baka ex-combi ka? O baka papunta ka na sa kulungan, ha? Nakakbay-akbay ka pa sa akin. Hindi mo na pwedeng tanungin yun, eh. So, alam naman ang tao na yun ngayon, eh, na hindi mo na pwedeng gamitin sa korte yun, kasama sa litrato, may ginawang kalokohan, hindi na, eh.
0: Diba? Okay.
1: Parang obsolete na yun.
0: Sige po, naku, maraming salamat po, Senator Irwin Tulfo, sa pagpapa-unlock nyo. Sure. Alam ko, sobrang busy kayo at naisingit nyo kami sa schedule dito sa Arangkada Balita. Again, maraming salamat,
1: thank
0: Senator
1: you.
0: Irwin
1: thank
0: Tulfo.
1: You. Thank you.
0: At good luck po sa Monday.
2: Buhay kayo.
1: Thank you.
3: Naghayag ng pangamba ang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa planong online voting ng Senator Judges. Ayon kay Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, malinaw ang posibilidad na magamit ito hindi lang sa regular proceedings kundi maging sa trial ng pangalawang pangulo. Ayon sa 11-member team, nirerespeto nila ang Senate independence bilang co-equal body. pero naninindigan sila na dapat ay may personal presence, personal accountability at full attention mula sa bawat senator. Judge, naging mainit ang debate kamakailan nang itulak ng mayorya sa Senado ang panukala. Dahil dito, nag-walk out ang mga miyembro ng minorya at kinwestiyon kung bakit minamadaling baguhin bigla ang Senate rules.
2: Nagpahayag ng pagtutol si House Committee on Higher and Technical Education Chair at Tingog Party List Representative Jude Asidre sa itinutulak na online voting para sa Senator Judges sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Para kay Asidre, dapat na physically present ang Senator Judges sa impeachment trial, lalo na sa botohan. Ito'y dahil kailangan umano ng buong atensyon sa proceeding. Kailangan din ng direct observation sa mga witnesses. Naunang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kaya ito itinutulak ng mayorya sa Senado ay para sa pugante at nagtatagong Senador Ronald De La Rosa. Naharap si De La Rosa sa arrest warrant mula sa International Criminal Court dahil sa pagiging co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Nakatakdang simula ng pagilitis kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa katapusan ng Nobyembre. Ano-ano na nga bang ang dapat asahan dito? Alamin yan sa marangkadang balita ni J.M. Pineda.
4: As I understand the matter.
5: Matapos ang unang status conference sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagdesisyonan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 na sa November 30 magsisimula ang paglilitis kay Digong.
4: As regards first of all then to the decisions we've come to the start of trial, we are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial.
5: Mabilisan na trial ang gusto ng Trial Chamber 3, kaya araw-araw ang gagawing paglilitis sa kaso. Pero nilinaw ni Judge Joanna Corner na dadaan muna si Duterte sa panibagong medical assessment para malaman ang kanyang kalusugan kung kaya ba nitong dumalo sa mga pagdinig. Posible daw kasing payagan si Digong ng isang araw kada linggo na hindi makadalo ng physical sa trial proper.
4: The chamber would obviously like to sit subject to witness problems 5 days a week. But we note the recommendations that were made for the confirmation hearing. And so it may well be that we'll have to adjust it. If we have to have a day for the accused not to be in court each week,
5: hanggang June 29 ang ibinigay ng mga hukom sa prosecution panel para sa listahan ng mga ipupukol nilang ebidensya at witnesses sa proper trial, habang August 31 naman sa defense team. Ikinalugod naman ng Common Legal Counsel ng mga biktima na si Attorney Gilbert Andres ang naging desisyon ng Trial Chamber 3.
6: It's not far from what we also proposed for the victims, which is first week of September. So I think this is a good sign. This is a good message to say that there's a specific trial date and it's within this year, 2026.
5: Paniwala pa ni Attorney Andres, dapat lang na ilabas lahat ng prosecution panel ang nasa igit 60 mga witnesses para madiin at maipakita na may malawakang patayan noong gera kontra droga ni Digong. Mahalagang bala rin daw ang mga insider witnesses o yung mga nakakaalam ng sistema ng war on drugs.
6: They know the modus operandi, and modus operandi will actually be relevant to the systematicity, ano, that it was a systematic attack.
5: Umaasa rin ang mga biktima na mapabilis ang pagkuha ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay na inagawa ng karapatan na magpaliwanag. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Kasing init ng panahon ng politika ngayon, pag-usapan natin yan kasama ang President ng Philippine Society for Public Administration, si Dean Ederson Tapia. Magandang gabi po, Dean Tapia. Welcome back sa Arangkada Balita.
7: Hello, magandang gabi. Good evening to everyone.
0: Yes, Dean. Una-una, ano masasabi mo sa every week na lang, laging may ganap dyan sa Senado. Na-entertain ba kayo o naiinis?
7: Well, undoubtedly, nakaka-entertain, no? Parang kulang na lang, popcorn. Ha? Sabi ko nga, daig pa Netflix.
0: Uh-huh.
7: But at the same time, I think, beyond the entertainment, mayroong mas underlying na issue na dapat nating pagtuunan ng pansin. And it is, sa tingin ko, yung erosion ng trust and confidence ng taong bayan sa mga institusyon na mahalaga katulad ng Senado. So, while it's true that it may be entertaining to many of us, mas nakakalungkot siya in the long run, eh.
0: Oo, kasi ang nagsasuffer ay tayong mga, kumbaga, taxpayers, di ba? Imbis na, pagsisilbihan tayo, ay ang daming distractions na nangyayari. Tama po ba?
7: That is absolutely correct. In fact, dahil sa kaguluhan na to, maraming mga naantalang mga panukalang batas na hindi na pag-uusapan sa Senado. Mm-hmm. And there are a lot of problems that are still awaiting resolution on the part of the Legislative Assembly. Mga questions related to inflation, related to the economy, at mga iba pang mga mas makakalagang issue na dapat sana pinagtutuunan na ng pansin ng mga senador.
0: And Dean, sa tingin mo, kasi kung mapapanood mo yung video nung walkout, ay nagsasalita noon ay si Senate President Alan Peter Cayetano at bigla nag-aalisan yung minority. What does that say pagdating sa leadership ni Senator Cayetano? Kumbaga, kayo ba niya? Ano, yung respeto wala doon sa kanya?
7: Quite obvious, no? Si Senator Alan Peter Cayetano, I'm sorry to say this, does not command the same level of respect as previous Senate presidents. Kasi for the minority to have to resort to walking out of that chamber, medyo talagang naipapakita doon yung kawalan ng kumpiyansa doon sa leadership niya. Mm-hmm. Hindi naman ito yung unang pagkakataon na merong mainit na sabihin na nating siguro issue between the majority and the minority.
0: Mm-hmm.
7: Pero ngayon, dumadating siya dun sa punto na talagang hindi na natin ma-deny yung gravity, ika nga, nung kanilang mga differences, at mukhang hindi nagiging decisive leadership factor si SP Alan sa mga panahong ito. Kaya nga, yung minority thought that yun na lamang yung available na remedy para sa kanila para hindi ma-railroad yung sa tingin nilang issue na ginagawa ng majority.
0: And yun nga eh, makikita mo talaga din eh, no? Dahil bukod sa nagpalabas sila ng propaganda, sinasabing propaganda video noong Monday, and lumabas pa sa isang video itong si Senator Alan, si Senate President Alan Peter Cayetano, yung parang ikinumpare sa mga Pokemon cards yung nangyayaring gulo. I mean, parang ano eh, talagang na-devalue yung value ng Senate. Tama po ba?
7: It's what I call yung overly performative kind of politics that we have now. Eh. Yung kultura ng social media, in fact, is creeping into practices of many of our politicians, including the Senate. No? Kaya nga, bukod dyan sa Pokemon cards, Pokemon references na yan, na ginawa mismo ng ikatlong pinakamataas na opisyal ng bansa, eh, nung nagkaroon ng barilan sa Senado, Many of the majority senators went on Facebook Live para bang i-report kung, I mean, it violates logic to me, kasi kung merong ganong klaseng, you know, panganib na hinaharap kayo, the first instinct that is expected of you would be to secure your person, to secure the people who are under your care. Hindi yung mag-Facebook live ka at mag-agitate pa ng mga taong bayan na aarestuhin na daw sila. So it's nakakalungkot talaga kung akong tatanungin.
0: Actually, yun nga din. Eh, no? Pag nanood ka or pag nag-analyze ka dapat sa security protocols, pag nagkaroon na isang gulo na gano'n, dapat nga hindi sila magkakasama sa isang kwarto. Dahil nalalagay sila sa alanganin na sabay-sabay. Tama po.
7: That is correct. Kasi if there is an active threat, syempre, dapat mo lang gawin is you go and secure yourself, go for safety, and definitely not go on Facebook Live. It's, hindi siya, it violates logic for me, no? Sabi nung iba, eh kasi humihingi ng tulong. Hindi ganun yun eh. They were obviously appealing to a certain segment of our society to agitate certain sets of people. Kaya Kaya I'm very interested to find out kung ano yung magiging resulta ng investigasyon dun sa nangyari sa Senado nung gabing yun.
0: Mm-hmm. And ito nga, yung ano masasabi mo siguro sa ano, kumbaga yung respeto, kumbaga ilang magkakaroon tayo ng gauge 1 to 10, nasaan yung respeto ngayon ng taong bayan sa Senado? So napapanood nila ngayon?
7: Well, binanggit ko din ito, kaya kakalungkot, no? Siguro kasi I'm very traditional in this sense na na-witness ko pa yung Senado na merong mga apelyidong Salonga, Pimentel, yung mga ganun, no? Very respected individuals at wala na tayong nakikitang ganyan eh. Dun sa, siguro kung bibigyan natin ng score between 1 to 10, mas malapit siya sa zero eh. So, lahat ng mga ginawang kontribusyon ng mga nabanggit kong mga pangalan, maliban pa kila Salonga, kila Jose W. Jocno at kung sino-sino pa, napakalaki nung kailangang bawiin nung current na Senado at yung mga future pang Senado para maibangon yung dangal na sa tingin ko nawala because of this series of events in the Senate.
0: Oh, huling tanong na lang po, isingit ko lang po ito. Tingin nyo isang change sa leadership, kahit paano maibabalik ba yung tiwala o respeto sa Senado o hindi po ito ganun kabilis sa solusyon?
7: Well, I think that's a good start. Hindi yan automatic pero it is a good start for the Senate to restoring the dignity that they obviously lost. Kasi, you know, look, if you look at the majority right now, titignan mo yan, napakanipis ng majority. Anytime, as we speak, baka mayroong mga negosasyon na nangyayari, especially with certain developments now, no? Na-filean ng kaso yung isang senador, and I wouldn't be surprised if in the next few days, may mga ma-filean pa ng mga kaso susunod. So, inipis yung bench, ika nga, nung majority. Kaya, hindi ako magugulat kung magkakaroon ulit ng bagong liderato sa Senado. At sa tingin ko, dapat piliin nila kung sino yung nararapat para magsimula silang iangon muli yung dangal at dignidad na nawala, unfortunately, over the last few days.
0: Okay, sige. Maraming salamat po, Dean Tapia, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Mabuhay kayo, sir, at magandang gabi.
7: Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Umaaray ang ilang tindera sa Divisoria sa Maynila dahil sa nararanasang tumal pagdating sa bentahan ng school supplies ngayong papalapit na ang pasukan. Ang ilan sa kanila napilitan ang magbaba ng presyo para lang makabenta. Yan ang umakyat ng balita ni Lestor Aler.
8: Hindi alintana ang nararanasang init ng panahon ni Mary Lee Basas kasama ang kanyang anak sa Divisoria sa Maynila kaninang umaga. Maaga nagpunta ang mag-ina upang bumili ng school supplies na gagamitin para sa darating na pasukan.
9: Dito po kami kasi bumili po kami ng school supply ng anak ko para po kami makaiwas siksikan. Super init kasi.
8: Tanging mahalagang gamit pang eskwela gaya ng notebook at ballpen lang ang kanilang nabili. Kulang pa raw kasi sa budget kaya hindi muna nila kinumpleto ang pagbili. Nasa 110 hanggang 120 pesos ang presyo ng isang bundle ng notebook, 90 pesos naman ang per box ng ballpen at 8 hanggang 10 pesos naman ang kada piraso. Pumapatak sa 95 hanggang 100 pesos ang kada kahon ng lapis at 12 pesos naman per piece. Ang pad paper, nasa 120 hanggang 180 pesos ang bundle depende sa klase habang 18 to 20 pesos naman per pad. 5 piso hanggang 10 piso naman ang eraser, 4 hanggang 25 pesos naman ang pantasa at 15 hanggang 35 pesos naman ang crayons. Sa uniforms, nasa 100 hanggang 150 pesos ang blouse at polo habang ang palda at pants naman ay 280 hanggang 300 pesos. Pumapatak sa 90 hanggang 150 pesos ang sando samantalang naglalaro naman sa 100 hanggang 170 pesos ang t-shirt. Nasa 320 hanggang 350 pesos ang panlalaki at pambabaing sapatos at ang mga bag naman ay nasa 300 hanggang 500 pesos. Dahil dito, umaaray ang ilang tindera dahil sa tumal ng benta kahit na isang linggo na lang ay pasukan na. Kwento ni Swanny Blanco, kumpara noong nakaraang taon, mas kakaunti lang ang bumibili ngayon ng school supplies.
10: Medyo matumal ngayon sa panahon ngayon dahil ang daming crisis, di ba? Ayun, medyo humina po.
8: Gayun din sa tindera ng uniform at bag na si Sharon Baluyo na alas 10 pa lang ng umaga ay wala pa siyang nabebenta.
11: Katulad ng last year, mabili. Mabili talaga. Ngayon, matumal. kalagitnaan na dapat niya pupukan ng buyer, ngayon wala pa eh.
8: Dahil dito, ilan sa kanila ay napipilitan ng magbaba ng presyo, makabenta lang.
11: Bababa lang presyo, hindi namin pinapataasan para makabenta lang kit. Kahit ilang piraso lang. Makabawi-bawi lang sa puhunan.
8: Sa kabila nito, inaasahan naman ng ilang mga tindera na daragsa ang mga mamimili sa mga susunod na araw, lalo na bago ang pasukan at umaasang muling babalik ang sigla ng kanilang kita. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Idinunsad ng Transportation Department ang Philippine Road Safety Summit para pag-usapan ng mga gagawing hakbang para sa mas ligtas na kalsada. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang marangkadang balita ni Justine Ignacio.
12: Tingin pa ng Department of Transportation ang kanilang mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan sa kalsada. Sa katatapos lang na Philippine Road Safety Summit, sinabi ni Transportation Senior Undersecretary Mark Steven Pastor na isa ito sa malaking hamon nila.
13: Kaya ang hamon po sa atin, sa gobyerno na nasa poder po, nasa posisyon po tayo ngayon. Gayun din po sa mga kasamahan natin sa industriya, sa mga advocates po natin. One life loss is too much. We need to stop it.
12: Partikular na ang para sa mga naglalakad at nagbibisikleta. Layo nilang matugunan ang lumalalang bilang ng mga aksidente alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maitanim ang disiplina sa lahat ng mga gumagamit ng kalsada sa bansa. Para maisakatuparan ito, kasalukuyang ipinatutupad ng DOTR, Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga mekanismo sa ilalim ng Philippine Road Safety Action Plan 2023-2028. Kabilang sa mga pangunahing hakbang ang masusing pagsusuri sa pagbibigay ng lisensya sa mga driver at ang mahigpit na inspeksyon sa kaligtasan ng mga pampublikong sasakyan o PUVs. Samantala, nagpatupad na rin ang Land Transportation Office ng digitalization sa kanilang mga sistema upang mas mapabilis ang pagsubaybay at pagpapanagot sa mga lumalabag sa batas trapiko.
13: We continue to strengthen our road safety initiative through sustained enforcement operation, intensified anti-colorum, anti-road rage effort, and stronger action against reckless and dangerous driving.
12: Nagpahayag din ang buong suporta ang World Health Organization sa Pilipinas para sa isang mas ligtas at mas inklusibong sistema ng transportasyon sa bansa. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Umakyat na sa 5 ang kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City. Nanawagan naman ang LGU sa may-ari at kontraktor ng gusali na humarap at makipag-ugnayan sa otoridad. Yan ang marangkadang balita ni Gracie Rutao.
14: Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan ng mga rescuers pasado alas 6:18 kagabi sa tulong ng K-9 dogs ng rescue unit sa site ng gumuhong ginagawang 9-story building sa Barangay Balibago, Angeles City. Agad naman nagsagawa ng extrication operation ang retrieval team sa Sector 1 upang maiahon ang katawan ng lalaki na kinokonsiderang ikalimang casualty ng insidente. Bandang alas 7:57 kaninang umaga nang matagumpay na ma-extricate mula sa mga guho ang katawan ng biktima bago ito dinala sa City Health Office para sa Disaster Victim Identification o DVI procedures. Na-recover din umano sa parehong lugar ang isang cellphone na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng biktima. Itinurn over na ito sa SOCO para sa kaukulang investigasyon at dokumentasyon.
15: As nasa ika-apat na araw po tayo, still it's a search and rescue and retrieval and also management of the missing and the dead. Nasa 5 po ang ating kumpirmadong bilang ng mga fatalities, no? Kanina po umaga nakuha yung 5th fatality at ngayon po ay positibo nang na-identify yung 5th fatality. Ang pangalan po ay Christian Sabile, no? Na isa raw na construction worker din dito sa site na kinumpirma ng isang kaanak na nandito.
14: Nanawagan naman ang LGU ng Angeles City sa contractor at may-ari ng gusali na humarap at makipagtulungan sa mga otoridad. Giit ng LGU, kung may kapabayaan na naging sanhi ng trahedya, dapat managot ang mga responsable.
15: Sana makakita pa tayo ng life, no, ng buhay, ng may maisalba pa tayo na or may makita pa tayong survivor dito sa na gumuhong gusali o ginagawang gusali dito sa Balibago, Angeles City.
14: Samantala, patuloy pa rin ang search and rescue, retrieval at clearing operations sa lugar. Gayun din ang management of the dead and missing para sa mga natitirang biktima ng insidente. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Tagumpay na napabilang sa listahan ng Forbes 30 Under 30 ngayong taon si Filipina tennis ace Alex Ayala sa ilalim ng kategoryang entertainment and sports. Layo nitong parangalan ng mga susunod na henerasyon ng talento sa courtman o sa screen. Bukod kay Ayala, nakasama rin sa listahan ng OPM singer-songwriter na si Zach Tabudlo. Nakasentro ang parangal sa mga batang trailblazers, entrepreneurs at atleta na humuhubog sa kinabukasan ng Asian pop culture at athletics.
16: Yan ang mga marangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
3: At ako naman si Jack Batalyores. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
16: Arangkadang Balita.
17: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
18: Natumulong umano para makatakas si Senador Ronald De La Rosa, CIPG. Iginip na bitbit ang warrant of arrest na inisyo ng ICC sa manhunt operations laban kay Senator Pato. Senator Pancho Lacson, kumpiyansa sa kakayahan ng minorya kahit hindi galing sa hanay nila ang Senate President. Ilang majority senators nanindigan sa panukalang video conferencing sa mga sesyon. 11 anyos na babae pinukpok, sinaksak at binusalan pa ng kanyang minorte edad na kalaro. Dalawang minorte edad na sangkot umano sa pambubugaw sa social media ng kanilang mga kaklase at kabarkada na sakote. Kasambahay na biktima umano ng dugudugugang pera talahas ng kanyang amo na aabot sa mahigit 2 milyong pisong halaga, tinangay. Tayo sa wakas, hatawagan sa takilya, tumabo ng 12 million pesos sa unang araw sa mga sinihan.

0: Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa panibagong kasong kinakaharap ni Senador Bingoy Estrada. Kinasuhan na ng Office of the Ombudsman ng graft at plunder sa Sandigan Bayan si Senador Estrada, dating Secretary Manuel Bunoan at dinapang opisyal ng DPWH kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
2: Personal na nagtungo si Assistant Ombudsman Bico Clavano sa Sandigan Bayan para isampa ang kasong plunder at 2 counts of graft laban kay Senador Bingoy Estrada. Nangyari ito sa pung araw matapos i-anunsyo ng Office of the Ombudsman na natanggap nila ang rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan ng senador dahil sa pagkakasangkot sa umano'y flood control kickback scheme. Bukod kay Estrada, kinasuhan din sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pang opisyal ng DPWH NCR Engineering Office. Walang nirekomendang piyansa ang ombudsman na nagsabing tumanggap umano ng kickback si Estrada na nagkakahalagang aabot sa 573 milyong piso mula sa flood control projects.
3: Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Bingoy Estrada.
2: Hindi na isinama sa mga kinasuhan si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa kanyang pagpanaw, pati ang mga dating opisyal ng DPWH na itinuturing ng state witnesses. Nairaffle na ang 1 count ng graft sa Sandigan Bayan 2nd Division na pinamumunuan ni Presiding Justice Geraldine Ekong. Punta naman sa 5th Division ang 1 count ng graft at kasong plunder.
4: Si Associate Justice Zaldi Trespeses ang namumuno sa 5th Division na humahawak din ng 11 counts of graft ni Estrada kaugnay ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PIDAF at ang kasong graft ni dating Ako Bicol Representative Zaldi Co. Pag nakahanap ng probable cause sa mga maestrado, ay maaari na sila maglabas ng warrant of arrest at hold departure orders laban sa mga respondent.
2: Ayon kay Estrada, hinahanda na ng kanyang mga abogado ang mga kaukulang hakbang para maipakita ang umano'y irregularidad sa kasong isinampa sa kanya. Naniniwala rin siyang may implikasyon umano ito sa kanyang karapatan sa due process dahil hindi umano siya nabigyan ng pagkakataong mapag-aralan ng maayos ang resolusyon ng DOJ at Ombudsman. Muli iginiit ng senador na wala siyang budget insertions at patunay aniya rito ang certificate mula sa Legislative Budget Research and Monitoring Office na sadya umanong isinantabi sa investigasyon. Sagot rito ng Ombudsman,
3: "This certificate does not capture all stages of the budgetary process wherein insertions may be made in a layered method."
2: Dati nang maling itinanggi ni Estrada ang pagkakaugnay sa flood control scandal matapos siyang ituro ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na tumanggap umano ng kickback mula sa proyekto Kontrabaha sa Hagonoy at Malolos, Bulacan noong 2025. Ito na ang 3rd pagkakataon na nakasuhan ng plunder si Estrada pero naabswelto siya sa mga naunang kaso. Samantala, itinanggi ni Senador Francis Escudero ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay ng mga proyekto Kontrabaha sa isinumatin nitong counter affidavit sa Ombudsman. Sa ngayon, nasa preliminary investigation na ang reklamong plunder ng dating Senate President.
5: Nasa stage pa po na ibabangga po yung complaint doon po sa sagot ni Senator Chief. So it is submitted na po for resolution pending kung mayroong pang mga isasubmit yung dalawang parties.
2: Una nang naglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan para hindi makalabas ng bansa si Escudero. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
1: Naniniwala si Senador Pantelo Lacson na pwedeng masunod ang minorya sa Senado kahit hindi galing sa hanay nila ang Senate President at kahit pa walang nilipat mula sa mayorya. May sagot naman ang ilang majority senators sa panukalang baguhin ang Senate rules para payagang lumahok at bumoto ang mga senador na wala sa sesyon. Nagpapatrol, RG Cruz!
6: Wala man silang sapat na numero at hindi kagrupo ang Senate President, posible pa rin manaig sa Senado ang minorya. Ito ang pananaw ni Senador Panfilo Lacson. Lalo na kung posibleng makulong ang ilang senador dahil sa mga kinakaharap na kaso at kung wala pa rin nilipat sa kasalukuyang mayorya patungo sa minorya. Ngayong Huwebes, kinasuhan na ng ombudsman si Senador Jinggoy Estrada at naunang sinabing isusunod na rin si Senador Joel Villanueva, habang absent pa rin si Senador Ronald De La Rosa. Kaya pwedeng mabawasan pa ang Senate Majority kung ibabangga sa kasalukuyang minorya na may 11 senador. Kinakailangan pa rin na 13 senador para may maprubahan ng Senado, maparesolusyon man yan o pagpapalit ng liderato.
7: The ratio would now be 11 and 10. So effectively, we will be the majority. We'll be controlling all the committees because we will move to declare all the chairmanships of all committees vacant and then we will re-elect the chairperson. So that's an awkward situation, but that's the reality. Kung ganun ang situation, ang scenario, Senator Cayetano will be limited to a mere presiding officer, but he does not control the Senate.
6: Ang numero sa botohan ng tinimbang ng minorya nitong Martes ng gabi, nang mag-walkout sila matapos tangkain ng mayorya na muling pag-usapan ng panukalang online voting at participation ng mga senador na wala sa session hall.
7: Bilang na kami that time, ano, nagbubulungan na kami tatlo, Senator Risa, Senator Tito, tsaka ako, and Senator Subiri. So we started counting. We were 9 because Lito Lapid and Rafi Tulfo were not present. From 11, naging 9 kami. Kung hindi kami alis, meron kaming quorum because 9 plus 11, that would be 20. Kasi tatlo yung wala, Senator Chi, Senator Rafi, Senator Lapid. Kung alis kaming 8, maiwanan si Tito Sen, maiwanan sila, maski present sila lahat, wala si Senator Chi, so 11 sila. So 12 member ng Senate si Tito Sen. So, so 30 naman yung quorum.
6: Kwento pa ni Jackson bago ang walkout, nag-focus muna ang mga senador tungkol sa impeachment trial bago magkaroon ng sariling pulong ang mayorya sa tanggapan ni Senate President Alan Peter Cayetano.
7: We had no idea what they were discussing. And then we realized when we resumed the session, biglang nag-distribute si Senator Alan ng kopya noong 2 proposed amendments ni Senator Marcoleta. Doon na kami nag-usap-usap. Nagbulungan na kami. Sabi ko, masama ang plano nito.
6: Ayon pa kay Senator Miguel Zubiri, dati nang hindi pinagbigyan ng hiling na makaboto ang mga wala sa sesyon. Kahit pa ang senador ay nakapiit o may malubhang sakit. Kung papayagan naman na ito, wala nang papasok sa mga senador at sa bahay na lang sila magtatrabaho. Kung ipipilit naman ng mayorya na muling buhayin ang panukalang teleconferencing, sabi ni Lacson, handa silang dumulog sa Korte Suprema.
7: Basta't merong grave abuse of discretion, pwedeng pumasok ang Supreme Court.
6: Sa magkasunod namang social media posts, iginitis Senador Robin Hood Padilla na sa panahon ngayon ng mga sigalot at iba't ibang problema sa mundo, maituturing ng may force majeure na siyang dahilan para payagan ang electronic voting. Pero kinontra ito ni Lacson. Punto naman ni Senador Dante Marcoleta, dati nang nagamit ni Senate Minority Leader Vicente Soto III bilang Senate President noong 2018, ang mismong patakaran na ginagamit kayo ni Senate President Cayetano para isa lang sa talakayan ang panukala niya. Sa ngayon, parehong walang 13 ang mayorya at minorya dahil wala si Senador De La Rosa at wala pang senador na tumatawid sa kabilang panig. At kahit sinong senador pa ang mawala sa anumang dahilan, kailangan ng mayorya at minorya ang isa't isa para magka-quorum sa sesyon at para makapagtrabaho para sa bayan. RG Cruz, ABS-CBN News.
8: Nakumpleto na ang forensic examination ng Philippine National Police sa pagpapaputok ng baril sa Senado noong 13 ng Mayo. Gamit ng TNT Forensics ang ilang teknolohiya para mas mapadali ang pagproseso ng mga crime scene. Exclusive, nagpapatrol, Michael Delizo.
9: Kaya na ngayon ng Philippine National Police Forensic Group na magkaroon ng real-time monitoring at komunikasyon sa mga tauhan na nagpoproseso sa crime scene. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang bagong command center na mayroong state-of-the-art technology tulad na lang ng blue box na kayang magbigay ng 3D scanning ng lugar. Ginagamit ito sa mga critical o high-profile operasyon tulad ng pagpapaputok ng baril sa Senado noong May 13.
10: Pagdating po natin doon sa crime scene, nilalatag po natin siya. Okay. So pag nilatag po ito, ay makikita po natin ang the whole crime scene, kung paano minamanage or ginagawa ng ating mga scene of crime operation. Pagaya po nito, ito po yung 3D scan ng ating Senate inquiry. Senate incident, tsaka ito. So ito, nung mangyari ang Senado, tsaka ito, ay nakikita po dyan yung lahat na ginawa ng forensics. So nakikita dito sa command center live yung ating operations.
9: Makikita rin ang trajectory ng mga bala sa Senate hallway. Dati nang sinabi ng PNP na ang lahat ng bullet holes ay nagpapakita na ang pagpapaputok ng baril ay nanggaling sa loob ng gusali. Sa CCTV footage, makikita si Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca ang unang nagpaputok ng umano'y warning shot, dahilan umano para mag-discharge ng cover fire ang tauhan ng NBI habang umaatras. Nasa 44 na piraso ng fired cartridge cases ang na-recover sa crime scene. Binigyan ni Carpio ang integridad ng investigasyon dahil sa mga bagong gamit.
10: Ating command center is not for just audit or inventory, but rather it is a communication between the national headquarters at saka doon sa ating mga operations sa field. So nagkakaroon tayo ng real-time na inquiry or real-time coaching.
9: Natapos na ang forensic investigation sa Senate shooting at naisumite na sa CIDG ang resulta ng pagsisiyasat.
10: Lahat naman ito ay naitugma sa dapat naitugma doon sa crime scene at the same time yung matching ng mga iba-ibang ebidensya.
9: Ayon sa CIDG, hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanila si Aplasca o sino man sa Office of the Sergeant-at-Arms, magamat na una lang humingi ng kalagdagang panahon ang kanilang abogado. Michael Delizo, ABS-CBN News.
8: Pasintabi po dahil sensitibo ang balitang ito. Sugatan ang isang 11-anyos na babae matapos pupukin sa ulo at pagsasaksakin ng menor de edad ding kalaro sa Arayat, Pampanga. Samantala, isang 3 taong gulang na bata naman sa Mountain Province ang natagpo ang patay matapos mawala ng isang araw. Mga menor de edad din ang suspect sa krimen. Yan ang CCTV patrol ni Gracie Rutaw.
11: Pasado alas 12 ng tanghali noong Mayo 22, makikita sa CCTV ang mga nagbibisikletang batang lalaki at babae sa Barangay Paralaya, Arayat, Pampanga. Pumasok ang dalawa sa isang abandonadong bahay at pinuntahan ang masukal na bahagi nito. Sabi ng pulis, maipakikita umanong patay na aso ang 14-anyos na binatilyo sa 11-anyos na babae. Maya-maya pa, muling bumalik sa loob ang babae. Sinundan siya ng lalaki at nagmumuestrang tila hinampas ang biktima. Hindi na nakita ang sunod na pangyayari, pero sabi ng pulis, hinampas ng bote ng suspect sa ulo ang biktima. Pagkatapos ay pinagsasaksak niya ang babae ng ilang beses.
12: Allegedly, yung ating biktima, no, pinupok sa empty liquor bottle sa ulo yung ating biktima, no, na at saka nung nabasag ito, yun ang ginamit niyang pagsaksak.
11: 7 saksak sa likod ang tinamo ng biktima. Hindi pa nakontento, binusala ng suspect ng mga bato ang bibig ng biktima para hindi makasigaw. Pero humingi rin ng tulong ang suspect sa ilang tao sa lugar.
12: Nakuha pa ng sumigaw nitong bata, no? Na nakot ng atensyon yung mga dumadaan na construction worker sa area. Nandoon, tapos sabi daw nung ano, nung nakitang may parating na ano, sabi nung bata, yung ating CICL, na meron daw dalawang lalaki na nagsaksak ng ano sa kanila.
13: May ano daw, may mga tao daw na pumalo sa ulo ng anak ko. Tapos nung ano, yung tatay niya, pumunta ka agad doon. Kasi yung nakita nung bata, yung 14 years old, duguan, walang damit. Ngayon, tinanong niya yung bata, anong nangyari? May ano daw sa kanila, may humahaboy daw na mga siraulo.
11: Isinugod sa ospital ang bata para maipagamot. Kalaunan, umamin ang suspect sa mga pulis na siya ang sumaksak sa kanyang kalaro.
12: Nung nagkandak naman tayo ng investigation, no? Doon na lang natin nalaman, nag-confess na rin yung ating CICL na 14 years old na siya daw ang gumawa noon.
11: Nangako naman ang provincial government ng Pampanga na sasagutin ang gastusin ng biktimang nakalabas na ng ospital ngayong Webes. Nasa kustudiya na ng Arayat Municipal Social Welfare and Development Office ang 14-anyos na suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya, sa insidente. Samantala, patay naman ang tatlong gulang na si Baby Duma matapos mawala noong Mayo 23 sa Sitio Batnong, Barangay Banawel, Natunin Mountain Province. Ayon sa pulisya, huli siyang nakitang kasama ang kanyang lola sa isang pagtitipon. Natagpuan siyang walang buhay kinabukasan sa likod ng isang chapel at idineklarang dead on arrival sa ospital dahil sa tinamong traumatic brain injury dulot ng pagkakahampas ng kahoy. Dalawang minor de edad ang iniugnay sa insidente at nasa pangangalaga na ng DSWD habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isang testigo ang nakakita sa mga suspect kasama ang bata bago ang krimen.
14: Punto sila sa isang bahay, tinayang yung kwan parents kung andun yung bata. Kami na kwan kinausap. Then pagkalis ng mga kwan, investigators natin, parang may nasabi yung bata sa nanay. Until such time na pumunta yung parents, sinurrender yung dalawang bata.
11: Naitibing na rin ang biktima noong Miyerkules. Gracie Rutao, ABS-CBN News.
15: Nasagip ang 12 biktima ng human trafficking sa operasyon ng NBI Special Action Unit sa Quezon City. Timbog din ang 2 suspect na wala pa sa hustong gulang at sinasabing binubugaw umano online ang mga kabarkadang kapwa menor de edad. Nagpapatrol, Gian Ambrosio.
16: NBA kami ha!
17: Baba mo muna cellphone.
16: Nagagawa kami ng anti-human trafficking na operation.
15: Nabulaga ang NBI Special Action Unit sa kanilang entrapment operation sa isang resort sa Novaliches, Quezon City. Dahil ang kanilang hinuhuli sa kasong human trafficking ay parehong 14 anyos lamang. Binubugaw man ng 2 menor de edad ang kapwa nila estudyante online.
18: They were offering these minors for sexual services. Initially or minimum po 3,500 per minor, per individual.
15: Nagpanggap na kliyente ang mga ahente ng NBI saka na sa hotel illegal na transaksyon.
16: Dito muna kayo mga iniya ha.
15: Nasagipan 11 estudyanteng biktima at isa pang nasa wastong gulang na babae. Ayon sa investigasyon ng NBI, magbabarkada at magkakaibigan ng mga sangkot at nangyayari umano ang pambubugaw sa social media. Pinapipili ng 2 menor de edad na bugaw ang mga kliyente gamit ang manlarawan ng mga biktima bago magtakda ng personal na tagpuan. Pero dahil hindi pa maaaring kasuhan, isinailalim sa pangangalaga ng Quezon City Social Welfare ang 2 sangkot na bugaw kasama ng ibang children in conflict with the law.
18: Per RA 9344 or yung Juvenile Justice Welfare Act, hindi po sila pwedeng kasuhan. 15 years old and below, bawal po silang failan.
15: Panawagan ng NBI, mas paigtingin ang pagbabantay ng mga magulang at ng mga lokal na pamahalaan upang hindi na maligaw ang mga kabataan sa ganitong uri ng illegal na gawain.
19: Sa ngayon, idinadaan na ang 11 menor de edad na biktima sa psychosocial counseling ng DSWD bago ibalik sa kanilang mga magulang. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
15: Gretchen, ano naman ang trending sa OPM?
20: At sunod-sunod ang career milestones ng OPM singer-songwriter na si Mackie. Matapos magkamit ng 1 billion all-time streams sa Spotify, inilabas naman ngayon ni Mackie ang kanyang bagong hugot song, Ang Habang Buhay Pansamantala. Inspirasyon naman ang haligi ng OPM na si Timmy Cruz ang kanyang breast cancer journey sa bago niyang single. Nagpapatrol, Daniel Krishna.
21: Handog ng singer-songwriter na si Mackie para sa kanyang fans ang kanyang latest single na Habang Buhay Pansamantala. Kwento niya, hango ito sa kanyang real-life experiences.
22: Ever since naman when I was a kid, I've always experienced yung parang feeling of temporariness to certain people. So for sure meron naman. So na-experience ko siya ulit.
21: Regalo ni Mackie ang kanyang bagong kanta sa fans dahil sa kanyang pinakabagong milestone, ang pagpalo sa higit 1 billion all-time streams ng kanyang mga kanta sa music platform na Spotify.
22: Alam nyo, para sa akin never siya mag-sync in kasi parang never ko naisip na yung pangalan ko matatabi sa 1 billion. So I'm just really grateful for everyone. Thank you for being happy and sad with me.
21: Ipagdiriwang ni Mackie ang kanyang bagong single sa 2 fan events sa Biyernes, May 29. Mapapanood naman ang Color Coaster Tour ni Mackie sa Singapore sa June 13, habang June 14 naman sa Indonesia. Isang bagong kanta din ang inirelease ng OPM icon na si Timmy Cruz na may title na Ang Ganda ng Life. Inspirasyon ni Timmy sa kanyang new single ang kanyang naging breast cancer journey.
0: Of surgery, I said goodbye to my left breast. It's hard being a woman, having one of your parts and the most womanly part of all to be removed. But I lived through it. So here I am today. I'm still woman, all woman.
21: Papakikinggan ang Ganda ng Life sa lahat ng music streaming platforms na iproduce ng Star Music. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, kasambahay na biktima umano ng dugo-dugugang pera talahas ng kanyang amo, tinangay. Dahil sa selos, babae pinukpok ng bato ng kanyang karelasyon, patay. Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, nagpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Alamin kung kailan papasok ng PAR. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
17: Ang oras, 9 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: TV Patrol sa DZMM.
17: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
24: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
25: Spoon's here, guys.
24: And feel the vibe.
26: Best concert ever!
24: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
17: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Ilang bahagi ng EDSA binaha dahil sa malakas na pag-ulan ngayong gabi. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
27: Nakaranas ng pagbahang ilang bahagi ng EDSA sa Makati City at Quezon City bunsod na malakas na pag-ulan ngayong gabi. Batay sa flood monitoring report ng MMDA, nakapagdala ng gutter deflooding sa southbound lane ng EDSA Orense sa Makati City. May gutter deflooding din sa northbound lane ng EDSA Aurora Tunnel sa Quezon City. Ayon sa MMDA, nananatiling passable sa lahat ng uri ng mga sasakyan ng mga apektadong lugar sa kabila ng pagtaas ng tubig ng baha. Pinapayuhan din ng mga motorista na mag-ingat sa pamaneho dahil madulas ang mga kalsada. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZMM.
17: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
17: Ang oras, 6 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
28: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: TV Patrol sa DZMM.
28: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
29: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
30: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
29: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: Inaresto ng PNP ang isang kasambahay matapos umanong tangayin ang pera at alahas ng amo. Ayon sa suspect, sumunod lang siya sa utos ng tumawag sa kanya na nagpakilalang amo at nasangkot umano sa isang aksidente. Nagpapatrol Jeff Caparas.
1: Pasado 4:30 ng hapon nitong Martes, lumabas sa pinagtatrabahuhang bahay sa isang subdivision sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City, ang kasambahay na si Alias Cora. Bitbit ni Cora ang isang paper bag na may laman umanong pera at mga alahas ng amo na aabot sa higit 2.4 million pesos ang halaga. Ayon sa Quezon City Police District, tinakpan ni Cora ng mga pagkain ng mga alahas para hindi masita ng mga gwardyang palabas ng subdivision. Sa labas ng subdivision, nakaabang ang isang lalaki at doon iniabot ang paper bag. Naglakad ang dalawa papunta sa motorsiklo ng lalaki at saka ito umalis. Si Alias Cora, makikitang may kausap na sa telepono at pumasok muli sa subdivision. Ayon sa QCPD Station 12, bumalik din sa bahay ng amo ang kasambahay at nagtangka ulit na kumuha ng mga alahas. Pero sa pagkakataong ito, napigilan na saan ang kasamang kasambahay na siyang nagsumbong sa amo at mga pulis. Pag-responde ng mga pulis, nagkalat ang mga alahas at bukas na ang drawer sa kwarto ng mga biktima. Nawawala na ang nasa higit 1,000,000 cash, 5 hikaw, 4 na kwintas, 1 bracelet at 2 pendant.
2: Pinasok niya yung kwarto ng kanyang amo habang ito'y wala doon. Dinis lang kanya yung mga drawers saka kung saan nandoon yung mga pera at alahas.
1: Agad na inaresto ang kasambahay. Pero kwento niya, sinunod lang niya ang utos na nagpakilalang among babae na kausap niya sa telepono na ayon sa mga pulis, estilo ng dugo-dugo modus.
3: Hindi ko sinunod siya na ibigay yun sa kanila.
4: Bakit?
3: Kasi nga po, utos lang po naman po sa akin yung boses ni ma'am.
4: Boses ni ma'am?
3: Oo po. Na-aksidente daw po sila. Tapos sumingi po ng pang-down po sa na-aksidente nilang bata.
2: Hindi naman natin po pwedeng i-accept lagi yung ganyang alibay. Otherwise, baka maging gayahin ng ibang mga kasambahay dyan. Pwede pala yung gano'n.
1: 9 taong nanilbihan si Cora sa kanyang amo.
3: Hindi ko alam kung papanawarin pa nila ako. Gagawin ko naman po yung lahat, ma'am. Panawarin ako.
1: May person of interest sa umano mga polis sa kung sino ang nasa likod ng krimen. Patuloy ding tinutugis ng mga polis ang lalaking tinagpo ni Alias Cora. Nasampahan na ng reklamong qualified theft ang kasambahay na nasa kustudiya ng mga polis. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
5: Patay ang 22 anyos na babae matapos umano siyang pukpukin ng bato sa ulo ng kanyang karelasyon na kanya ring pinsan sa San Jose City sa Nueva Ecija noong madaling araw ng Miyerkules. Ayon sa PNP, bago ang insidente ay nag-inuman pa ang biktima, suspect, isa pa nilang kaibigan at ang kasintahan ng biktima. Makalipas sa ilang sandali, sinabi umano ng biktima na siya ay nagugutom. Kaya inaya siya ng suspect na kumain. Sa kuha ng CCTV, makikita ang umalis ang dalawa sakay

0: ang isang motorsiklo. Nakita rin ang pagdaan ng dalawa sa isang kalsada patungo sa bahagi ng irigasyon. Ilang minuto lamang ang lumipas nang bumalik ang suspect sa kayang ng motorsiklo pero wala na ang biktima. Umaga na noong Miyerkules nang matagpuan ang kanyang bangkay sa tabi ng irigasyon at may sugat sa likod ng ulo. Kagad nagsagawa ng investigasyon ng mga pulis at sa tulong na makakuha ng CCTV ay natunto ng suspect. Doon na umano ito umamin at sinabing pinukpok niya ng bato sa ulo ang biktima dahil sa selos. Sinabi rin umano ng suspect na may relasyon sila kahit sila ay magpinsang buo. Nasa kustudiya na ng San Jose City Police ang suspect at naharap sa kasong murder. Umakyat na sa 5 ang bilang ng mga nakuhang labi mula sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang mga kaanak na iba pang nawawala. Live mula sa Angeles City sa Pampanga ng Papatrol, Johnson Manaba. Johnson, may pagkakakilanlan na ba ang mga nakuhang biktima ng pagguho?
1: Alvin, unidentified pa rin, hindi pa rin kilala ang mga biktima na nakuha mula doon sa gumuhong gusali dito sa Barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Kanina umaga, nakuha ang 5 biktima na ayon sa LGU ng Angeles City, nasa stage of decomposition na.
2: Hindi pa rin po kami nawala ng pag-asa.
3: Maasa kami na buhay pa yung kapatid namin.
1: Ganito kalakas ang pananalig ng magkapatid na Christina at Lorena sa 4th araw ng paghahanap sa mga nawawalang biktima ng pagguho ng gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City. Ilang araw na silang pabalik-balik dito sa pag-asang may matatanggap na magandang balita. Kabilang sa mga nawawala at pinaniniwala ang natabunan, ang kanilang kapatid na si Joey Angkaw at asawa nitong si Elsa. Hindi sila mga construction worker, pero may maliit na tindahan sa harap mismo ng gumuhong gusali na nasa pulang trahedya. Kwento ni Lorena, magkausap pa sila ng kapatid isang araw bago nangyari ang trahedya.
4: Diyan talaga sila natutulog. Tulog na po sila pareho. Tulog na sila. Kaso yung nakaligtas na nagtitinda ng barbecue, ginising lang si yung kapatid namin. Tapos nakita niyang tumayo. Nung pagtayo daw ng kapatid ko, napansin niya pa na pumasok sa tindahan. Hinakap niya na lang yung asawa niya.
1: Si Christina, galing pa sa Australia, dali-daling umuwi ng Pilipinas matapos mabalitaan ang nangyari sa kapatid at hipag.
5: Panabangan ko lang po eh, sana po eh, masagip sila at buhay po sila. Hindi lang po kapatid ko, pati rin po yung iba.
1: Ngayong Huwebes, may panibagong biktima ang nahugot na mga tauhan ng Bureau of Fire Protection mula sa ilalim ng debris. Ito na ay 5 katawan na na-recover ng mga otoridad.
6: Ang gabi pa po natin, pinipilit na mailabas po ang na-trap po na victim. Fortunately po, nailabas po natin pasado alas 8 at kasalukuyan na nasa Soko na po. Male, pero unidentified kasi ang labi po niya medyo nasa state of decomposition.
1: Sabi ng Public Information Officer ng Angeles City, nakuha ang biktima sa Sector 1 o bungad lang ng gumuhong gusali. 15 pa anya ang patuloy na hinahanap.
7: Patuloy po sa mga paghahanap ng ating mga victims. Ang sa ganun po ay magkaroon na ng kahit papaano help sa ating mga kaanak na naririto ngayon. Nag-base pa rin po tayo doon sa binigay na listahan from the site engineer.
1: Hanggang ngayon, hindi pa rin lumulutang ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali. Kaya may apila ang mga kaanak na mga biktima.
4: Tumitaw na siya, magpakita na siya, sana makonsensya siya. Inisipin niya, ang daming nawalan.
1: Noong Martes pa pinagpapaliwanag ng lokal na pamahalaan ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali, pero sabi ng LGU, mas nakatutok sila ngayon sa search, rescue and retrieval operation sa mga nawawala pa. Alvin, kanina inanunsyo ni Mayor John Lasatin II na nakipag-ugnayan na sa kanila yung mimiari ng gumuhong gusali pati na rin yung contractor sa pamamagitan ng isang kakilala at nangako na makikipagtulungan sa gagawing investigasyon. Tiniyak din ni Mayor Lasatin II na magiging transparent ang gagawing investigasyon at pananagutin ang mga dapat na managot. Nasa bansa na rin anya ang mimiari ng naturang gumuhong gusali at magpapatawag sila ng press conference sa mga susunod na araw at inaasahang iaharap dito yung mismong may-ari at yung contractor ng naturang proyekto. Sabi ni Mayor Lazatin, magpapatuloy ang search, rescue and retrieval operation sa pinangyarihan ng pagguho ng gusali. Kung magiging patuloy na maganda ang panahon, pero depende pa rin yan kung uulan na hindi nila isasakripisyo o ilalagay sa alanganin ng buhay ng rescue team. Alvin.
0: Johnson, pag ganyan ba may insurance na matatanggap yung mga pamilya ng mga hindi na makita o namatay? O may insurance mismo yung gusali na pwedeng pambayad dun sa mga na perwisyo?
1: Kabilang yan sa mga alam, Alvin, dahil sa ngayon wala pang mga dokumento na nailalabas mula doon sa may-ari, at iyan yung isa sa mga ipinangako ng may-ari na makikipag-ugnayan sila at ibibigay ang lahat ng dokumentong kinakailangan. Doon malalaman kung meron bang insurance yung gusali at kung merong posibleng matatanggap na benepisyo yung mga kamag-anak nung namatay at yung mga kamag-anak nang nasugatan. Kanina ang sabi ni Mayor Lazatin ay nangako yung may-ari na makikipagtulungan at handang gastusan o gastusin yung sagutin yung magiging gastos sa mga biktima ng nangyaring trahedya. Alvin.
0: Maraming salamat, Johnson Manabat.
8: Itinanim na ng Department of Environment and Natural Resources sa ibang lugar ang ilang puno ng nara na hinukay mula sa Quirino Avenue sa Maynila. May paliwanag din ang kagawaran kung bakit hindi ito ginawa sa iba pang mga puno na kinailangang putulin. Nagpapatrol, Rafael Busano.
9: Dalawang puno ng nara ang pinagtulong-tulungang ilipat at ibaon sa loob ng Hidden Gardens sa Maynila. Kasama ang mga ito sa higit 90 puno na na earth ball o hinukay sa Quirino Avenue nitong mga nagdaang araw. Maswerte kung tutuusin ang mga punong ito. Di gaya ng iba na pinutol bilang paghahanda sa Southern Access Link Expressway Project na magdurugtong sa Skyway at Ross Boulevard. Tinatayang nasa pagitan ng 3 hanggang 10 taong gulang ang dalawang puno ng nara na inilipat sa Hidden Garden. Ang tanong, bakit hindi na lang ito ginawa sa iba pang mga puno?
10: Based dun sa assessment na ginawa ng mga aming technical staff who conducted the inventory, some of the trees are damaged. May mga damage na po sa mismong puno. May mga cavities na hindi na talaga siya pwedeng, kumbaga, delikado na when it comes to sa mga strong typhoon, ano po. So, yun po, yun yung mga klase ng decay. Center rot.
9: 617 ang bilang ng mga punong sinuri ng DENR. Sa bilang na ito, 65 lang ang itinuturing na malusog. 16 ay patay na. Habang yung iba, kung walang cavity o butas, nagkasakit at nabulok na. Meron pa na napupulupitan na ng nangangalawang na mga barbed wire. Sa kabuuan, 523 ang bilang ng mga punong puputulin. Halos kalahati na sa mga ito ang wala na ngayon sa kahabaan ng Quirino Avenue.
11: Misto lang isang graveyard ng mga patay na puno, itong bahaging ito ng Quirino Avenue, sa isang iglap na wala yung ecosystem service na binibigay ng mga puno na ito, partikular yung lilim sa gitna ng matinding sikat ng araw at syempre yung pagsipsip sa tubig at baha ngayong nalalapit na naman ang tag-ulan.
9: Pero may mga hakbang umano na nakahanda ang DENR para maiwasan ang pinsalang dulot ng pagkakawala ng mga puno.
12: Ang ating mitigating measures hindi lang nakatutok dun sa replanting kundi sa pag-aayos na rin yung ating mga infra to make sure that yung ating mga drainage system ay functioning, malinis yung lugar para hindi tayo bahayin in the area.
9: Paliwanag ng ahensya, mas malaki ang chance ang mabuhay ng mas mahaba ang batang puno na nahukay at inilipat sa ibang lugar. Ang nalalabing 50 puno na nahukay ay itatanim sa Intramuros at Center Island sa may post office. Una nang sinabi ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna na voluntaryo nang itinigil ng San Miguel Corporation ang pagpuputol sa mga puno. Mananatiling epektibo ang 90-day tree cutting permit hanggang June 24. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
13: At susunod, may higit 200 bilyong pisong halaga ng investment na kuha sa pagbisita ng Pangulo sa Japan. At pagsisimula ng trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, itinakda sa November 30. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: TTZMM, numero uno sa aksyon.
15: Ang oras, 12 minuto, makalipas ang alas 7 ng gabi.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
17: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
20: Liver up na tayo
19: with Liveraid Pro.
14: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. TTZMM, numero uno sa aksyon.
15: Ang oras, 14 minuto, makalipas ang alas 7 ng gabi.
21: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
22: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics, talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
23: Sigurado ng panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at bakas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
14: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, may
2: Meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Hello, attorney!
20: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
5: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sila Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
24: Hello, attorney!
5: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
26: Mahigit 200 bilyong pisong halaga ng investment ang nakuha ni Pangulong Marcos mula sa mga kumpanya sa Japan. Nagbigay din siya ng pahayag sa National Diet ng Japan o yung katumbas ng ating kamera at nakipagpulong din sa Japanese Prime Minister. Live po mula sa Tokyo, nagpapatrol Jervis. Jervis, ano ang napag-usapan ni na Pangulong Marcos at ng Prime Minister?
27: Yes, Bernadette, kakatapos nga lamang ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae sa Akasaka Palace dito sa Tokyo. Pagkatapos niyan ay nagkakaon sila ng isang joint statement kung saan sinabi ng Japan na sinusuportahan nila ang kandidatura ng Pilipinas para maging bahagi ng United Nations Security Council. Inanunsyo din ng dalawang leader ang ilan sa mga napag-usapan nila, kasama na dyan ang formal na pagsisimula ng mga negosasyon para sa isang military information sharing agreement, ang donasyon ng Japan para sa Abukuma warship at ang isang bagong tax convention para maiwasan ang double taxation at maisulong pa ang cross-country investment. Pero bago yan, Bernadette, ay nakasecure ang Pangulo ng 210 billion pesos na investment mula sa mga kumpanya ng Japan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ikatlo pa lamang na head of state na inimbitahan ni Emperor Naruhito para mag-state visit sa Japan mula nung maluklok sa trono ang Japanese Emperor noong 2019. Pagpapakita anila ito ng pagpapahalaga ng Japan sa Pilipinas bilang matagal nang diplomatic partner.
28: The Philippines remains committed to working closely with Japan to harness our intensifying strategic partnership as a force for good, not only for our two countries, but also for the broader Indo-Pacific region.
27: Sa bawat talumpati ng Pangulo sa Japan, binabanggit niya ang commitment ng Pilipinas at Japan sa rules-based order, lalo na't parehong maritime countries ang dalawang bansa. Ang usapin sa maritime security ang isa sa pinakamahalagang agenda ng Pangulo rito.
29: We meet at a time of profound transformation in the international system. Across regions, we see increasing geopolitical tensions, disruptions in supply chains, and mounting pressures on the rules-based international order.
27: Sa isang high-level roundtable meeting kasama ang business leaders ng Japan, nakakuha ang Pangulo ng mga investment na may halagang aabot sa $3.4 billion. O katumbas ng 210 billion pesos.
30: Libo-libong trabaho ang binibigay nito. Ang laking tulong nito sa mga kababayan natin. Laki ng ine-export nating mga iba't ibang mga produkto na gawang Pilipino.
0: Lumagdagi ng Memorandum of Understanding ang ilang kumpanya ng Pilipinas at Japan para sa pagpapalawi ng digital connectivity at pagtatayo ng smart cities.
1: It will be really modern and really high-tech, so we are looking forward to that. So when they invest, syempre, may mga indirect industries, let's say the restaurants, the retails, and so many other indirect industries that will grow also.
0: Ngayong Huwebes, sunod-sunod din ang pulong ng Pangulo sa

0: mga pribadong kumpanya, pati na sa Japan International Cooperation Agency o JICA, na matagal ng partner ng Pilipinas sa mga proyekto gaya ng Metro Manila Subway at ilang flood management programs.
1: Bernadette, kanilang hapon ay nagbigay din ng talumpati sa Pangulong Bongbong Marcos doon sa National Diet ng Japan o yung katumbas ng House of Representatives ng Pilipinas. Dito ay ibinahagi niya, nagtutulungan nga ang Pilipinas at Japan para mapanatili na malaya at ligtas ang paglalayag sa ating mga katubigan, at nabanggit din niya kanina na mag-iisang dekada na mula nang napanalunan ng Pilipinas ang Arbitration Award, at ito nagpapakita na talagang committed ang Pilipinas na resolbahin ng mga dispute sa mapayapang paraan.
2: As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. The Philippines remains at the forefront of upholding a rules-based maritime order. In July of this year, we marked the 10th anniversary of the Arbitral Award on the South China Sea, which embodies the Philippines' determination to resolve disputes through peaceful means and mechanisms that are provided under international law.
1: Bernadette, kanina ay nagkaroon din ng summit meeting si Pangulong Bongbong Marcos kasama yung gabinete ng Japan at si Prime Minister Takeuchi Sanae, at sinundan nga ito ng isang joint statement kung saan karamihan ng kanilang mga napag-usapan ay tungkol sa depensa at sa ekonomiya. Bukas ay inaasahang haharap si Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine media dito para bigyan tayo ng detalye sa mga napagkasunduan bago siya lumipad pabalik sa Pilipinas. Bernadette.
3: Maraming salamat, Jervis Manahan.
4: 5 pang individual ang tinukoy ng PNP-CIDG na tumulong umano para makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado at makaiwas sa mga otoridad. Iginiit naman ng CIDG na bitbit nila ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court habang ipinatutupad ang sabayang operasyon para mahuli si de la Rosa. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
5: Indispensable cooperation. Ganito ay nilarawan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang naging papel ni Senador Robin Hood Padilla sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong Mayo 14. Anila, planado at hindi lamang basta pinasakay ni Padilla sa de la Rosa para makalabas ng Senate building.
6: It was not a mere hitch ride. A backup vehicle was waiting outside of the Senate premises. It is a pickup by indispensable cooperation. It will not happen without him.
5: Lumalabas din sa investigasyon na hindi lang isa ang backup car na bumuntot sa sasakyan ni Padilla noong makalabas ng Senado. Natukoy na rin nila kung sino mga may-ari at driver nito, pero hindi na muna pinangalanan.
6: All throughout ng pag-traverse nila papunta doon sa mga destination, baka po ito. More or less mga 6 to serve as security and ensure na makaalis yung main vehicle.
5: Kaya bukod kay Padilla, irerekomenda rin na CIDG ang pagsasampa ng reklamong obstruction of justice laban sa babaeng security personnel na nakitang kasama ni na de la Rosa noong palabas ng Senado, at 4 pang individual na mga sakay na sinasabi mga escort vehicle. Kabilang na rito kamag-anak ni Padilla na sinasabing may-ari ng pick-up at pinuntahan ng bahay sa Angeles City nitong Miyerkules. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulyon, na isampana ng CIDG ang reklamo laban kay Padilla nitong Webes ng hapon. Natanungin naman kung may connection ba nangyaring putukan noong Mayo 13 at ang pag-alis ni de la Rosa sa Senado.
6: As of now, we are basing our findings on facts na nakukuha namin, and I cannot make the conclusion
7: right now
6: sa inyo.
7: Right now.
6: Because the investigation is ongoing.
5: Iginiit naman ng CIDG na legal ang kanilang sabay-sabay na operasyon sa paghahanap kay de la Rosa. Bit-bit-an nila ng mga operatiba ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court sa pagpapatupad ng kanilang mandato. Nauna nang sinabi ng Mrs. De La Rosa na si Nancy na walang ipinapakitang warrant ng otoridad sa paghahalugog sa bahay ng ilan nilang kaibigan. Tumanggi naman sila magbigay ng ibang detalye kung bakit naging target nila ang ilang properties sa Parañaque at Bulacan.
6: Let me just say, ma'am, na ganito po yan. The objective of the operation is not only about arresting Senator Bato. It's also about investigation purposes. I'm very thankful doon sa mga tao for allowing us, for accommodating us, for opening the door sa amin, for supporting the investigation.
5: Samantala, naisilbi na revocation order ng mga lisensya at rehistro ng baril ni De La Rosa sa Davao Region. Tinanggap ito ng abogado ni De La Rosa na sinasabi makikipag-ugnayan sa senador at sa mga otoridad.
7: We advise and we seek the cooperation to surrender the said firearms since it's now considered as illegal and unlicensed firearms.
5: Nanindigan naman ng pulisya na walang halong politika sa naging desisyon ng Firearms and Explosives Office na bawiin ang manasabing lisensya. Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad kay De La Rosa at tiniyak ng pulisya na walang magiging special treatment kay De La Rosa sa pagpapatupad ng ICC warrant. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
8: Nanawagan ang isang Pinoy doctor sa mas ligtas at mahigpit na seguridad para sa hospital personnel sa Hillingdon Hospital sa London. Malubhang nasugatan ng Pinoy na si Dr. Paul Biznar nang pitong ulit na pagsasaksakin ng isang pasyente sa Accident and Emergency Department ng ospital. Si Biznar ang tumatayong emergency physician in charge ng maganapang insidente. Sinasabing bigla na lamang bumunot ng patalimang suspect na pasyente at hinabol si Biznar sa pasilyo sa kapinagsasaksak. Tinangka namang kunin ang atensyon ng suspect ng iba pang tao sa ospital para iwan ang biktimang Pinoy. Hanggang sa dumating mga pulis na nasa loob din ng ospital at na-aresto ang suspect.
9: Tennis sensation Alex Ayala sa 30 under 30 Asia ng Forbes, partikular sa hanay ng sports and entertainment. Kinilala na naturang listahan ng mga leader at personalidad na wala pang 30 years old pero may malaki ng impluensya sa kani-kanilang larangan, mapanegosyo man, siyensya o entertainment at sports. Binigyan din ng Forbes ang malaking ambag ni Ayala sa pagpapasigla sa interes ng mga Pinoy sa tennis matapos makapasok sa WTA Top 50. Ibinida rin ang kanyang pag-akyat sa WTA World Rankings na umabot pa sa Top 29 itong Marso na siyang pinakamataas na nakamit ng isang Pinoy tennis player sa kasaysayan. Bukod kay Ayala, pasok din sa 30 under 30 Asia list ang OPM singer-songwriter na si Zach Tabudlo. Samantala, kasunod ng maagang pagtatapos ng kanyang clay court season, aalagwa naman si Ayala sa grass court. Una siyang sasabak sa WTA 125 Birmingham na magsisilbing warm-up niya para sa Grand Slam tournament sa Wimbledon. Aarangkada ang Birmingham Open sa Lunes, June 1.
3: Susunod, Meralco nag-aalok ng refund. At 2,000 piraso ng buto na recover sa Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: TV Patrol sa DZMM.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
14: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Responsible gaming at bagcore.ph.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
16: Alam niyo ba may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Cinemarin na, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay.
19: Liverate Pro.
18: May Silymarin, may multivitamins pa.
19: Liver up na tayo
18: with Liverate Pro.
20: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
21: Ang oras, alas 7.33 ng gabi.
22: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
20: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
23: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
24: DZMM!
23: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
23: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat.

Sulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes ang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM

0: kailangang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Telemarketing.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Ang oras, alas 7.39 ng gabi.
5: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Nag-aalok ng refund na abot ng 10 na bilyong piso ang Meralco. Pwede itong pansalag sa inasang dagdag presyo sa paparating na June billing. Pero gate ng ilang grupo, dapat munang i-audit ang Merco dahil posibleng mas malaki pa ang dapat ibalik nito sa mga consumer.
7: Natiis ni Aling Nitz na bentilador lang ang gamit noong Abril. Pero nito mga huling araw, napilitan na siyang gamitin ang portable aircon para mapawi ang matinding init. Hindi bali na niyang tumaas ang singil sa kuryente kesa naman magtiis sa perwisyong dulot ng malalang alinsangan.
8: Sabi ko sa anak ko, set up mo ulit yung aircon, gamit tayo na. Siya din, doon din natutulog kasi hindi rin niya kaya.
7: Kumbinsido ang Meralco na lumakas nga ang konsumo ng mga consumers sa tindi ng init. Noong May 14, naitala ang pinakamalakas na gamit sa kuryente sa Luzon na mas malakas kumpara noong nakarang taon.
9: We are assuming na yung pagtaas ng consumption will still impact on the rates for June.
7: Pero pinaghahandaan na rin ang Meralco ang posibleng pagsipa ng overall rate sa June billing dahil sa serye ng Red Alert sa Luzon.
6: Isa sa pwedeng pansalo sa inaasahang dagdag singil sa kuryente sa susunod na buwan ay ang petisyong inihain ng Meralco sa Energy Regulatory Commission na magre-refund ng 10 na bilyong piso sobrang nakolekta sa mga consumer sa buong taong 2025.
7: Ang aprobadong interim distribution rate kasi ng Meralco ay nasa 1 peso at 35 centavos kada kilowatt hour. Pero sumobra rito ang singil kaya kailangan magbalik bayad isang 4.69 billion pesos at yung isa naman 4.32 billion pesos.
9: Pag pinagsama mo itong dalawa, around 9 centavos per kilowatt hour po yan. Sa customers na i-refund natin if the proposal of our application will be approved.
7: Pero para sa grupong NasiCor, dapat maalarma ang ERC na Meralco pa ang nag-aalok ng refund na anilay dapat busisiin at i-audit kung sapat na ba ito.
10: Ang kailangan talaga rito yung masusing pag-audit ng ERC sa Meralco nang malaman talaga yung tamang presyo ng kuryente.
7: Sa kwenta naman ni dating ERC Commissioner Alfredo Non, dapat mas mababa pa sa 1.35 kada kilowatt hour ang distribution charge ng Meralco, kaya mas malaki pa dapat ang i-refund.
11: Ang problema, hindi nagre-recompute ang ERC. Yung sinasabi niyang 1.35, it's not in accordance with the law. Kasi ang batas, dapat sinasabi niya yung rate, yung siningil, hindi dapat mag-i-exceed sa ginastos ng Meralco.
7: Samantala, kampante ang Jetty Petroleum na may rollback na sa diesel at gasolina sa Martes. Batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market, nasa lagpas 7 pesos pa rin ang ibinagsak sa presyo ng diesel, may git 4 pesos sa gasolina at halos 9 pesos sa kerosene.
12: Nasa mga between 5 to 6 a possible rollback sa diesel. Sa gasolina, it's a little lower but still rollback. It could be between 2.50 to 3.50 or 2 pesos to 3.
7: Pero ang kwenta pa rin ng Department of Energy ang masusunod dahil gobyerno na ang nagdidikta ng lingguhang galaw sa presyo ng petrolyo batay sa umiiral na National Energy Emergency.
13: Sa ibang balita naman, itinakda na ng International Criminal Court ang pagsisimula ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30. Pumayag din ang Trial Chamber 3 na sa ilalim ulit ang dating Pangulo sa medical examination na pangungunahan ng mga ekspertong dati nang tumingin sa kanya noong pre-trial proceedings. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
14: Sa November 30 ang magiging unang araw ng paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war on drugs ng kanyang administrasyon at noong alkalde pa siya ng Davao. Nais ng ICC Trial Chamber 3 na gawing tuloy-tuloy ang pagdinig.
15: We are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. The trial will run on a daily basis until the judicial recess.
16: Some victims would like
14: bukas naman ang korte sa adjustments batay sa kalusugan at kondisyon ng akusado. Pinayagan ng chamber ang panibagong medical evaluation at inatasan ang ICC registry na makipag-ugnayan agad sa tatlong medical experts na nauna ng sumuri sa dating pangulo. Ito ay para malaman kung kailangan ni Duterte ng araw ng pahinga.
17: No update, Your Honor.
14: Kinumpirma naman ng ICC prosecutor na meron pa silang idadagdag na mga insidente at testigo sa kaso at magpapatawag din ng expert witnesses. Kaya itinakda ng chamber ang August 31 bilang deadline para sa pinal na listahan ng mga testigo, reports at trial brief ng prosecution.
17: It will not be a huge unmanageable number.
15: That sounds as though you are going to be applying to add new incidents.
17: Yes, I imagine we will, but I think it will be a few. Some of them are related to existing witnesses where we got more evidence. Some is material that's come in soon.
15: Prosecution's evidence.
14: Para naman sa depensa, magiging imposible ang investigasyon kung pagbibigyan ang prosecution na magpasok ng napakaraming insidente. Inalmahan din nila ang pagpaparehistro para sa partisipasyon ng libu-libong biktima.
18: Ms. Gibson and I have had recent experience of the harm that can be done in admitting thousands of victims to participate in proceedings only for them to find out in the reparations phase that none of them fall within the ambit of the convictions, if any.
14: Hindi naman inaasahan na kaagad-agad isasalang ang mga testigo at biktima dahil ang nakatakdang pagbubukas ng paglilitis uumpisahan ng mga opening arguments mula sa lahat ng panig.
19: Ugo at bato!
14: Tanggap naman ng panig ng mga biktima ang desisyong isailalim ulit si Duterte sa medical evaluation. Pero hindi nawawala ang kanilang pangamba na makaapekto ito sa paglilitis.
20: At dalawa lang kalalabasan yan, oo o hindi. Kung hindi po, ay matitigil ang trial. Hindi po ibig sabihin mag-dismiss ang kaso, ipagpapaliban lang po hanggang kung sasakali sa panahon na okay na siya.
15: Protocols as you...
14: May dalawa pang status conference na nakatakda sa Hunyo at Hulyo. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
21: Maraming bata ngayon ang na-inspire sa tagumpay niya na tennis ace Alex Ayala, pole vaulter EJ Obiena, at double Olympic gold medalist at gymnast na si Carlos Yulo. Ang ilan sa kanila sumasabak ngayon sa iba-ibang torneo at maging sa palarong pambansa. Kilalanin ang susunod na henerasyon ng atletang Pinoy sa bagong ABS-CBN News.

0: kanyang ama na si Delphine. Kaya sa edad na 4 years old, mumulat na si Stella sa tennis.
1: Lagi po ang sinasama ni Papa sa tennis court, tapos lagi ko rin po siyang nakikita sa tennis court. Marami po ang nakikita ang mga katulad ko po, malilit na bata. Sumasama din doon, kaya gusto, simula na nakita ko yun, lagi na po sumasama sa kanya.
0: Last February, nasungkit ni Stella ang dalawang ginto sa ITF Asia 14 and Under Development Championships for South, Southeast, and East Asia. Malaking bagay kay Stella ang kanyang panalo dahil nagwagi din si Alex Iyala sa parehong torneo noon.
1: Na-inspired po ako nun kasi po, nagalingan po talaga ako kay Alex Iyala kasi at the age of 13 nanalo na po siya neto. Tapos sa Europe din po nanalo po siya noon. Inspiration po siya sa mga future generation kasi po magaling po talaga si Ate Alex.
0: Next in line ang mga batang atleta para sa bansa na matagal nangarap na makipagsabayan sa ibang bansa sa sports. Malaking tagumpay na merong linya.
2: Mapapanood ang dokumentaryong Next in Line sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol.
3: Susunod tayo sa wakas, tumabo agad sa takilya sa opening day. Yan, dali ba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: DZMM numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, 11 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: masaya ang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.

sitwasyon. Anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng nakabayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM TV.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Laso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Pag-aalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Grande Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Oras 4 minuto bago mag alas 8 ng gabi.
4: Oras sa tinsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: opening day pa lang, tumataginting na 12 million pesos na agad ang kinita ng pelikula ni Donny Pangilinan at Bel Mariano na Tayo sa Wakas. Ito na ang highest opening day gross para sa isang local film ngayong 2026. Para naman sa fans abroad, huwag mag-alala dahil may international screenings ang Tayo sa Wakas. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
1: Hataw agad sa takilya ang pelikulang Tayo sa Wakas ni na Donny Pangilinan at Bel Mariano. Sa opening day pa lang nitong Miyerkules, pumalo agad sa 12 million pesos ang kinita ng pelikula. Ito na pa lang nitong Miyerkules.

0: screenings. Dinagdagan pa ang mga sinehan kung saan mapapanood ang pelikula. Mula sa 200 cinemas, showing na ito sa 250 na sinehan nationwide.
1: Sana mas engkanyuhin pa silang panoorin ng Tayo sa Wakas dahil sobrang gandang story po nito. I feel like it's a good cry to with everything that's happening around us.
0: Walang pagod namang nag-iikot sa mga sinehan sina Johnny at Belle para personal na iparamdam ang pagmamahal at masasalamat sa fans na tumatangkilik ng kanilang pelikula.
2: May energy eh. Feel namin pagpasok mo lang ng cinema, parang nag-radiate na yung emotions.
1: Seeing their reaction after, lalo na yung pag-screenings after, makikita mo yung sigaw nila. Sobrang nakakatawa na po sa...
0: Sa mga fans abroad, huwag din pa huhuli dahil may international screenings ito. Ipapalabas ang Tayo sa Wakas sa Australia at New Zealand simula sa June 11, habang sa United States, Canada at Guam naman sa June 12. Showing din ito sa Hong Kong at Macau sa June 21, habang sa August 7 naman ito mag-pre-premiere sa Taiwan. Abangan din ang Tayo sa Wakas sa Middle East at Malaysia. Handa naman ang Star Cinema na makipag-partner sa mga kapamilya abroad na gustong magpa-international block screening. I-message lang ang kanilang official social media pages para sa detalye. Ang Tayo sa Wakas ang muling proyektong pagtatambala ni na Johnny at Belle sa ngayon. Mutual decision anila ito para makapag-focus sila sa mga oportunidad bilang solo artists. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
3: Uwi na tayo.
4: Bagay sa iyo yan.
3: Alin?
4: Pwede yun. Yung suit ni Belle.
5: Bagay, bagay. Tayo sa baka. Tayo rin.
4: De, una, congratulations. Yeah. Congratulations, guys. Congrats. Ikaw naman.
3: Kahit sabihin mong 12 million, kasi nga, ang iba ayaw namanood ng sine, 12 yeah. million is 12 million.
4: Diba? Lumabas yun.
3: Lumabas.
4: At least, walang force majeure.
3: Ang galing mo lang. Ang galing mo lang.
4: Lumabas.
3: Oo nga eh.
4: See, tignan mo, dahil walang force majeure, present sila sa sinehan.
3: Kailusot mo pa
4: kaya may tuturing bang force majeure para sa senador dito yung gera sa ano?
3: Kasi yun ang dahilan niya, force majeure daw yun. Oh. So ibig sabihin, or di kaya climate change. So pag naiinitan yung senador, di hindi siya papasok.
4: Oh my God.
3: Work from home na lang siya.
4: Grabe ah.
5: Oh, naging komplikado na.
3: Klase reason.
5: Ang simple-simple lang dati na ibig.
3: Curious. Oh. Ay, nako. Anyway, abangan nyo sa Monday. Yan ang masaya
4: sa Monday. Malalaman natin. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang dokumentaryong Next in Line. Ako po si Karen Davila.
5: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
3: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

Hoy! Sa ito mga kabibes karon may hapon. Musta mamo adlaw nga hoybis mga kabibes og pizza 28 na. Oh, arang-arang na. Duha na lang kaadlaw, wala paldo na pod. Duha na lang kaadlaw ko ana, kana ang tingbayad na pod, no? Oh, daghan na po kahit ng balayranan, mga kabibes. Sige. O di, siyempre, sa mga naminaw karon, kumusta man ang tanan ato mga kabibes, sining adlaw nga hoybis, no? Oh, manghinaot ang kuan, humanamo din na karon sino mga paniod to mga kabayans, no? Humanamo din nagkaon karon kay lapas na sa kuan, lapas na sa ting paniod to mga kabayans. Sige, o diya, padayon ta kay hantod ta alas 4 sa kahapon nun, sukad sa launa mga kabayans, nga 2 sa alas 4, ining atong nga programang request.

0: 93.1 at syempre sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Okay, o niya, diyan naman po niya si Miss Eva o si DJ Pimel Apan, ang atuang sparring partner. At to sing welcome, Uncle Boy, welcome to the show. Hello, kumusta ato mga ka-vibes karon? O niya, sa makausapan, manghinaot na usap kita nga ang adlaw nga. Oh, ang adlaw nga hoy bes, mamahimong malambuon ug malamposon gajod. Alang ka natong tanan nga mga ka-vibes, no? O niya, siyempre manghinaot usap kita nga makuan ang adlaw nga hoy bes na mo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik sa panglawas. Oh, mao na siya pinaka-importante dakong regalo, dakong rasya nga atong nadawat gikan sa atong labaw nga makagagahom nga diin kita gihatagan og maayong panglawas ining adlaw nga Huybis Pizza 28 sa bulan Mayo mga ka-vibes, di ba? Amo na nga dili ta malimot sa pagpasalamat gajud nga salamat kay Lord God nga nakamatami onya kanaang nakaginhawa patag klaro, makatim patag klaro, sumuna makapadayon pata og sikay-sikay nga makakaunta son sa tulo sa usa ka adlaw mga ka-vibes. Unya muna sa ato mga ka-vibes karon di anaman pud si Miss Eva og si DJ Pamela. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show. Wow.
1: Hello, maayong hapon mga ka-vibes. Hello Philippines and hello world. Hi DJ Rico Mambo.
0: Hi Miss Eva.
1: Uncle Boy, DJ Pamela.
0: May
2: hi, Miss Eva. Siyempre sa tanan. Yes. Ito mga ka-vibes nga, Namina. Mm. Ano yata nga programa? Request 931. Sukad sa alauna nga ni Salas 4. Diyan na po. Ano ni mga sexy sa kahanginan? Ni mga dalaging ding. Miss
1: yes.
2: Eva. Di si Pamela.
1: Hindi ever selfie.
2: Yan. Hello sa ito mga ka-vibes. May hapon.
1: Hapon na.
2: Ay, betay no. Pero karo nga po namin, Miss Eva. Mm-hmm. Pagdangarang na to din hi karon. Sa istasyonan medyo ko ano ni haog dagom
1: yes,
2: ni haog init
1: nagtaliksik
2: ni haog habon sumay na karoon sa nakilakaw karoon nila sa koan kapaligiran ay sa naman naamanay ko ano umaabot nga koan naman to'y bagyo nga giingon nga naagawa sa Philippine Area of Responsibility
1: yes
2: no ni maodis mao siguro nga medyo usahay makaramdam ta makafeel ta Miss Eva nga medyo doon ka na ang madagumo no baka ha medyo mo taligsik og yutay no sumoy na nanhay lang
1: kaayo ra pud oy kay init kaayo unya ang atong mga ulo init po
2: init po di ba Uncle Boy
0: sahay ako wa init kay ning duha ka ulo nako duha ka ulo init ingon si Sir Virgil siyang ulo sa ubos ko no grabing inita kapasok niya siyempre ay
2: Eva, kinsa ba niya ito ang sinder? Karo ka po, ina.
1: Si Kuain, usan ni ka, babay?
2: Babay, usan ni si Risa.
1: Yes.
2: O Risa, di ay 34 anyos. Mm-hmm. Naon sa mga si Risa, Miss Eva?
1: Naani siya ay nadiskubrihan sa iyahang bayna.
2: O niya?
1: Oo. Kaya ang iyahang bayna, sige na lang og overtime.
2: Overtime? Nasa di ay, nanahala.
1: Yes, o niya, og iyahang pangutan, o, na masuko dayon.
2: Masuko?
1: Oo.
2: Ay, nanahala, karong taon-taon mga ka-vibes na ito paminaon.
1: Mm-hmm.
2: Ang kaagi sa gugma ni Risa nga 34 anyos nga Taganaga.
1: Mm-hmm.
2: Ano? Taganaga di ay.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: 93.1. Maana ni?
3: Request 931.
5: Request 931.
0: Alis sa mga kabayab, sirong namin now. Hello! Mayong hapon sa pag-usap. Ano yan sa di ba na mga pagpaminaw sa mga taxi drivers karon? Hi sa mga taxi drivers, no? Sa mga Grab drivers nga naminaw, ingon man usab sa mga bus drivers. Yes, may North Bus, South Bus Terminals na mga drivers yun nga naminaw nining ato nga programang Request 931 diin sukad sa laon na mga kabahibs hantod ta sa alas 4 sa kahaponon. Ha? Okay, Miss Eva, on saman ka na ang ato ang sinder karon ha, mga kabahibs, mauning usaka babay. Ang atong sinder karon sa ato ang Request 931, mauning usaka babay nga si Risa nga 34 anyos, Miss Eva.
1: Yeah.
0: Nga pong pang Risa diri murag na asin na diskubrihan siyang bana usa ni kaasawa na po diay karon nga murag na problema na po siyang bana o unsay na diskubrihan niya mga kabayb sa anak basi di ba ka ni Ongo ang kay gahapon multo-multo na ba itong atong drama no ang ato ang istorya kagahapon so karon na anapon siya usa kaasawa mga kabayb usa kababay nga pong panya na asin na diskubrihan siyang bana o unsay na diskubrihan nakadiskubri ba siyang Ongo diay ang bana o nakadiskubri ba siyang iyang bana diay adik o sa mo na yung inyuhang atangan karon ha? Mo na inyuhang karon pagkos ganyan yung mga radyo o i-volume din ha aron nga maglanog-lanog aron di ganyan ninyo makuanan ba masalangan o maklaro ganyan ninyo kung unsa din pagkaunsa ah. Nga nung naabot sa punto nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi mga kabayan. Miss Eva, Uncle Boy, DJ Pamela, balik na karong taon-taon.
1: Okay. Sige.
0: O niya sa tuwang pagbalik karong taon-taon mga kabayan, live na ta sa itong FB page, 93.1 FM Radio, Cebu. Uncle Boy, okay. O niya muna, no? Pakos gini mga radio kay mo, balik pa ta karong taon-taon niya DJ Pamela.
2: Muna, ano sa ato mga kabayb sa istorya karong apoy na kabahin sa kaagi gugma ni Risa o sa kasawa 34 anyos at ang hindi siya rin gumambo.
0: Okay, o niya muna no, sa ito ang mga kabayb pagkos gini mga radio kay sa ito pagbalik live na ta sa itong FB page din hilamang na sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy, kumusta naman ang tanan? Ito mga kabayabs karon at tumalik ko sa pag-usap, mga kabayabs. Adlaw karon nga Huwebes. Adlaw karon nga Huwebes, mga kabayabs. Ang pizza 28 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026, no? Pila na lang po ga-adlaw, mapupos na po ang bulan sa Mayo, mga kabayabs. Hurot-hurot na siguro pista. Hurot-hurot na pista kayo naman. O, hapit naman na pupos ang kanaang Mayo, no? O niya, syempre, sa ito mga kabayabs karon adlaw nga Huwebes, pizza 28. So, lahi na po nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad karon diin usa ni kababay, mga kababay, usa ka asawa ha? Usa ka babay, usa ka asawa nga si Risa, nga 34 anyos nga taga-Naga. Oy, taga-Naga, masiksilingan ni ninyo diha ha? Naarabay tayo mga kababay nga nagpaminawa na to di as Naga. Ay, labi na di as may baklayon. Nga diin karong pizza 30, kabaklay di ay. Baklayon, bido. Sitio Kabaklay, natas may Sitio Kabaklay, di as may Sitio, City of Naga. Karon usab nga pizza 30, adlong sa bando mga kabayabs. O niya Miss Eva, andan ka din na Miss Eva?
1: Yes.
0: Di na tamaglangan pa. Ato na ning himay-himayon ang istorya kabahin sa kaagi sa gugma. Kaagi sa kinabuhi din ng atong sinder nga usa ka asawa nga si Risa. Ania mga kabayabs, ang iyahang istorya.

0: Payawagan ni mo, Edwin. Nagkanta-kanta ka man diha.
1: Dabi na kong asawa. Baby, baby, pahagga ko sa kosa.
0: Pa-sweet sa niyo mo doon ko. Atong mga siyempre. Anak ko, nasige ragkatawa, nagtanaw na to.
1: Oo, bisag na natin mga anak na Risa. Bisag duhanan din atong anak. Di naman ni mapunan kay nagpa-ligit magka.
0: Maugay.
1: Pakuha magka sa matres. O sana, pakuha mo na sa matres ang ligit. Di naman taga-anak kay nagpa-ligit-ligit magka. Pero ako biya, ganahan pa biya ko nga magka-anak patanay. Ganahan na ngandoy pakubanga, mapunan ang atong anak. Bisag, mapunan lang tulo, ana.
0: Kadaghan ba, Goy?
1: Doha, aron malima tanan. Ganahan magugugod na daghan tag-anak para lingaw ba? Pagka na ang aligre ang ato panimalay, na wa. Ang atong anak na duhara kabuok, sila rin yun in town. Wagin mapunin, ha? So muna, ako na ngandoy pag yun ako magka-anak o usab day. Magka-anak paglain ba? Pero sa uman, di naman kagyug ka. Ganahan na magyug ka nga, daga ka tanaon, siksik ay ka kay palaygit man na yung kabisag duha pa tong anak.
0: Nindot man yun ang mag-control ta doon kay para makahatagtag nindot nga kaugmaon sa to ang mga anak.
1: Ah, I don't sad. Sige lang, okay ra. Pero muna, kana ang, mupay ato ba? Kana ang kuan, mupay ato day ba? Kana ang kuan ba? Sa may plano ni mo para sa tumaganda kay Mayo na rabaron, hapit na ang kuan, hapit na po ang balik sa klase. Sa may plano ni mo atong pamalitan, imong pamalitan ng ato mga anak?
0: Inigkaswildo na lang ni mo kuhon. Okay, dako-dako ka magswildo. Kaya naa ka man sa gobyerno.
1: Sige, puhon na lang to, no? Okay, o niya, bibi, maghalog-halog sa tabi. Pit-on ako,
0: ayos sa da, ayos sa palabang ni Dung. Ang grabe po kaayo ka.
1: Humot na gitsa ko asawa, gakso na kong permi ni kong asawa kay gwapa, yung kayo. And then hala, human, mula ka sa kuday ha, kay napakuyan doon sa, kuan ba? Doon ako sa outpost na ko, na ako sa outpost man. Barangay Tanod man ko. Ano yun, kailang ato na kuday ha?
0: Sige, Drisa. Kuan, ang imuhang bawinan na dito sa bag ni mo, ha?
1: Ay, okay. Salamat kay Drisa. Imo na gianda magkumbunanan. Nananala, di na ako maglangan pa.
0: Sige, Dong. Ando na ko.
1: Okay. Og mao to mga kabayabs nga ingon ana mi ka inana mi ka sweets ako ang bana. Ana gid mi ka kuan ba kanang perti ginamo ka magiring-iring gid mi pirmi ba. Sweet kay mi sa usag-usag yon. Mao to nga okay kayo ang among panag-ipon, among panag-puyo sa usag ka balay. Kauban sa mga anak. Og nang labay ang pila ka tuig, labay ang pila ka buwan mga kabayabs. Nakabantay man ko sa kuan bana nga mura og pirmi na siya og overtime sa trabaho. O niya usahay, dili siya ganahan nga mugakos di rin ako. Dili na sama ka ni Adto ba nga murag halos magsigimig halog-halog. Karon mura og di na magkaisya siya mo gakos di rin ako. O mao to nga nahibuong yun ko sa kuang bana. Nahibuong ko siyang ipakita nga murag halos man nga naglik. Murag makaanak ko ba suman naglikay na baga siya na ako. O gonya, ingon ani mga panghitabo mga kabayos.
0: Dong, kanang nakabantay ko ba?
1: Ano ba?
0: Naakadya sa sofa. Naakadya sa sofa na tulog. Alas tres na kasi kadlawan mauli.
1: Kuadri, narukoy kuan. Narukoy ganaho na. Nga naman ba? Sumay na ah. Sumay na ah, iba?
0: Nga nung dini naman kamusaka dito sa ato ang kwarto. Kaya para nindot ang imuang pagkatulog.
1: Oo, muador ko ron. Muapas ako. O na lang dito kay muapas ako ni Muday. Ah, Risa.
0: O na, happy naman po buntag.
1: Ano sa ganay? Ano sa baby? Ikaw ba? Naghanag istorya ni mo eh. Sige na, ato na, muapas ako dito.
0: Nakabantay po ko nung... dugay niyo kay ka mauli. Unya, busy na kay ka. Unya, sa una, imbis kay taga-abot ni mo, gikan ka sa trabahoan, magdadyod kag pasalubong. Unya, imo kong gakson, haggan, pero karon lagi, wala na. Anong nga nausab man?
1: Ikaw ba? Di andara po na pagkasilusa, di ba? Andara sa naimuhang pagkasilusa, hindi mo, eh. Ikaw, no? Sigag balik-balik, sigag duda na ko, no? Ikaw ba, sige kag duda na ko? Ikapoy na rabak ko na imo ang pagka-paranoid. Ikapoy na rabak ko na imong style nga.
0: Dili man na matuyo, Edwin. na. Dili na ako malikayan. Imo man ang gipakita sa imong mga buhat. Lahi ra gyud kaayo ang sauna. Una. Naunsa man ka?
1: Ay, nagod na. Sige ko, ano na good na. Sa magay. Iwa ko yung buhat ka
0: bate. Unya, ang ako mga pinutos ni mga baon, dili na ni mo dalon.
1: Ah.
0: Ano man na?
1: Naman dito kao na may naramay kaon dito. Mauna nga usahay, tapulan po kong dadas baon. Ay, kayo manimaho itong bag. Eh, ay nahilom na yan, abe. Ikaw ba, paranoid na kay ka. Sobraan na ka sa kanang imuhang mga overthinker na kay ka. Silusa na kay ka. Sobraan na ka sa mga pagka silusa pagkababay. Usa na ba tao kay?
0: Nanguta na naman ko. Ngayon masuko ka man.
1: Ay na. Sige na, batuhog na ko. Ta.
0: O sige na, oy. Bahala ka diha, oy. Naunsa na ka niya nga kung ba na, no? Kanang... sayo ba kaniya ang ako ang gipanguna-huna nga dunia, pero bisan kinsa naman siguro nga asawa, magkahuna-huna gyud. Kaya dako na kayo kausban ang akong bana. Kaniya ito, pinangga kaayo ko niya. Iyang hangkan, o niya, pinalitan sa akong mga gusto, na agyun yung mga pasalubong, kami sa mga bata. Pero karon na usab na. Igo na lang siya muhigda sa sofa. Dili na gani mananghid kung wala ka na pag-ingon sa duty. Ang mga bawin nga akong giandam, dili na niya dalhon. Hay, naunsa na ka ni siya, naglibog na gyud ko.

0: Abo to mga kabayabs nga murakog na kuan ba? Murakog na ngangha. Sige makita sa kong asa, sa kong banad rin ako. Nga dili man unta sa ingon ani kani adto. Naunsa man ni mo to nga pertinagin ako pagkahibong. Usahay nakahuna-huna sa kong nga dili bagha ni tungod na lang po sa kuagi. Pong palagi niya nga nagikapoy na si Sam akong pagka-paranoid sa akong pagkasilusa. Sa mga ito, nakahuna-huna po ko nga, di ba kani, wabag ko sakit sa utok? Dili ba ka ako ang hinungdan? Dili ba ka ang akong kinaiya? O mga ito nga, nang labay ay pila kaadlaw, mga kabibes, usa ka Domingo ni Ana, samtang nang limpyo ko sa iyong sakinan, ingon ani ang mga panghitabo.
1: Good town ko panglaba unya ang akong bana nilakaw asa na pud gato siya unya wala man gida ang sakyanan mas maayo pa siguro nga ako ang limpyuhan ng iyang sakyanan kay para iniguli niya unya kanang malipay siya kay limpyo na unya inigduty niya iyang dalhon aw wala na siya problema kay dili naman siya magpa car wash kay ako na may mulimpyo muadto sa ko sa garahe bi kay ako ang limpyuhan ng iyang sakyanan.
0: Asa man kun?
1: Wala ni dagan ra po. Adi anok sa garahe kanang ablihan nako ang iyang sakyanan. Ay, abog-abog na yun niya ang sakyanan di ay. Unya, lain magbaho. Ay, mura mag... Kung ay na, wala gulo ni pahumot sa sakyanan ay... Akong tanawon din mangukay ko niya akong paspasa ng mga abog. Hala, unsa man yung naasa sobre? Ako kaning ablihan, no? Unsa ka ni? Di man sad ni siya bill. Dili, usa ka ultrasound? Unya, ang pangalan kay familiar ka ayun ako. Nganong iingon ani ang sakyanan ni Edwin?
0: Risa! Risa! Asa naman si Risa?
1: Ako ni taguan.
0: Asa mag-a?
1: Dili na ko ipakita niya.
0: Asa mag-a kay... Nakoy na ang isda ni Riay. O, gikan magkukunag jogging. Palit kong isdag hapit. Balihan kong kuan be. Unoon ni ni. Huwag din ni mong unoonan. Muba ni tuwaon kay may ihigop kong sabaw ron. Risa, asa magka?
1: Di apa ko sa garahe. Humanta ko kay muwan ako diha.
0: O, sa magkanin ha. Saka dire. O, sa magka oi be.
1: O, muwan ako.
0: Nakoy gidang kuan. Labas ng isda dito. Jogging ko dito sa baybayon. O, nagkapalit kong isda. Kana ang sa manin tuwa alang ni tuwa lang ni lamig ihikot sa bawah sa isda da.
1: Kapuyag dagan oy
0: na naman di ka di ay kabantay na di ka di ha kana ang di ay isda ba ako kipalit o di tuwaan ni ha kay lamig ihikot sa bawah sa isda di kayo ihikot pong init ka sa bawah
1: gipaningot lagi ka dong.
0: Oh, gigan gani ko nag-jogging.
1: Ah, nag-jogging di ay ka.
0: Oh, unya muna, nakabalit lagi kong isda. So muna, ano ang kuwan ni, tuwaan ni ha? Aron nga natay masunaan, ra, pamahaw.
1: Ang imuhabi yung sakyanan maron. Dong kay akong gipaspasan o mga abog.
0: Anong imo mag-ikuan? Anong imo mag-ipaspasan nga? Ako raman ito palimpiyuhan. Ano sa mag-gawin?
1: Dili, ako rang gilimpiyuhan kay para malipay ka ba? Unya, lain na magbaho dong, murag bahong babay.
0: Osa, lipay sa mong kagaral. Ganong imo manghihilabtan dito?
1: Bebe, ako ganing gilimpiyuhan.
0: Tuo sa na ko, be. Unsa magay, manghilabot, magag... Ako raman ang pagkarwasan. Eh, tuo sa na ko, be. Na, lutuan na din na. Labtan doon, magay. Eh, sa buka.
1: Ngano ka na siya, no? Grabe siya gayo yung gasuko. Tingali, basin, nahadlok siya kay tungod aning ultrasound result. Mausiguro na ang yagi kalagutan. Unsa kay angay na kong baton? Ako baka ni siyang kumprintahon kung kinsa ning ultrasound? Di naman sini pwede nga ako kay dugay naman kong gilaygit. Ay, kalibog na dyan ako ani niya. Lately ba ya, isog na kay permis si Edwin. Murag, di na siya ganahan makita sa akong panagway. Naunsa na kaya niya ako ang bana?

Og mao ni mga kabaibs mo'y nakahatag, yung kayo na ako, og kanabitong mura na ko, mura na ko naglutaw sa hangin pirmi. Murag wan ako kasabot sa kong gibati, mga kabaibs, kung sa'y angay na kong buhaton. Murag wan ako masayod ba kung unsay sakto ni ini, mga kabaibs. Masao man ni nako, kumprontahon ba nako si Edwin? Kumprontahon ba nako ang ako ambana kabahin ni ini, og kagkinsa ning ultrasound, nga dugay naman kong gilaygit? Mga kabaibs, tambagi daw ko ninyo. Unsa o manin ako, unsa may angay na kumbuhato na ni. Gilo iba na bakha ko sa kuambana? Naana bakha siya'y lain, mga kabaibs? Naana bakha'y laing binuhat nga gihigugma ang ako ang bana nga si Edwin? Tambagi daw ko ninyo. Kaya naminaw ra ko karon. Manghinaot ko nga inyuhang matagan og bulawan nun nga panghuna-huna ang akong kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi. Dagang salamat, mga kabaibs, mga DJ, sa inyong pagtagad, nining akong kaagi, sa kinabuhi, kasinatian sa gugma. Kini na lang, inisuki ng tigpaminawan, Risa.

0: Oy, kumusta man ang tanan ng tubaga ka vibes karon? May hapon. Sa pag-usabon niya mao na to ha, to nang nasasadula singa ni Miss Eva, ato nang nasasadula. Sa pagsasadula. Ato nang nahatagan og diutay nga kadaang kuan, kanaang ato nang naarian akmin. Ato nang nahimuag duwa sa kahanginan ha. Ato nang nahimuag duwa sa kahanginan mga ka-vibes. Ang kaagi istorya sa kinabuhi sa tuang sender nga si Risa o sa kaasawa 34 anos ba tanon pa din ni si Risa Miss Eva no? 34 pa. So muna mauni yung pangutana karon, mauni yung hakaroon nga gipangayo ang advice Miss Eva. O sa mga kuno yabang kumprontahon yung banaw pa din iwan niya kung ano diya mo nagpahilom-hilom rin siya ini. Ana sa diri ha, o sa man ako bang kumprontahon akong bana kung kinsa tong ultrasound ako nakitaan o ako na lang bang pasagdan o yan na lang magkuno pasagdan Miss Eva pero lain man gurguno kayo hunahunaon. O para ninyo mga kabayab, suman, giloy iba na baka kuskumbana na nabakailain. Sumuna iyahang pangayo advice karon. Sa ito mga kabayab, nga ganahan nga muhatag sila mga bulawan ng pangunahuna, pwede mo nga mutawag ha? Pwede mo nga mutawag on air sa itong number nga?
1: Yes!
0: 0995-472-0802. Miss Eva, suman ay sa itong IP page na inagkuan din ha, padangat.
1: Okay, naadali si Ma'am Lorna Margarita. Happy Thursday, DJ Eva and DJ Rico Mambo. Nice to see you in live. I miss you both watching from Australia. Like and share. Tapos niingon siya nga, both of you are so talented. Acting with feelings good. DJ Eva, good. You have long hair and boses mo malambing. Og mukatawa nindot paminaon. DJ Rico Mambo, guwapo gyud pod. Ana. Tapos si Ma'am Bebe Hermosella, maayong hapon DJ.
0: May hapon, Ma'am Bebe. Okay. Onya, wala din namin si Baway mga nag-hatag silang pa. Advice.
1: Yes, wala pa.
0: Okay, sige. Naa si Daddy, nawag si Daddy at ni paminaon kay may nimo advice. Daddy.
1: Hello, Daddy.
2: Ako masulte sa akong kuhan karon DJ nga ato ang pagkitambag siya. Tungkol sa iyang bana.
0: Bana. Daday mo pa ato, taga kuhan man gano, aso ganin niyo ha? Gana ang, aso ganin inyo ha, daday?
2: Dumanog.
0: Dumanog. Ganin si kuhan, taga naga man. Layo na diay. Okay, sige, padaday si muhang mga advice, daday si Ma'am Risa karon nga na problema si bana.
2: Dili man kay dago matantong maproblema lang diha ang problema ron.
0: Okay.
2: Kaya ang kanta problema ang tungod naman na nago yan nakita sa auto. O auto, ang kanta sa ganana.
0: Kuhaan siguro na
1: yun. Sa kanay.
0: Basta kay multika baka ni. Auto, siguro auto siguro, ana.
2: Oo, yan. Nakamakulo siya na tips ko ron.
0: Kana lagi.
2: Wala yan. Kaya dugay na pukulo na isang gilaykit.
0: Tinood lagi na dadi. O niya, karo, nakakita siya ga, na ultrasound kuno sa kuan. Kana sa kinan. O sa may ultrasound, Miss Eva, kanang kuan. No?
1: Kanang record sa kuan.
0: Hospital, no?
1: Sa pagbuntis. Ah,
0: pagbuntis, oo. Oh. Okay.
2: Diwa po niya talawa. Masisiyahan na sa pagbuntis. Ito na, kanang anak mo na siya.
1: Dili man daw. Kay familiar man daw ang pangalan.
0: Lahi man dag pangalan, dadi.
2: Lahi ang pangalan dahil sa yung nakita dito. Dili, hindi ay iya.
0: Di ko nuyaha lagi kay lahig pangalan di ay pero murag naka familiar siya sa mga pangalan nga naa dito sa papel.
2: Kanang iya na kita. Kon, mo man gani na murag na pagkatuda ko na niya sa iyang bana.
1: Na.
0: Mo na nagduda. Unya
1: og pangutan on yang bana masuko.
0: Unsa nga na di?
2: Adugan na man siyang gilaygit.
0: Mao na, tinuod na.
2: Ang iya nang guaton, iya gina ang pangutan ng iyang bana. Yang hinayan sa pagpangutan na do, kung sa man ako nakita dito sa sasakyanan do, di naman lagi nakita na ako nga ultrasound. Ang kinsa man din ni do.
0: Mauna,
2: Ang pangutan nun.
0: Okay.
2: Kasi makatubad ang iyang bana, pero naharap ako'y bana akong batsinang do. Mamingon, ang kuha na dahil nga, ultrasound dahil nga. Dito magulay ako naghato dito sa hospital, habilin ko na niya dahil.
0: Kana mo ni problema kayo. Problema kana sa bana. Nga na may nami diri.
2: Kaya una ra ang iyang kwaran. Iya gina isurahan yung bana.
0: Okay.
2: Do. Tugaan lang ko sino udong total dili man ko masok udong. Pantog naman na kwento malahay na kaya tinagda na kodong.
0: Kuan na kana.
2: Ano ko sa kapulong siyang bana.
0: Okay.
2: kaya ng istorya doon. Gamay rin makain ang problema, ha?
0: Hmm.
2: Kanarang ultrasound mo, iyang maproblemahan. Pwede rin ginampaka gamay. Iyan din ang istorya siyang bana doon. Iyan ako nakita doon.
0: Hmm. O niya doon?
2: Pero magmakasok naman doon, kaya niya pong bana.
0: Oo.
2: Pero
0: talagita, unsa baka unsa?
1: Murag na adyo ka tingnan naman.
0: Unag dade unag mo angkon niya bana o na man ko ilain. Dako na kay problema dade.
2: Adi ni naman ako problema.
0: Oh. Mo sa pa. Ang
2: bana nga ala amo ko ako. Dahil tinuoday kay ako dahil gusto ko magita ko dahil nga puna na atong anak.
0: Hmm.
2: Apan, di na makakahatag na kong anak. Abusa dahil nabuhat ako na sa lain.
0: Oh, mo na. Nga nung nagpalaygit ang putsya dahil siya sa adiay. Iyan yung sa adiay.
2: Ano
0: mo yung
2: problema
0: ko? Saan
2: po nagpalaygit siya?
0: Oh, ayun
2: na. Risa? Pagpangalak ka na, o si Sarian ba po siya?
0: Oh.
1: Pasin delikado ang nabuntis.
2: Ako na, nalaygit. Okay. Oh. Ako na, nalaygit si siya. Siya, mm. Siyang bana, kung luang kong yun, adili di siya aray makakasuko.
0: Hmm.
2: Oh. Kaya yung bana, nagkinangan pa man ang gilog anak.
0: Pasag na lang yun niya.
2: Okay, sa ako pa rin ang paminawan sa inyong drama. Ang yung bana, nagkinangan pag anak.
0: Hmm.
2: Pandili na siya, kaya ang hindi ko na sila nga mag-control kay para sa mahal silang anak.
0: Hmm.
2: Kaya kanyang bana, gusto pa mang makabatong siya anak.
0: Maulag itaon, Pod.
2: Oh, kapunta ka siguro kung sa mga anak niya, lalaki ba, babae ba? Kung puro babae na ang anak, kasi nangitang laki kung kaya ka po.
0: Hmm.
2: Ano?
0: Mauna.
2: Oh, ilan ang nagod ang sitwasyon?
0: Okay.
2: Baka nga, ilan-ilan lagi niya na pag-istorya. Huwag ko na niyang bana, ako yung katambag ko ni Muday, ay lang yung kasoko.
0: Hmm, agwantahan nila. Ay,
2: ilan na pag-istorya ang bana do.
0: Hmm.
2: Ako, dilim ako masoko para na mga butanga. Pero ang gusto na ko doon, na masairan, kung tinuod ba din eh.
0: Mm-hmm.
2: Pag may ngayon ganun yung bana nga, tinuod gidahin nga ako dahil nakasalam ako sa kami niyon, tungkol kayo ng ita, pwede kuglay ang anak.
0: Okay.
2: Himo na siya, himo na po nga. Dang ay na nalit pag-usba, kaya nanamay mong anak na lahin sa lahin babae.
0: Hmm.
2: Ay na nalit pag-usba.
0: Oh, kausa na lang.
2: Oh, kausa na lang.
0: Okay.
2: Pag-usba pa rin kong doon, kunay pag-ainod doon nga, ano naging patahan na ito nga magbulat ta?
0: Mauna, oo. Oh. Warningan.
2: Oh, baka nung magbulat, ang mura 30 pa mong talaga po siya DJ?
1: Yes, 34.
0: Oh, 34.
2: Oh,
0: 34? Okay, sige, salamat na rin. Oh.
2: Okay, 34 po siya.
0: Bata pa kayo ni. Okay, sige, unia, oh, mauna ito.
2: Ang hadili sinasala sa bana.
0: Okay. Saan ni sasawa?
2: Lahit ako yung katambag niya nga. Inayon lang din niya, pero ayun lang siya kasuko. Kunwaan ko ng bana.
0: Oh, di lang yung masuko. Magpahilom-hilom lang yun. Okay.
2: Oh, apalok. Dili mo ang ng bana. Ano na po siya masuko kayo?
0: Oh, ano-ano.
2: Ipapakita na mga ginatong asa na pinita na eh.
0: Oh, okay.
2: Isama na eh.
0: Mauna. Oh, okay.
2: Tabo na eh. Mauna siya na. Ano na po siya masuko?
0: Hmm. Alright, salamat today. May hapon. Okay.
2: Malipay noon siya nga.
0: Malipay pa niya.
2: Makayon siya nga. Proud siya siyang bana kay.
0: Itaglayin. Sus pa ita. Bitaoy. Sige na day. Unya mo na to.
2: Oh, katara DJ.
0: Okay. Salamat. O may hapon.
1: Thank you, Sir Daddy.
2: Okay. Miss Iba diya. May hapon niya diya.
0: Okay.
1: Salamat.
2: Salamat. Bye-bye.
0: Bye. Sige, niya dere si Ma'am Tilly. Hello, Ma'am Tilly.
3: Hello.
0: Oy, kumusta ka, Ma'am Tilly? Unsa may imuhang masulti o may hapon ni mo din na? Kumusta mong kahaponon di ay?
3: Ay, atay ka sol dito. Parehas sa kandadi. Taas kayo itong kandadi nga tambag.
0: Oh, taas kayo
1: ah,
0: yaman.
1: Kaya nang okay rin mo, ma'am nga.
3: Ako na lang. So, ano yung tambag? Yung saktong puti nga.
0: Sakto to. Oh, sakto to kandeng.
1: So dili masuko.
0: Dili masuko basta kay halimbawaan nimo nga kuan.
1: Nailain nimong asawa, kanay nailain nimong bana.
0: Oh. Ikaw
3: ma. Halimbawaan niya nga.
0: Oh.
3: Kuan nailain kay.
0: Oh.
3: Nasayop man pa niya kay nagpalaygit man siya.
0: Nasayop lagi.
3: Anak niya ang bana.
1: Wala man gyud ta kahibalo kung unsa hinungdan nga nagpalaygit dayon.
0: Ma'am Tilly. Eh, ikaw, Ma'am Tilly, ikaw nato imong bana pananglitan, pasakpan nimo na ultrasound, di lang ka masuko.
1: Mukatawa na ka, Ma'am.
3: Kaya mo kay bana.
0: Ah, di ba?
1: Adi ba, pananglitan ba?
0: Pananglitan gani.
1: Nga naa kay bana.
3: De God, gali. Juan, Ma'am, kinilain sayop mo niya kay.
0: Oo.
3: Nagpalagit lang siya sa'yo.
0: Ah, maulagi, sayop lagi niya, Miss Iba. Okay, sige.
3: Salamat. Bye.
1: Bye.
0: Ay, okay. Bato ning hatagag pagdagad sa pagbalik ha. Sige, balik ta karon tataon mga kabayan. Sige nga itong programang Request Line 31. Siyempre, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, oy, oy. Mga kabayan, mauna ni.

0: Onya, syempre, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela, musta mo duha? Musta mo duha tulo?
1: Yes! Okay lang, nagchika-chika
2: kami. Hi, nasa ito mga kabayans, karoon na lang. Hi! Syempre, Uncle Boy.
0: Syempre, ato sa ning basahon, on sa ipong nila dire, oga sa makausap pa, welcome ang tanan sa itong program Request 931, ha? Sukad ni sa kuan, Miss Eva. Ah, siya nga na ni. Sukad sa alauna nga rin sa alas
1: 4,
0: no? Sa kahaponon. Ana sa good PM ni Jericho Mambo, si Risa maniid pa, nakabantay na sa iya bana. Mag-amping na nga, di may bawaan iya wife sa biyaton, mayo mo dool siya glopon. Lopon. With the evidence para mutugan sa tinood, kay duha na biya ila anak from Clifford Japon. Okay.
3: Sige, Onya, muna, wala naman tayo igos oras panahon. Ika nalay una siguro, Miss Eva.
1: Kung ganahan mo glingaw nga muhupay sa inyong makagool o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, dili na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, dili sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni kininalang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes, amping!
0: Okay, salamat niya DJ Pamela.
2: Maray, sa ito mga ka-vibes, ganang minaw, tarong nga po na. Kanya siyempre mga ka-vibes, ako na lang usap si DJ Pamela, mag-ingon. Stop taking it in the stars, so hindi kong salamat. Huwag may hapon ka natong tanayin. Bye-bye, Uncle Boy.
0: Alright, salamat Miss Eva o DJ Pamela na nara. Sa itong mga ka-vibes karon ay ninyog long-e sa pagpaminaw. Ay, gimog loong-loong ha. No, ayaw ninyog long-e sa pagpaminaw ang atong mga programa. Sukad ka ganin ng alas 4. Sa baba na plastic, Miss Eva. Sukad sa alas 4 nga rin sa ala una sa gabi eh. Alas 12 niya eh. Onya mo na, sa tanan-tanan na lang gajod. Ako usab si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang tao paniti di bataro. Digital Kumambo.
3: Okay, Onya, isa to ang kabahibs ka rin nga nagpadangat si Risa. Lamat kay Risa ha, si mong pagbabuhagay oh, sa pag-share. Si mong kasinatian sa gugma kaagis ginabuhin ni nga to nga programa Request 931. Sumuna, Risa, manginaot may nga nakakuha ka karon og nindot nga idea, nakakuha ka karon og mga pagtulunan sa imuhang kasinatian kung unsay angay ni mong buhaton. Mas maayo gina imo ginakumprontahon para sa kuwa lang ha. Para sa kuangay gina imong kumprontahon. Aron, diliin taon, magsige na lang kagloom-loom din ha. Kay pastang paita na magsige kagloom loom Risa. Oh, masakit ka na Risa. Masakit ka na. Sige, loom-loom. Magusay angay buhato ni Morisa, no? Wa naman taigong oras panahon. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon. Lihok na. Mintras na pa'y panahon na pa'y oras ng mga gustong buhaton mga ka-vibes, buhata na, no? Sa lipat na mo biyahe sa kahanginan, magbilin ta og mga maanindot ng mga sunata. Dinhi lamang na sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Hoy, mga ka-vibes, mo na ni. Salamat kayo sa pag-usab. Ato na po susunod og mas lamang dagna og istasyon. Mga ka-vibes, tayo salamat og may hapon. Bye-bye!
4: Request 931. Request 931.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio.
2: FM Radio.

0: 3.1. Maano ni?
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
2: DJ Sprocket.

0: Oras na ito mga ka-vines. Alas 4.53 na sa Kabuntagon. O kamo na minaw lang gihapon sa inyong paborito ng sasana sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1. Your favorite music FM radio ka-vines. Mauna ni. Maayong good morning, maayong good morning. Welcome sa itong programa. Alas 4 hantod, alas 6. Ang programa ko din ikaw mapukaw, malingaw o makasayaw. Programang Buntag na Vibes. Of course, kauban ninyo karon mga ka-vibes. Wanay lain o anting pukaw ninyo. Matag sayos ka Buntagon. Oy! Oh, good morning, good morning, good morning, good morning. Kinidin yung ubos ng alagad sa kahanginan, DJs, Sprocket Gunato. Good morning, good morning.
1: Good morning, mga ka-vibes.
0: And of course, good morning sa mga nagtanaw sa itong live, no? Hello ninyong tanan, good morning. Kumusta, kumusta man mo diha? Good morning ni, sani? Oh, Ot Ganon, alright? Oo, maayong morning ni, kinsana? Maramina Dumagan. Hello ni Ma'am, Mamsa. Hello ni Chinia Heart, good morning. Kinsa pa minada? Kuya Mark, good morning Kuya Mark. Kinsa pa inadire? Oo. Kinsa pa inadire? Kuya Mark, good morning Kuya Mark. Oras na to, alas 4.55 na. O, gaad lang Biyernes karon, pizza 29. Oo, thank God. It's Friday. Oo, Biyernes na gita ron, no? Biyernes. Oo niya, syempre. Oo, weekend na weekend. O, maone. O, samay na ane, ha? O, kaugman eh. Ha! O. Oo, naagay ko, ano? So, karon, no? Kanang, hello na the fitness girl. O niya, kanang, sa pagkakaroon, no, mga ka-vibes, no, kanang under, kung pata, under maintenance pa ito ang signal sa ito ang radio. So, limited pa ang ito ang signal, ha, sa mga, kung ano, sa mga tigpaminawa na ito nga nasa itong live, ha? Limited pa itong signal, kay, kung pa, gi-duk-duk pa, gi-ayo pa. Hello ni Boss Daddy, good morning! Good morning ninyong tanan. O niya, syempre sa uban pa diyan na nakatune in. Hello, good morning, good morning, good morning. O maayong good morning ninyong tanan diyan mga ka-vibes, ha. Good morning, good morning, good morning. Tuang, syempre, maski magkinausan na agyapon tayong ka-vibes sa pasumpay sa istorya karubuntaga. O, at ganon, andam na ba ka? Andam na kang musumpay? Oo. Oh, atong ang pasumpay karong buntaga maoni. Sumpayi ha, sumpayi. Oh, maoni ha. Gitulon nimo kay. Oh, sumpayi. Oh, gitulon nimo kay. Sumpayi. Sige daw. Oo, good morning ha. Ot ganon, asa naman ka?
2: Good morning ha, ot ganon.
0: Asa naman ka? O, Chinia Heart. O, gitulon ni mo kay nga naman. Sumpaye, sumpaye, sumpaye mga kabans. Alas 4.57 na. Hello, good morning ni Ma'am Evangeline. Good morning, Ma'am. Good morning. Live gaya punta ha sa 93.1, your favorite music FM radio, Cebu.
3: I'm falling in love, baby.
0: Good morning ni John V. Segovia. Good morning.
3: Give me all of this, baby. Call me pretty and nasty. Cause we gonna get in my love. You can bet it on black. We gon' double the stack on the wall.
0: Oo, shout out sa mga taga Hinunangan, Southern Leyte. Good morning. Oo, si Berteng Dere. Oo. Oo, unsa ni gitolon kay lami man nga dangog-dangog oh. Murag dangog diyan ang tahong diyan. Hoy Berteng, dangog diyan ang tahong diyan Berteng. Langsim ra Berteng parat. Alright, sa mga nanonood dyan sa ating live. Oo, ito yung ating padugtong ha. Dapat dugtungan ninyo. Nilunok nyo. Dahil dugtong eh. Nilunok nyo dahil gitulon ni mo nga kay Ma'am Richelle Ongge. Imong gitulon kay paminaw mo sa kwan. Kung kahit saan kayong sulok ng mundo, mag-install lang kayo ng FMR Philippines na app para madunggan, mapakinggan ninyo ang ating mga programa dito sa Cebu, ha? Oo! Oo! Para mapaminawan ninyo ito mga programa dito, mga ka-vibes. Gitulon ni mo kay Sompayin! Alas 5 na sa Kabuntagon, mga ka-vibes!

5-8 na sa kabuntagon. Ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya maoni. O nilunok mo? Oo kasi. O dogtong eh. Gitoloni mo kay? Oo gitoloni mo kay? Sumpaye. Sumpaye, sumpaye. Feeling alright. Boom, kaboom, everybody move. Oh, gitoloni mo.

guy. Git itulon kay sayang. O, mo na diya. Nilunok ko ang lahat kasi masarap. O, mo na diya ha. Chinia, nilunok mo kasi masarap. O, from Alfred Velia Hermosa. And bahala bahog batong. Nengon rin si Ma Michelle G. Gitulo na ako kay Lami. Good morning to De Los Santos. Esteria from Quezon City. Good morning. Good morning, DJ Sparkle. No, dinay mo ko DJ Sparkle. DJ Sprocket. Nasa akong sa andito sa aking t-shirt yung spelling, oh. Sprocket, Sprocket. Shout out from Quezon City, Rini Salagario. Good morning, good morning. Joris Bakluhan. Ayan, good morning po. Ice cream di Joy Lami, maong gitulon. Maong ba? Sprocket sa motor. Sprocket sa motor, sa helicopter, sa dump truck, sa tangki di gira, sa sakyanan, sa bisiklita, basta kay mauna.

93.1 your favorite music FM radio ka vibes. Taon na ni, alas 5 gis na. Maing pagsayo-sayo sa anak niya ni Ma'am Michelle Paraiso, ha? Dol, mainit. Sige, sige, pamainit, pamainit. Ako, nag-init na kay Kudire. Grabe ka, hot na ako, Kudire. Oy, goto! O, ako balihon ni Mohang Kwapangan. Goto! Siguto ka? Gasayo-sayo akong anak DJ while drinking mango banana milkshake. Wow! Sige daw ma'am, patikim aki.

Good morning ni Ivan. Good morning, good morning. Dol, shout out ko ang Kabaw, anak si Maricar. Oh, nasa mga Kabaw. Naon sa ang Kabaw? Mayo pagpaminaw sa mata kasayaw si Bunga. Good morning, good morning. Benito Lombra, good morning. Good morning sa mata ka Barili. O, gikan ni John Rel Managay tayo. Good morning, good morning. Let's go, let's go, let's go.

Oo. Alas 5.13 na, siyempre ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya. Maoni, gitulon ni mo kay. O, nga nung gitulon man ni mo. Kung sa Tagalog pa, bakit mo nilunok? O, dugtong eh. Sa atan sa mga taga-minglan nila, minglan nila yung akusog mo tulon, hoy! Gitulon, DJ. Oh, lami man niya, masayang unya. Ay, mamba! Nilunok ko po kasi kahit hindi masarap, parang masarap na rin. Good morning, it's me. Uy, Langga! Good morning, Langga! Oh, good morning sa tuwang Langga. It's me, Rocky. Good morning, good morning! Ganina ragyod ko, pero wala agyod ko. Ayaw gara-gara niya, Langga. Oh, Langga, gitulon ni mo, kay. Bakit nyo tinulon? Bakit nyo nilunok? Bakit? Alas 5.15 na sa kabuntagon, mga kabay. Good morning to Cancer 95. Oga, syempre, asa naman eh, ah? Hello ni Rain, Pauline. Baka aga, ano? Baka again po sa, kaya nilunok ko na. Baka agawin pa na, baka agawin daw ng iba. Kaya nilunok na niya. Oka, ganyan yan, ganyan. Ah, ganun talaga. Para hindi ka maagawan, hala, sige. Lunokin mo na. Hello ni Thumbs Beans. Morning, Tahom Family from Negros. And good morning, watching from Pamplona, Negros Oriental. Ako na gini-report aron matulo na. Ew, Langga, ew. Hello ni Pinggo. Kumusta man, Pinggo? Kumusta? Sa mga hindi pa po nakapag-follow, you can follow me po. Follow me. Live po tayo sa atong ang TikTok account, DJ Sprocket. Gunato. Wala may bukog, DJ. Maong gitulon ka na. Naaraman di ay na.

Nato mga ka-vibes, alas 5.22 na. O ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya karong buntaga maoni. Gitulon ni mo kay in Tagalog nilunok mo kasi. O bakit mo nilunok? O dugtungan nyo sumpay eh. Giton DJ's bracket kay masuhong unya o kana. May good morning sa mga taga-Sayaw Cebu nga ha. Good morning ninyo tanan diya, may buntag. O bakit po ninyo nilunok? Ayan, dugtong eh. Nganong inyuhang gitulon?

Ahora está tomado, compadre, con las 5:30 y 1. My good morning, como una mina, le vamos a programar, punta grabar. Está 93.1 FM Radio, si busca vibes, maona ni. Maayong good morning, Diane. Mary Chris Dunaire, all the way from Europe. And also ni Magi di Guaso. Nga, pwerte ko nung sayo-sayo niya sa kabuntagon ka na. Sayo-sayo, muli ka libre rin eh. O kaog man eh. DJ Sprocket Gunato lang yapan yung kauban mga ka-vibes. Magkuyag-kuyag. Magkuban-uban tahanto dala sa iyo sa kabuntagon.

nato mga kabahan sa alas 5:46 na. Gipaningot na ba mo niya? Gipaningot na mo? Pwerte sa'yo ni Ma Mitchell ay. Grabe as in talaga. Gipaningot. Si Jimmy Boy, bigkas pwerteng sayaw. Grabe ang sayaw-sayaw talaga niya. Oo, napakalakas ng kanyang sayaw talaga.

0: 559. Na o kamo na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1, your favorite music FM radio. The Vibes mauna ni Bayong Morning, may buntag ninyo tanong mga ka-vibes. Huwag mauna dyan ni nagpatigog na dyan ko kaya nahuman naman itong 2 hours nga pakiguban. Salamat sa mga nisumpay sa tuang ka-vibes, masumpay sa istorya kung diin inyo rasumpayan kung anong inyuhang gitulon. Bakit mo nilunok? Maraming maraming salamat. Oh, dagan kay salamat sa tanan mga nitubag. Sa tanan mga nisumpay ha. O siyempre, mobalik ko unya. Alas 11 para sa programa ka-vibes. Sad sad sound to mga ka-vibes. And this has been your DJ, DJ's Bracket Gonato, a.k.a. New Orang Certified. Lami oin. Padayin lang mo sa pagpaminaw ha. At ito na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanan kay Love Love ko kamong tanan. Mosunod na dayo, nangarangkada sa buntag. Hey ka-vibes, Tonton Alcos and Togop mga ka-vibes. At ito na ko.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. Unto pala 6 na sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio City, ka-vibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio City, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes, pitsa 29 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa Line Awesome edisyon sa Arangkana sa Buntag. Sa gihapon, ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugop. Mag-iskot usab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga ka-vibes, kagahapong adlaw ang mga major media networks dito sa kauluhan mitaho kalabot sa hingpit na gyud nga pagpasaka og kasong plunder batok ni Senator Jinggoy Estrada.
1: Arangkada sa Buntag.
0: By the way, sa gusto mo timang og mo tampo nining atong diskusyon karong butaga, mahimo kamong maka-text sa atong text line sa 0995-472-0802. Usbo na ko, 0995-472-0802, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: So kaghapong adlaw, as earlier announced by Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, napasaka gyud ngadto sa Sandigan Bayan ang kasong kriminal nga plunder og ingon man indirect bribery og uban pa batok ni Senador Jinggoy Estrada.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kining maong panghitabo kagahapon, mga ka-vibes, dili ni bag-o alang sa naasuing senador. Ha? Gani matod pa sa mga politikanong pagtigpaniid, mga ka-vibes, ha? Og sa duwa pa ni Grand Slam na si Senator Jinggoy Estrada.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kay ing nangano, ha? Kini maoy ikatulong nga higayon, mga ka-vibes, ga si Jinggoy Estrada gipasakaan og kasong plunder.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kon inyong mahinumduman o sa nakasubay sa politikanhong kasaysayan sa Pilipinas, si Senator Jinggoy Estrada, mga ka-vibes, nag-atubang nasad o kasong plunder niadtong panahon sa administrasyon sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Joseph Estrada, gumikan sa gitumbok nga kalambigitan nila sa wedding, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: This was in 2001. Apan galing lang, samtang nakonbikto ang iyang amahan nga kanhi presidente, naabswelto si Senator Jinggoy Estrada kinsa maupakanhi ang mayor dito sa Dakbayan sa San Juan sa Metro Manila, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Unya, mauto ang una niyang kasong plunder. Nangusban pag-inay niya itong tuig 2014. Ha? Sawa pa nagsugod ang Duterte administration. Gumikan sa iyang kalambigitan sa gitawag og na police list, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Gumikan sa iyang kalambigitan sa 10 billion PDAP scam. Kang kansang mastermind mao ang businesswoman nga si Janet Lim na pulis, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Og tungod niya na doon na pa'y mga aspeto sa kaso nga doon ay gipahigayon nga prosesong legal ang iyang mga abogado aron hingpit gyud nga mga pawaysa si Senator Jinggoy Estrada.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Na abswelto siya sa plunder pero doon na pa'y ubang aspeto sa kaso nga wa. Muna nga on appeal kini dito sa Supreme Court, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya kay nila pag Grand Slam kagahapong adlaw was the third time. Nga napasakaan og kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ang implikasyon ini, mga kabibes, tungod kay ang plunder is a non-bailable offense. Ang mahitabo tingali og malutsan og warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Okay. Doon ay concern si Kabibes 5598. Kabibes Tonton Dikman Mayog Signal ang 93.1 diri sa Mua. Gipul ko na ako ang cellphone hinay man. We are kananaang diyot ha. Sa to'y atong advisory. Ako panggitanaw mga Kabibes. Alright. Money concern sa atong mga kabibes. Okay. Kandiyot lang mga kabibes sa atong suhiron sa atong technical department. Kay kananaang kandiyot lang mga kabibes sa we are tini, ongoing ang atong maintenance mga kabibes, so pasensya mga itag-dispensa sa atong mga kabibes nga dili ta mabati klaro karon atong signal ha. So we are undergoing maintenance but we will be back soon ang atong signal kabibes diha sa atong FM dial sa 93.1 FM Radio Cebu. Pasensya na gid kayo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: We are undergoing maintenance sa kabibes sa Marlon Archival. Unya ngadto sad the same concern ngadto ni ato ning suhiron gyud kay ni comment siya dinhi sa atong live sa FM Radio Cebu si kinini ang kaysa man siya. Kadayot lang mga kabibes ha. Kay ako pang gitanaw ang kanang maong comment gikan ni Kams AE. Good AM kabibes of air lagi imo mo sa radio. Yeah, we are undergoing maintenance sa kabibes Kams AE. Kuan, let's make do also usa sa atong kining 93.1 FM Radio Cebu sa Facebook ngadto sa medyo problemado og signal. Unya ngadto ni Kabibes Randy Santisas, lagmit dool Randy si Kabibes Randy. Salamat kay sa imong pagpaminaw sa atong live broadcast sa Kabibes Randy Santisas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So padayon ta mga Kabibes, ha? Grand Slam na kay katulo nagi pasakaan og kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada. Unya ang mahitabo niini mga kabibes. Kay matod para ba ni kininiang spokesman Attorney Mico Clavanosa buhatan sa ombudsman. They have a very tight case against Senator Jinggo Estrada.
1: Arangkada Sabutan.
0: Matod pa ni 4351, ang dili na ko masabtan sir kung nganong sige man gihapon daw kada eleksyoning si Jinggoy, kinsa man ang mga uplok ang sigig butar aniniya.
1: Arangkada Sabutan.
0: Pahog bitaw nga tanhaga 4351 nganong idaog gihapon si Jinggoy, but to his credit, ang akong nasabot manggod, igo-igo gyud ang iyang network, political network kay iyang papa kaniadto presidente, bisan pa ganig na konbikto sa kasong Plandersan. O niya taod-taod na gyud ni nga senador si Jinggo Estrada. So somehow doon na gyud siya name recall. O niya maayos sad gyud mo pailin-ilin sa politika ba? Ha? Niadtong uhay niya nga paglansar, still, bisan pa og duha ka mga plunder cases ang iyang giatubang kaniadto, nagibutaran magid siya sa katawhang Pilipinhon. Ha? Tingog ba na sa mayoriya sa katawhan ka-vibes 4351? Ha? Muna'y atong mithi sa demokrasya, pero nini karon? Ha? Ambot lang og unsa pa'y madangata ni Senator Jinggo Estrada.
1: Arangkada Sabutan.
0: Kay matod para ba ni kinini ang DILG Secretary John B. Crimulya, iyan ang gitawgan si Jinggo Estrada mga kabibes. Unya sumapaniya ni himo sila og arrangements. Unsa man klase nga arrangements po kaha ang buot pasabot ni kinini ang Secretary John B. Crimulya mga kabibes. Ha? Ang sumayang buot pasabot nga kanana ang matod pa niya iyang gitawgan o niya doon na sila'y panagsabot nga kung unsa-unsa pagdakop. Ha? Diyo, 2001, ang una niyang kaso, tungod atong giingon nga kalambigita nila sa Werting, unya pagka 2014, sa pork barrel scam, nga may kalabutan sa the police list mga kabibes, kung inyong mahinumduman, gitumbok si Senator Jinggo Estrada, nga nitugot, nga ang iyang habig sa pork barrel adto ibubo ang pundo sa mga fictitious o mga non-existent nga mga non-governmental organizations nga gimugna ni Janet Lim na pulis mga kabibes.
1: Arangkada Sabutan.
0: This time around mga kabibes, ang iyang kaso nga plunder may kalabutan sa giingong kickback nga iyang nakuha gikan sa mga flood control projects dito sa Bulacan mga kabibes.
1: Arangkada Sabutan.
0: Matod pa ni kabibes 5598, concerned jud ko sa 93.1 FM kay FM station mana sa DYLA o niya sa DYLA naman diha ang akong kabro sa Guardians Pastor Alcover, among founder Marlon Archibal diri sa Tagaytay, Barangay Adlawon. Okay, layo na imong nahimutangan diha kabibes Marlon. At doon lang ito sa kuan, kinini ang kabibes sa atong 93.1 FM Radio Cebu sa atong Facebook page kabibes Marlon. O niya matod pa ni kabibes Lorna Margarita, sayo kayo from Australia ni. Happy day, Sir Tonton Guapo. Nice to see you back in live. Be safe all mga kabibes. Mauna ni watching from Australia. ngadto ni Kuya Pres, Kuya Bro Lee Marinduque, sumala pa niya. Good morning, kabibes, Kuya Bro Tonton, og siya inyong suking tigpaminaw sa programang Arangkada. Salamat kayo, Kuya Bro, Kuya Pres Lee Marinduque. So atong balikon, tungod kay non-bailable offense man ang kasong plunder nga karon gipasaka batok ni Jinggoy Estrada, mga kabibes. Dakog puruhan nga malutsan siya og warrant og arrest unya pagapresuhon siya, mga kabibes. So sa ato pa, dako kay ni implication. Ha? Ambot og di ba ni magtago-tago sab si Jinggoy Estrada, unsa man inyong tan-aw, mga kabibes, magpadakop di siya? Kay non-bailable man eh. But ako personally, unlikely kay kapris kung nagod siya kaduha ka niya. What's the point of hiding? Doon na naman siya eh. O kananaabang atong komentaryo pinagwat sinanggo. Doon na siya eh. Nila pa work experience. Nakaibaw na siya unsay may tabo o mapriso ka. Pero taas-taas yung syurte. Kay sakto gini si Kabay Sport 351. Ngano nga bisan pa og duha na ka mga kasong plunder kaniadto, agibutahan ra man gihapon siya, gibutaran man gihapon siya sa katawhang Pilipinhon, mauna nga nagpabilin siya nga sakop sa Senado.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Tanahon ta lang kay kinira ba kung ugaling next week mo lusot ning iyang warrant o arrest, dako kayo ning epekto sa mga panghitabo dito sa Senado, mga kabibes. Ha? So ato ning atngan pastilan akong tanhaw lagi, si Jinggoy Estrada kay matod pa niya og kini kuno ang kanang resulta sa iyang gihimo nga mga lakang karong panahuna, andam ko no siyang musakripisyo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa tinuod lang, mga kabibes, rason na lang guda. Kay matod pa sa ombudsman, doon nagit sila yung mga ligong ebidensya batok ni Senator Jinggoy Estrada. Mga kabibes, bupost lang ko kay alasays imedya naman kumanining mga mahinungdanon nga pahinumdom atong ipadayon ang pagtuki sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada og kining hambot na unsam taon is Ruben Padilla nga nakadawat sa daghang pagsuway tungod kay matud palagi niya kanang force majeure kuno, mao kuno na ang mga panghitabo karon sa atong palibot, mao na nga kinahanglan uyunan ang online voting kay Duna kuno tay force majeure pag si Ruben oi. Sabi iniskwilahan aning Ruben Padilla. Mga kabibes, mupost lang ko niya humani ini atong ipadayon ang pagiskot sa mga isyo karong buntaga. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.

0: Bueno, alas 6:34 na mga ka-vibes. Gikan ni 4541. Yeah, na may technical concerns la ka-vibes sa 4541. Muna nga medyo static atong signal. We are trying to fix everything. Kuan, kinini ang troubleshoot sa atong kining technical og maintenance department ka-vibes 4541. Pasinsa na gyud kaayo. Muna mga ka-vibes nga matud pa ni Attorney Mico Clavano. Siya mao ang assistant ombudsman. Niingon siya mga ka-vibes, ang pamahayag niya Moni. It is built on solid, immovable evidence, matod pa ni Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sumapa niya, our case is built on solid, immovable evidence. We will have one shot to get these cases. Usbon ako. We will have one shot to get these cases right. The Filipino people need to see justice. Matod pa ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang tigpamaba sa buhatan sa ombudsman, mga kabites. Sa laktod nga pagkasulti, mga kabites, solid o ligon ang ebidensya batok ni Senator Jinggoy Estrada. Unyara ba ang mga testigo nga nakuha sa ombudsman ang mga tinugyanan mismo sa Department of Public Works and Highways kung DPWH nga sila mao inibutyag kung giunsa nila paghatag ang maong kickback nga kwarta ngadto ni Senator Jinggoy Estrada. Unsa kaha ang mga ebidensya nila? And you could just surmise, mga ka-vibes, nga moingon gani og solid, immovable evidence. Lisod kay na nga i-repute ni Jinggoy Estrada. Pananglit, tingali og doon na sila exchanges of communication. Kay lisod bansag og mental telepatera ni kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo og ingon man ni kanhi District Engineer Henry Alcantara. Kining maong mga ebidensya batok ni Senator Jinggoy Estrada, mga ka-vibes. Kanang mao gihapon no kang ngadto kang ka-vibes Almira Hinares. Good morning ka-vibes Tonton. Dili man clear ang signal diri sa Mandawi. Ang 93.1 FM Radio Cebu kagahapon kusog ganunta. Pasensya, mangayo imig dispensa ka-vibes sa Almira Hinares. Sumayon ta og ara na anhat lang kita ma'am usa sa atong Facebook Live sa 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes sa Almira Hinares. Murag nagsugod ko noon ni gabi mao'y advice sa atong technical department. We are trying to fix that one, ma'am. Salamat kaayo. So, solid and immovable evidence. Tiyaw mo ng pagka-istorya, ha? Nga ang mga testigo, nga raba, gipahibaw sa ombudsman, ha? Kana na ang mga ka-vibes. Ha? Ang ilang gikuha nga testigo nga mutumbok nga nakadawat gyud sa maong kickback nga kwarta si Senator Jinggoy Estrada, mga opisyal kanhi sa DPWH.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, unsaon man pagnigar na ni Jinggoy Estrada? Ha? Nga ang ni Donald sa kwarta, mismo mauman ang mga testigo nga gani gihimong state witness sa ombudsman, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pastilan sa? Saan na nimo pagnigar? Gaog, ato ning tinambano ng istorya, pananglit si Jinggoy Estrada, ha? Ang ayog kwarta, unya, ang nimatuod nga, natagan gid siya sa kwarta, maging mubarog, unya, doon ay gihuptan nga mga ebidensya, mga kamaturan. Asigurado yung pusa si Jinggoy Estrada, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang iyang katarungan ini kay wa kunoy record dito sa Senado nga nangayo siya og mga pundo alang sa flood control projects. Pero di man na maoy usara kabasihanan. Ang ligon yun kay ang mga nihatag yung kwarta. Ha? Monay lisod kayo i-repute, monay lisod kayong tubagon. Ha? Kana lang diha. Ang kaso is based on solid and immovable evidence. Pagkangingiga, di matarog, solid. Monay gibutyag ni Assistant Ombudsman Miko Clabano, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang may tabo niya na ang Sandigan Bayan, mga kabibes, ha? Ila man ang timbang-timbangon kung unsa gyud kaligo ng ebidensya. And if and when ilang masuta nga duna gyoy ligon nga ebidensya batok ni Senador Jinggoy Estrada, since plunder is a non-bailable offense, malutsan gyud og warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang ako ganing tampo ni ini sa akong personal Facebook page, ug nagsunod mo na ako. Ha? Mag-abot na po siya sa iyang kakusa nga sa iyang barkada, sa iyang kumpare nga si kani Senador Bong Revilla, mga kabibes, nga pagkakaroon, ha? Tuasad, ha? Gumikan gihapon sa kalambigitan sa flood control projects controversy dito sa sayang dapit sa Cavite, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So kining kang Jinggoy, matod pa sa, ha? Kanang mga taga DPWH dito ni sagad na hitabo sa lalawigan sa Bulacan, mga kabibes. Kundi matod pa, ha, si Senator Jinggoy Estrada nakigstorya nga to sa taga DPWH unya nangayog pundo alang sa mga flood control projects niyang sabot kay Bamog unsa 30% ang iyang kickback, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Salamat kay ni Kabibes Almera Inares, sumapa niya. Right, salamat kayo. Sa app na lang ko nung siya naminaw. Salamat yung kayo nimo, Kabibes sa Almera Inares. Mayong buntag, Sir Tonton, gika ni Kabibes 9255. Kinirabang arrangement ni John Vic, Sir Tonton, di yun na kakumpiyansaan kay mura ni siyag namangka sa dalawang E. Unang-unaon ganito si Bato, naanag yun sa iyang atubangan, gikasulti pag yun kanik niya, nakasibat pag ihapon, sir. Gika ni Kabibes 9255, kay bawa ka Kabibes 9255, doon na kay punto. So, ambot lang ni ining John Vic Rimulya. Ha? Samsaguni si John Vic Rimulya, he is a politician. Before siya nagitudlo nga secretary sa Interior and Local Government, siya man ang kininiang governor dito sa ilang baluarte sa Cavite. So, watakay ba kung siya arrangement? Ha? Muna nga, hinaut, by the time nga malutsan yun og warrant of arrest si Jinggoy Estrada, mga kabibes, tumanon ni Secretary Rimulya ang iyang tahas isip kalihim sa Department of Interior and Local Government. Kay ingon-ini mga kabibes, because the Philippine National Police is civilian in nature, ubos sila sa control and supervision sa konsekinsa man ang secretary sa Interior and Local Government, and in this case sa Secretary John Vic Rimulya, mga kabibes. Kay mahimo yung kayo og iyang manduan ang PNP chief nga si Jose Melicio Nertates nga dakpon o diba, pwede yung kayo. And I hope by that time, mga kabibes, tinud-on gid ni sa DILG Secretary o sa Philippine National Police.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But you know, my wild guess is this. Naamas ang NBI. Kaya kanang warrant of arrest, dili raman na nga kanana ang adtora ihatag sa PNP. Ha? Adto man na sa 20 Officer of the Law. Ha? Mag-iskotag Officer of the Law, pwede kayong NBI. So magpaunhanay lang ni sila. Jinggoy Pastilan, tanaw ko, karong panahon na Jinggoy Estrada, di gid kumpletong tuog, mga kawebs, kay anytime pwede gid mulusot. Gahapon pa man to na file, I surmise tunan pa to sa Sandigan Bayan karon og next week. And after that, og masulta yun nga ligon ang basihanan, aw arestuhon yun kung mulusot ang warrant of arrest batok ni Senator Jinggoy Estrada, mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bueno, alas 6:47 na. Tugti lang ko ninyo, ha? Please bear with me kay magkapahimuot pa, pero di na to palab yun. Kay number one senator na itong gisgutan, si no other than Senator Robin Padilla. Nga sa diyang nilansar niya itong 2022 elections. Uy, number one si Robin Padilla, uy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero ang butis, Robin Padilla nagpabadlong man. Kay matod pa niya, ang mga panghitabo kuno karon sa palibot sa iyang bokabularyo, force majeure kuno. Naun saan ba tao ning bana ni Mariel Rodriguez nagpabadlong manoy?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna'y pamahayag ni Ruben Padilla, mga kabibes, nga niya palagi ang sitwasyon karon sa Pilipinas matawag nga force majeure. Unsa sa klasihan ng pagka pagka senador nato sa Pilipinas nga nagpakauaw ra man natong mga Pilipino, oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Shout out ko to ni Kabibes sa Candy Herrera. Good morning, Kabibes Tonton. God bless us all. God bless the Philippines and the Filipinos as well. Likewise, Kabibes sa Candy Herrera. I could not help nga. Pero bukatawan na lang ko aning Ruben Padilla ba? Kay Pastilan. Ang gubat ko no sa tunga-tungang sidlakan, unya ko nung kanang atong ang hulga ko no sa China deris Pilipinas o guban pang force majeure ko nuna.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pastilan. Among tanan na ibao, magin mo kung siya force majeure. Ang force majeure ka ng sagad, ang kalikupan, nawa na to, damha pa. Bagyo. Katong COVID-19 virus mo, di klaro nga force majeure. Pero kanang gubat itos tuatong ang sidlakan, that is man-made. Yun siya may labot sa Pilipinas. Nga ilamang usbon ang patakaran sa Senado nga tugtan ang mga senador pinaagi sa online voting o sa Zoom nga makasalmot sa ilang mga deliberasyon sa Senado o ingon man pagboto mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna kuyawag managhan ng kaliwat ni Ruben Padilla. Pastilan yun. Daghan ko kay memes batok niya mga kabibes nga marami kuno silang natutunan ni Senador Ruben Padilla mga kabibes. Ako rago ning lakbitan o gunsan ni iyang ging pangisgutan diri. May muot ka lang ba? Niya pa ay matut pa ang Ruben Padilla. Alain siya ning iyang gibutiag siya. Kalabot ni Senator Bato de la Rosa mga kabibes. Nabunggo na hinoon siya ni ini. Pasti lang pa italagi muna nga sa sunod bitaw atong ahwag sa tumakig suunan ba magpili na tag senador nga ngayon o idili na ka nang magpakauaw lang nato ng mga Pilipino wala kita laeng mapilian di sa pag-unsa ba may paslito lapid ganun maingon ko kay tungod sa nakaibaw siya sa iyang limitasyon mga kabibes. Si Luto Lapid, wamo kaptaon siyang baoy o mamahayag kung unsa ng mga gipangisgutan nila dito sa Senado karon mga kabibes. Dili nining pareho aning Ruben Padilla nga nagpaalig-alig mga kabibes. Nga, matod pa din niya sumapa niya nga magkatawa magigkataon ang force majeure kanang gitawag og uncontrollable situation apan sayang bahin si Ruben Padilla mga kabibes naingon nga mas tila pa ita daghan kay siya gipang yaw-yaw nga mga force majeure kuno nga muna iyang ingon ay mingon siya nga ang gubat kuno dito sa Middle East unya, kining kalambigitan sa Pilipinas sa gubat simbako tali sa China ug Taiwan force majeure kuno sumapa ni Senator Ruben Padilla mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning of shout out ngadto ni kabibes Altea Batumalaki Puntillas good morning, Kabibes Sir Tonton. Happy Friday na itong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. So, salamat kayo. I'm sure nitanaw siya sa itong 93.1 FM Radio Cebu. So, mauni nga, uncontrollable situation man ng force majeure para sa itong COVID-19. Inani mga Kabibes, ang context mang good na kay ipamugos lagi nila. Mabito itong nag-walk out itong Gitawag na to og SB 11, matod pa ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Kay ipamugos gyud sa nipis kayong mayoriya sa Senado nga mausab na rabaniron og mulusot ang warrant of arrest ni Jinggoy Estrada. Nga tugtan lagi ang online voting, nga tugtan lagi ang online participation. Pananglit karon ni tumaw na nini, ni angko na ni si Ruben Padilla mismo nga gusto niya nga tugtan gihapon nga makapartisipar sa ilang sesyon sa Senado ang fugitive karon nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Salamat kay ni Kabibes Jasmine Flores Mendoza Amugis. Good morning Kabibes si Tonton, my first time to watch via FB kay walay connection sa radio. Salamat gyud kaayo for understanding Kabibes Jasmine Flores Mendoza Amugis. Gato ni Kabibes Mike Angelo Cobar. Kabibes Tonton, good morning. Nagailad gyud ta anang Jinggoy o Gruben Kabibes Tonton. Sa tinuod lang kay gatuo ta nga mga tarong. Mao na. Ako mo ingon Kabibes Mike Angelo Cobar, I hope we learn our lesson. Na di na ta mabutar kung inaaning mga klaseng mga tao eh. Ha? O di araba, ako makasaway gid ko sa kasamtangan karon nga sit up sa Senado. Kay spuko ba na nimo ilang gihimong chairman sa constitutional amendment si Senador Ruben Padilla? Samtaw ay kabangkagan ni Ruben Padilla kabahin og constitutional amendment. So nga, ultimo gani, simple definition sa force majeure, di mag-iisa makatuhog taon. Di ka ni Kabayb 6084. Sir Ton, good morning. Usagid ko sa sadan ani kay nabudol ko kay ni boat straight ko sa unit team to unify. Napay crying emoji si Kabibes 6084. Sige lang Kabibes, there is always a time to redeem ourselves. Ha? Muna nga inig ka 2028, pili na taon mo tarong ang mga kandidato pagka senador, oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya mag pili gihapon tag mga clown dito Senado, wagi ayo. Ha? Laliman lagi ka. Ninoon, nideklara na biya ni si Ruben Padilla nga di na kuno siya mo lansar. Kaya matot pa siyang asawa nga si Mariel. Of course, asawa guna ni mo laban yun. Nga, the Filipinos doesn't deserve him. Ha? Sam sad good nga. May palagi si Lito Lapid. Kay ba man si Lito Lapid siyang limitations? Di magpatakag ukab siyang baoy. Si Ruben Padilla, bisag di na good mao, mo insister pag yung taon mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Munay, mahog bitaw nga komedi kayo sa atong Senado pagkakaroon. Ha? Laliman kag, imagine ni mga kabibes ha. Labi na ron nga digitalized na ta. Ubang mga nasod ba? Ubang mga nasyonalidad? Mga langyaw, magkabasa sa nahitabo sa Pilipinas. Unya, doon ay senador dito nga ang definition sa force majeure di mao. Mahuugtang katawanan ng mga Pilipino o yung anong nipili tag ingon ni adtong klase ng mga politiko.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So hanaot, in closing, this will serve as a lesson for all of us. Nga mupili na taong tagkarag mga tarong yun o nga mga kandidato ilabi na karong 2028 elections. Ayagin mo to ng Noel nga gingo ni Alibaba o Alibaba ni Senator Amy Marcos kay di ginatinod as scheduled the election will be on May 8, 2028 puhon mga kabibes katong gibutyag ni Senator Amy Marcos, aklaro rin ka itong black propaganda mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabibes, alas 6 59 naman, mupost ko kay ato sang hatagan o agianan ang atong arangkada balita sa buntag o ba ni Juby Balneg. Bubalik ko inig ka alas 7:30 hangtod na sa alas 9 alang sa pagpadayon sa atong arangkada sa buntag. Sangaan gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabaib si Tonton Alcosantugop nga magaingon hinaut paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulik ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabaibs, mubalik ko inig ka alas 7:30. Kabaibs, mauna ni
1: Arang

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren og paminawo ng update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes, ma'am. Good morning sa tanan. O sa ating sanantig paminaw, kini atong latest weather update karong adlaw. Atong i-monitor na bagyo sa gawas ng Philippine Area of Responsibility na kasulod na kini sa atong PR o na ay local name na bagyong Gome. So, sa base sa atong track of intensity forecast, posible pa kini mo intensify into typhoon category o wala kayong nakita o walang landfall scenario sa inipod sa atong nasod based sa atong latest na analysis. Pagpalaan sa mag-monitor sa latest update kining bagyo, posible kining nabira ang southwesterly wind flow ang hangin gikan sa habagatang kasagpan na magdala ng mga pag-ulan ilabi na sa most parts of Visayas including sa portion of Luzon. Ang atong weather condition sa Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Timog, makasimati kita generally for weather, gawas ini may mga patak-patak ng mga pag-ulan at kinima localized thunderstorms. Inay na ito na sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas sa kabagatan, alinawan na ito na sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura sa sinuot ng 7 to 33 degrees Celsius, matay forecast sa maximum heat index na maabot kini sa 42 degrees Celsius at under kini sa danger level na kategory. Philippine summertime, alas 7 presyo sa buntan, higan din sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Jomar Eclarino.

0: Samtang naguna sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes. Kaso sa ubang DPWH officials, gibasura sa ombudsman. Gipadismiss sa Office of the Ombudsman ang mga kaso batok kang former Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Catalina Cabral nga may kalabutan sa kontrobersiya sa flood control projects human sa iyang pagpanaw ni atong Disyembre tuig 2025. Sa laing bahin, gi-exclude usab sa ombudsman sa kriminal nga kaso si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo o guman pa nga mga opisyal human sila naghatag og witness statements atol sa investigasyon. Ang ilang kooperasyon nakatabang sa pagpalig-on sa kaso batok sa uban pang giingong respondents nga nagpadayon pa hangtod karon. Wala nagihatagan og kaso ang maong mga individual isip kabahin sa proseso sa investigasyon o giila sila nga mahimong state witness aron mas masuta ang tinuod nga dagan sa kontrobersiya. Ang ombudsman nagpadayon sa pag-usisa sa mga natudlong respondents nga gituuhang nalambigit sa anomalya sa flood control projects. Sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, Senador Jinggoy Estrada gipasakaan og kaso sa ombudsman tungod sa 573 milyon pesos nga kickbacks. Gibutyag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga miabot sa kapin 573 milyon pesos ang giingong illicit payouts o kickbacks nga nadawat ni Senador Jinggoy Estrada. Kinihuman nga pormal nga gipasaka sa Office of the Ombudsman ang kaso nga plunder o graft batok kaniya og uban pang respondent sa Sandigan Bayan. Sumala sa ombudsman ang kaso nagikan sa usa ka intricate mechanism sa illegal budget insertions o project allocations sa mga infrastructure projects sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Giingon pa nga ang pondo sa gobyerno girota ngadto sa mga proyekto nga adunay pre-arranged kickbacks o commission nga giila nga sistematikong pamaagi sa korupsyon. Ang imbestigasyon nagpadayon samtang gitan-aw sa Sandigan Bayan ang mga ebidensya o testimonya batok sa mga giingong nalambigit sa maong kontrobersiya. Ang ombudsman nagpasalig nga padayon ang kampanya batok sa korupsyon aron maprotektahan ang pundo sa katawhan. Og karon mga ka-vibes, ato ang lion ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Sir Alan, good morning.
1: Yes ma'am, may nga buntag loob na yung tagtog sa akong mga cooking tigpamino. So far akong dagan sa trapiko karong yung mga oras pa. Ako muna akong downtown area mo, akong atin Rosario, Jacosalen, kaniya itong may Sikatuna, kining may ato nga Magallani, Pongkira. Kapag daro ang dahol, Kulong State is light, talagang ang dagang sa trafiko. So wala pa tayo problema sa itong downtown area. So atong is RP sa tabay karun, ikaga Kalisay, kabung ng Cebu City, light pa sa ang dagang sa traffic, same time sa Gikan Cebu, Gway Kalisay. So nga itong mambaling, kanong uga is impure sa Mr. State na ito, wala pa tayo problema sa light traffic o pagkayo. So nga itong Maxilom area, itong Usminia, MG Queen ko na makasada. So kamagaroon kita sa itong monitor mo nga, increasing na ang nasakyanan, but still pasta pag-iapon ang lagang traffic ko. So consider as a light to moderate traffic pag-iapon. So nga itong Bulacaw area, gikan pa Bulacaw, ay ngundiri sa may...
0: Hello, Sir Alan? Alright mga ka-vibes, ito ang tawagan pagbalik si Sir Alan Villahermosa kaya medyo parang nawala man ang linya. Sige, yan taon-taon mga ka-vibes. Ito ang aso taon pagbalik ang dagan sa trapiko. Ilabi na nga Friday karon mga ka-vibes. Weekend, padulong, and payday pagyod, no? So, posibleng unyang taon-taon basi nga mag-traffic na. Tungod kaya, aside sa Friday karon, tingdawat po sa swildo mga ka-vibes. Daghan ang nga pwedeng mulaag, baka karon or basi nga bangumpra tungod kaya nadawat ang ilahang sweldo. Alright mga ka-vibes, ito ang balikan si Sir Alan Villahermosa. Hello Sir Alan, good morning.
1: Yes, ito nga may buntag na mag-may buntag po sa ito nga mga smoking tape aminaw. So, itong traffic update mo, karoon yung mga orapa. So, ito muna na itong downtown area. So, downtown area ito, itong Kulun Street, Yaco Salim, Pongkira Street, ini itong may Rosario, ini itong may Magallanes Street. Kapag karoon mo, so kita sa itong monitor, na wala pag iini problema sa dagan sa trafiko. So consider as a light traffic ang dagan sa trafiko sa itong downtown area. So gikan ato mo sa RP na kakada ma'am, gikan sa Talisay, paingon na niyo ga Cebu City. So sa mga karoon na increasing na ang volume sa kakinan, but still o, paspas pa tayo yun ang dagan dito. So consider as a light to moderate traffic. So kuhay sa itong stout na baon man, lagi ka ng Cebu City tayo yung talista ay papagkaroon na very light traffic pa po. So nga po ngayon bakal sa Matasada, gikan Bulacaw, Painulog Pardo, Painulog Mambaling, kakamila pa nga po sa may Imol. So wala pa tayong problema sa light to moderate pandagal sa traffic. So ang ato nga Virama, pangagtunan nga po sa may Vanawa area, pangarin na sa may Capitol, uwing nga po sa may Salinas Drive. Sa magkaroon nga malayit pag-iapon po ang dagan sa trafiko. Atong monitor rin naman sa atong mga kalsadagikan sa Isos Minya, kaniya itong Indiquinco, Maxilam area. Sa magkaroon wala pa tayo nakita na ini problema o no. So consider gapon at sa light traffic. Pero nakitaan na ito, madagandagahan na gitong mga sakinan, but still pasta pag-iapon po ang dagan sa trafiko sa atong naiskutan ng mga lugar. Atong Kalamban area ma'am, so Balilan area na to, gikan Kalamban, Guig, Cebu City, light to moderate traffic. So ang gikan pulog montanya, paingon pulog Kalamban, light to moderate traffic. So Inas Drive na to, wapatay problema sa tan, light traffic sa tan. So mokin na itong traffic update, traffic situation, karoon yung mga orata ma'am.
0: Alright, daghang salamat sa recent traffic updates gikan mismo sa atong base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Padayon sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, balitang lokal, asawa ug anak gitigbas sa amahan dito sa Minglanilla. Samda na usa ka 68 anyos nga inahan ug iyang 48 anyos nga anak human gitigbas sa amahan pasado alas 11 sa gabi dito sa Purok Santan City Teves Barangay Vito lungsod sa Minglanilla. Ang suspek giila sa kapulisan nga si alias Boboy 68 anyos samta ang mga biktima mao ang kaugalingong asawa nga si alias Nicole 68 anyos ug ang anak nga si Rena nga residente sa Maong Dapit. Sa imbestigasyon sa Minglanilla Police gibadlong ang suspek sa asawa nga dili magyabo og ihi duol sa bintana tungod sa kabaho. Giingong nasuko ang suspek og nikuha og hait nga butang nga wala dayon na matikdan sa mga biktima tungod sa kangit-ngit. Kalit nga naigo sa kamot ang asawa og nasamdan kini, hinungdan nga nidepensa ang anak apan mausab ang gitigbas sa amahan. Igo sa ulo og kamot ang anak samtang iyang gibawsan ang amahan aron maprotektahan ang iyahang kinabuhi. Daling nakagawas ang mga biktima og nangayo og tabang, gisakay sa motorsiklo ang suspek og anak human sa samad nga nadawat samtang ang asawa gihonaran sa rescue team. Matud pa sa mga biktima, dili na sila mopasaka og reklamo batok sa amahan og nakadesisyon nga ipalayo na lamang kini sa pamilya. Samtang update sa pasahero nga gidunggab patay sa Alcoy, kalangay sa paghatag og kwarta pang gasolina ang hinungdan. Nasuta sa Alcoy Police Station nga ang hinungdan sa pagpatay kang Jenny Oropesa Bilardo mao ang dugay nga paghatag sa 150 pesos nga panggasolina nga gipangayo sa suspect nga si Anthony Balugo Antig, 42 anyos nga alias Abat. Matud pa ni Police Major Jose Nilo Abelio, hepe sa Alcoy Police Station, nga niadtong Mayo 23 misakay si Bilardo sa tricycle sa suspect ug mao kini ang giingong adlaw nga gipatay siya. Human sa pipila ka adlaw gikatahong missing si Bilardo og nabalakang iyang kapuyo nga langyaw maong nangayo og tabang sa kapulisan. Niadtong Mayo 27 nakit-an ang patayng lawas sa biktima sa usa ka mangangahoy atol sa pagpangahoy. Gilantaw dayon sa kapulisan si Antig isip responsable sa pagkawala og kamatayon sa biktima tungod sa mga impormasyon nga gihatag sa kapuyo ni Bilardo. Human makumpirma ang pagkamatay sa biktima dali nga gipaadtuan sa kapulisan ang panimalay ni Antig og didto nasayran nga musuway kini og sibat uban ang asawa. Nadakpan siya og didto sa nasa istasyon hinay-hinay nga miangkon sa krimen. Gipadayag usab sa kapulisan nga si Antig ang nga aduna na kunoy mga nabiktima kaniadto apan wala ni reklamo hinungdan nga nagpabilin siyang gawas noon hangtod sa nahitabo nga krimen.

0: samtang usa ka maayong balita mga ka-vibes, dulaan 400 ka boat operator sa Lapu-Lapu City nakadawat og financial assistance. Moabot sa 390 ka mga boat operators o crew ang nakadawat og tag 5,000 pesos nga financial assistance ubos sa Cash for Work program kagahapong adlawa human makumpleto ang napo kaadlaw nga trabaho. Matag usa kanila nakadawat og minimum nga suhulan nga 540 pesos sa matag adlaw sulod sa napo kaadlaw nga serbisyo. Ang programa gilaraw aron matabangan ang mga sektor nga labing apektado sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo o guban pang palaliton. Si Mayor Sandy Chang mibutyag nga kinikabahin sa inisyatiba sa Dakbayan aron maminusan ang gibug-aton nga gisagubang sa mga boat operators o crew nga nagserbisyo sa industriya sa turismo. Samtang sa atong showbiz balita mga ka-vibes, Jake Cuenca o Rabia Mateo gikumpirma ang ilahang relasyon. Gikumpirma na sa aktor nga si Jake Cuenca ang iyang relasyon sa Miss Universe Philippines 2020 nga si Rabia Mateo Atul sa usa ka afternoon talk show na atong Mayo 27. Sa dihang gipangutan na si Jake kung sila na ba ni Rabia, diretso kining mitubag nga official na silang duha sa Ilongga Beauty Queen. Matod pa sa aktor, nagsugod lang ilang komunikasyon pinaagi sa social media human siya ni padala og mensahe kang Rabia. Gidugang pa ni Jake nga tulo na kabulan silang nagkuyog og silang bag-uhay lang nga biyahe sa Hong Kong, dito na niya gipangutana si Rabia kung mamahimo ba niya kining panguyaban. Daghang netizens ang midayig og mapakita silang suporta sa ilang relasyon uban pag gani nga naglaom nga magdugay ang ilang panaghigugmaay. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pang balita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon. Kauban si Neda Avenyante Isgara, ingon man sa atong hookup programs. Sa arangkada balita with Jack Batallones og Ninyo Cruz og TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Og padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7, imagine na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Maayong buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na usab sa atong arangkada sa buntag. Hantod data alas 9 karong buntaga. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcos Santugop. Bueno mga ka-vibes, sa wa pang atong arangkada balita sa buntag, atong gisgutan ang naitabo nga pagpasaka sa kasong plunder batok ni Senator Jinggoy Estrada, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Unya, kining maong kalambuan karon, ha? Dako kayo ni yung mamahimong epekto sa setup sa atong Senado.
1: Arangkada sa buntag.
0: By the way, ako lang ang itibawas ngadto sa mga wa pa makatultol sa buot mo timang sa atong mga diskusyon o giskutan nga isyo din sa atong arangkada sa buntag. Mahimo kayo kamo nga maka-text sa atong text line sa 0995-472-0802. Usbon ako, 0995-472-0802. Unya, of course, sa atong official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes. Akong giingon nga dako kayo ni og epekto sa mamahimo unya nga hanay diha sa Senado, but ako laning tibawason ang reaksyon gikan ni ka-vibes 6084. Ningon siya din, he lesson learned very well indeed. Kay ato manggutong gisgutan kaganiha mga ka-vibes ang kontrobersyal sa kayo nga senador karon si Senator Ruben Padilla, mga ka-vibes, nga kung atong mahinumduman nagpatong-patong man ang pagpabadlong ni Ruben Padilla, ha? Garaba girekomendar ni karon nga to sa mga tinugyanan sa CIDG ngadto sa National Prosecution Services sa Department of Justice nga pasakaan sa siya og kaso nga obstruction of justice gumikan sa iya laging pag-abag nga makaskapo ang karon fugitive of the law nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Saan sagunin si Ruben Padilla nga magpataka lang bitaw o istorya? Magpataka lang o kaps ba? Kanabang, ha? Kadaghan ng higayon ni siya yun magpatuyang lang o istorya. Sige, makabadlong. Ambot, ang akong assumption, ang mga legislative staff niya unta sa Senado, maalam unta. Kinanglan nga sultian gini siya og unsay angay niyang buhaton dito sa Senado aron dili siya mahimong katawanan, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Tanaw na ko ni Ruben Padilla, bisag unsa na sige mahuna-hunaan. Ha? Magtinagalog na gani sipyat pag yun.
1: Arangkada sa buntag.
0: Wa sa gitingali ba mo? Ha? Wa gyud mo hatag og kahigayunan nga iyang basahon sa diksyonaryo ang definition sa force majeure, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Kay niya palagi, ang gubat kuno dito sa tuatungang sidlakan, force majeure kuno na. Asa pa itas ang Ruben Padilla, oy. Ha? Kana manggong force majeure kasagaran ni anak katalagman, ha, katong COVID, that was an unforeseen event, ha, kisa may magdahom nga sa pila katuig na nato nga pag pagkahingkod nining kalibutan na, ha, nga daghan ang nangakalas unya kuyaw pagigkaayo kadtong uban nang ospital, dagko kay nagagasto silang pagka-ospital kay grabe tong COVID-19 virus, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga, tibuok kalibutan yun itaw ng nasugamak ni Adto. Ha? Panahon sa pandemya. That was force majeure. Pero karon kining mga panghitabo sa Pilipinas, yung giingon nga force majeure ko nun eh, kay gihimo niyang basihanan, mga ka-vibes, nga aron lagi mauyunan kining ilang tinguha nga tugtan ang online voting, tugtan nga makasalmot sa diskusyon via teleconferencing o video conferencing ang mga senador bisan og dili sila physically present diha sa Senado, mga ka-vibes. Unya ang lain pagid kay gisumpay pagid niya ang sitwasyon karon sa fugitive nga si Senator Ronald Bato de la Rosa, nga matud pa niya angay hatagan og kahigayunan, mga ka-vibes, nga makasalmot sa diskusyon sa Senado, ilabi na puhon og magbotasyon na. Mabita to nga with due respect sa uban natong mga kaigsuunan, nga matud pa nila dili kuno angayan tong pag-walk out sa mga anaa sa minority black, mga ka-vibes. Ha? Alang nako makatarungan nun lang to. Because the majority black, mga ka-vibes, were trying to railroad the process.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Kanyang huwag magkuha sa uban, ma. Kung dito pagunto sila ang mga sakop sa minority black, hayan mahitabo ang botasyon, unya ma-outvoted gyud sila, mga ka-vibes, sa mga sakop sa majority black.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya nilutaw naman ni Ron. Kay klaro man kay tanawa, tanawa ra gud ninyo ang dagan sa istorya, mga ka-vibes. Gahapon gifailan og kanang plunder charges si Senator Jinggoy Estrada. Niya tungod kay ang plunder, wa may itugot nga piyansa since it is a non-bailable offense, mga ka-vibes. Posible nga si Jinggoy Estrada malutsan og warrant of arrest and therefore sa linawas dili na siya pwede nga maka tambong sa ilang sesyon dito sa Senado, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So kung nauyunan pa tong gusto ni Senator Dante Marcoleta, gatugtan ang online voting o ang pag-participate sa mga senador pinaagi sa Zoom, because that is the technical term for video conferencing. Sa ato pa, bisan tuod og mapriso si Senador Jinggoy Estrada, mga ka-vibes, pwede siya makasalmot gihapon sa ilang sesyon and therefore pwede siya nga makahatag sa iyang boto, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, sa susamang paagi, kung nauyunan ginto, ang gipangita karon, nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, from the mouth itself of kinini ang Senator Robin Padilla, gusto ni Senator Robin Padilla nga makasalmot gihapon sa ilang diskusyon sa Senate session. Bisan pa og nagtago-tago si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Matod pa ni Akabibes 6084, nigamit talagang ta si Robin og word na fortuitous event. Hihihi. Otros ang di siya kaabot, kasabot ani. Sakto ka. I really agree with you, Kabayb 6084. Samsung God, tinuod man ba ang ato manggong balaod bitaw sa kabahin sa qualification for one to be elected as Senator of the Republic of the Philippines? Simple ragid kayo, one must be able to know how to read and write. Mora gina, kinahalan kamao kamo suwat, kinahalan kamao kamo basa. So bisan pa og maingon ta og naara ka sa elementarya, diara ka ang imong ang-ang sa edukasyon ko tubras elementarya for as long as you know how to read and write. Unya doon na kay pangidaron nga 35 anyos kung bati na pwede kang makalansar pagka senador, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna nga, okay. Gika ni Kabibes 9464. Yes, Kabibes 9464. We are kinini ang undergoing kining technical adjustments, no? We are trying to fix a problem sa among kining mga ekipo din, hey. So pasensya kayo, atong Kabibes diha sa Danau City. Ingon siya, good morning, wa man mo ma drone ma on air kuya, ngano man ni Danau ni. Yeah, salamat kay kuya and please bear with us. Oh, ari na lang tatanaw kuya sa atong official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu. Kung okay ra imong kanang wifi diha, kumbati ra kita kayo, kana na ang inyo kong makita. Live sa Facebook sa 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sus mo na ko, ang pag-insister ni Ruben Padilla lagi, mga kabibes. Dito naman ta ko sa istorya ni kana na ang isyo kabahe ni Senator Jinggo Estrada, pero daghan magyo kayo ang interesting pa kayo bang ang ilang feedback kalabot ni Ruben Padilla. Pwede pait ba? Ha? O mahimo pa lang lagi, uspon gid ang atong batakang balaod. But para sa sagod nako, this is not yet the proper time. Kaya daghan kayo mga kananaabang mga intervening events. Ha? Labi na kay nisulti na to si Senator Amy Marcos nga kuno, wa kunoy eleksyon inig 2028. Unya, rabagi pangutana ang iyang manghod nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanabang murabag nang yamihid raman to si PBBM before he flew to Japan on a state visit. Unya, nindot trabaho og mga resulta ang iyang state visit dito sa Japan, mga kabibes. So, mao na hitabo karon diha sa atong senado. Ha? Unya ra ba? Mao na gini ang nahitabo karon ni Jinggo Estrada. So, therefore, napruebahan ang kabalaka sa mga sakop sa minority black that all was designed, ha, nga i-accommodate ang mga sakop sa majority black kuno galing, ha, ug maabot ang panahon nga aristohon na sila.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya nga no, mga kabibes, in the case of Jinggo Estrada nga kagahapon gipaila ng kaso nga plunder, ha, ingon man si Assistant Ombudsman Mico Clabano, ha, concurrently the spokesman of the said office, nga di have a very solid and immovable evidence against Senator Jinggoy Estrada, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang sultira ba ni Senator Jinggoy Estrada? So be it. If this is the price of my standing on my principle and doing what I believe. Ang higa na kayo in English, Mas Jinggoy. I know, si Jinggoy, itandi ni mo ni kananaang Ruben Padilla, marang-arang ni Mr. Torres Jinggoy. O sa doon na ni siya punto. Pero mo lagi na, perting pagkabadlungo na kay in my book, grand slam na siya sa iyang kasong plunder, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga nung grand slam si Jinggoy, katulo na kasuhig plunder. Primero, atong wedding gate scandal. Sa dihang presidente pa ang iyang amahan nga si kanhi presidente Joseph R. Estrada. This was in 2001. Unya ikadawa, mga ka-vibes, pagka 2014, dihang nakasuhan siya gumikan sa iyang kalambigitan sa 10 billion na police list, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: 10 billion pork barrel scam. Kangkansang mastermind o karon na preso ang ginganlan og si Janet Lim na police. Kundiin ang nahitabo, mga ka-vibes, ang mga pork barrel fund sa mga magbabalaod ni atong panahuna o ni appeal si Senator Jinggoy Estrada. Dito nila gigahin sa mga fictitious, sa mga piki nga mga non-governmental organization nga gimao-mao, gibuhat-buhat ni Janet Lim na polis.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kung naabsyulto si Jinggoy sa primerong kaso nga naglambigit sa iyang amahan, mga ka-vibes, for lack of evidence, kaning ikaduha niyang kasong plunder, bisan tuod og ang main case nga plunder, naabsuelto siya pero on appeal ang uban pang espeto ni ini nga may kalabutan sa kasong graft, mga ka-vibes. Giapilar din niya karon diha sa Korte Suprema, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, huwagin mo tagam si Jinggoy. Dalimang kakaduhan na guto ang ikatulo, ang karon ang nahitabo nga na-file kagahapon. Nga matod pa sa ombudsman, nalampigit si Jinggoy Estrada sa kantidad nga 573 milyon pesos in the form of kickback nga naduso ngadto kaniya, mga ka-vibes. Nahatag ngadto niya.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni ka-vibes 4351, kun ang kampo sa mga DDS ang pasultihon, ang mga Pinoy dili na kuno magpabudol sa 2028. Ang buot pa sa butila is that ang mga Pinoy dili na mo vote sa mga Marcos. Are they saying dili budol ang pagbutar sa mga Duterte? Unya, doon na pa ay angry emoji si 4351. Iba ka kanang kabayas 4351? What can you expect from the DDS? Mamugin na sila. Unya ra ba, ang ilang giidoloron, nag-ungaw sa nag-ungaw sa kakuyaw. Kadungog pa ba mo istorya pa ba si Sara Duterte ang butlang? Nag-unsa ka harod.
1: Arangkada sa kabutan.
0: I have an inkling that something very major. Ako na yung termino, ha? Something very big will unfold soon. Kay akong tanaw, because she is a lawyer, ako lang ni isigway ba? Before ta mag-commercial break, mga ka-vibes, ako na isgutan ron. Somehow, the lawyers of Vice President Sara Duterte is contemplating of something else? Ha? Unya, my bold prediction is this. Dili layo ang posibilidad, mga ka-vibes, nga mo-resign siya pagka vice presidente. Mga ka-vibes, mag-alas 8 naman mo po sa kumakadiyot niya, human niya ini sa atong commercial break. Padayon ta sa pag-isgot sa atong mga isyo, ilabi na may kalabutan ni Vice President Sara Duterte o ang kasamtangan karon nga setup dito sa Senado. Palihog, standby.
1: Arangkada!